0: Santos.
1: Mga higala, kumusta? Mayong buntag. Welcome sa mga kaigsunan. Ning lain nga Biyernes sa kabuntagon ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon. KGIF, thank God it's Friday. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga higala, nanugat na live, nag-CB live from the heart of CTU Tuburan Campus. Kata sa labing lanog, mas labing kusog o mas labing tinaw, ginag-inusarang FM radio station. Ika na nagmalambuon ng lungsod, gumawaan lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, UIPS W1 ng Tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sige pa mga higala nyo, makauban ganyan yung pubring iksoon, pubring silingan. Panadunahan sa respeto at pagmahal si Sir Kingon Jeriel Ascendiente. Makikuban ko yung mga kigsunan sa Gapon hangtod ta sa Las Noybe sa kabuntagon karon. Sige po na kong usbol, lubani, ugsaw, igsundi, mga higala, kining tibok ko sa kaoras na to karong tulumanon, nga gisabak o gisapwang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel C. D. Jabante, mga higala. So, digtibo ko sa kaoras nga tulumanon sa gihapon mga igsoon at ipadangat diha kaninyo kining nagbagang balita karon mga higala. May ampatiks pamantalaan karon ng itong province of Cebu mga igsoon. Goodbye sa mga media outlet karon. Ato gisundan mga higala. Ato kining ipadangat hangtod sa Las Nueves kabuntagon uban sa tuwang pagpadangat sa mga balita sa kalambuan ng itong lungsod sa Tuburan. Inaagi mga higala sa Facebook page sa Tuburan Cebu, the spring of success mga higala. So, tingtibo ko sa kaoras, sa gihapon nga tulumanon, mga higala, mga isyog, mga hisgutanan, at ang pag-asawaan karon hangtod sa Las Noybis, kabuntagon. Mga hisgutanan nga may kalabigitan, spadayong pagpalambos, pinalanggan at ulo susuran. At ang kinang hisgut-hisgutan, karon taod-taod, mga higala, no? Sometimes, sa inyo mga greetings, public service and announcements, mga higala. Sa gihapon, feel free lang to type this comment section karon sa ito ang Facebook Live. Please like and follow mga higala sa ito ang Facebook account Jeriel Bihasa Mourinho Ascendiente. I-share po at palihog mga kigsuna nito ang live video karon aron daghan mga higala ang tupabtan nito mga isgutanan karon mga higala. Napinigas mga isgutanan sa kalambuan sa ito ang lungsod sa Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor C.D. Jabante, Vice Mayor Danny Jabante o under sa dakong pagsuporta mga higala. Ubus sa dakong pagsuporta ni former Tuburan Mayor Aljun Jabante mga higala. Ang tao nga may itong hulagway ng amahan o founders kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Amoy nagkupot sa yawis kalampusan ng amuan Tuburan Coffee mga higala. Muna hinungdan mga kigsunan karon nga daghan ang mga nakabinipisyo sa mga proyekto programa mga higala. Dalas Tuburan Coffee mga kigsunan na pahimuslan sa katauhang Tuburan. Tungod sa pagkana mga higala, nako pagpaningkamot ni former Mayor Aljun Jamante mga higala. Sabta mga higala, arita karon mga kigsunan na sa ato ang mga balita mga higala. No, arita sa balita na to karoning adlaw mga kaigsoon ng Biyernes mga higala. Muna itong giingon, thank God it's Friday. TGIF mga higala, no? Kinidia kitapos ang adlaw simana mga higala sa mga nagtrabaho sa gobyerno mga kaigsoonan. Huwag ang uban mga higala ng mga nagtrabaho ng Biyernes sa kutob ang ilahang tagsa-tagsa ka mga gitrabahoan mga igsoon. Uban mga higala, Sabado, labi na gusto mga construction workers. Sabado man mga higala ang ilahang Manuel. Ang ilahang Manueldo mga igsoon. Ang ilahang mga higala, Manueldo, tingoli sa trabaho, kasagaran sa construction worker, dito sa Dakbayan Sugbo mga higala is matag-adlong Sabado. Pero this gobyerno mga higala, mostly mga kaigsoonan diha gyud Biyernes utob taman ilahan trabaho mga kaigsoon. Ato na sa uban nga mga naas gobyerno mga higala nga nagtrabaho sa Sabado ug Domingo. No, like this ato ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Andam Tuburan mga higala. Nga salamat ug may pagpaminaw karon niya ni Engineer Richard Hernandez mga higala ato ang DRRM officer ning ato ang lungsod sa Tuburan mga higala. Arita mga kigsunan karon sa tuang mga balita mga higala. Arita sa balita sa international mga kigsunan. Ma hatod pa mga higala, International Coffee Day mga higala. I-apply mga kaigsuunan kaghapong adlaw. Kaghapong adlaw, Oktubre 1, 2026, gisaulog ang International Coffee Day. Ginaghatag og pag-ila sa kape isip usa sa pinakapaboritong ilimnon sa tibuok kalibutan. Dinhi sa ato ang galungsod sa Tuboran, ang kape dili lang ilimnon kundili kabahin usab sa panginabuhian sa mga komunidad o kabukiran kung igon man nagdala og kalambuan sa itong pinalanggang lungsod sa Tuboran. Tukod ang Tuboran Coffee Farm atong tuig 2012 or 2012 og nagsugod sa pag-produce og ingon man pagbaligya sa maong produktong Tuboran Coffee ni atong tuig 2018. So mga kaigsoonan, kaghapong adlaw ang tibuok kalibutan nagsaulog mga higala sa International Coffee Day mga igsoon. So kita diri mga higala, ato pong gi-apply o atong gi-adapt mga kaigsoonan ang maong kasaulugan mga higala sa tibuok kalibutan. Kaya dinhi sa tuang lungsod sa Tuboran, usa ni mga higala sa atong gikahulagway nga mao yawi sa tuang kalampusan o kalambuan mga higala. Kaya usa man siya sa mga higala na hug o kinini ang main mga higala nga product mga kaigsoonan. Amoy rason sa paglambo sa tuang lungsod mga higala. Namugna ang convergence mga igsoon. Naiusa ang ganagadiyang ahinsya sa gobyerno ni sustain mga higala ang panaghugpong himong ligon mga higala ang panaghugpong mga igsoon sa kadiyang ahinsya sa gobyerno o hangtod mga higala ubay-ubay na o mga kaayuhan nga napadangat din his katauhan sa tuwag galungsod sa dilila sa mga mag-uuma kundi ngadto na mga higala sa mga ordinaryo o mga yanong constituente ning atong galungsod sa Tuboran mga igsoon. Arita mga higala, dugang ka mga balita mga kigsoonan sa Yapon Balitas International mga higala. Gasa mihimo og mass burial sa usagatos ka mga biktima sa gubat. Ipahigayon sa Gasa og mipahigayon ang Gasa og mass burial alang sa kapin sa usagatos ka mga Palestinian nga nakuha gikan sa matod pa nahitabong o nagunog nga building sa Oktubre 1, 2026. Nangandam ang mga Palestinian sa Gaza alang sa usa ka pinakadakunga seremonyas sa paglubong sa kapin o sa gatos katao na namatay sa pag-atake sa Israel niyatong Oktubre 2, 2023. Gatusan ka mga patayng lawas ang nakuha gikan sa mga naguba nga building sa Al-Taj Tower dito sa Gaza City. Dugay nang nagpaabot ang mga pamilya dito aron makitaan ingon man ang paglubong sa ilahang kapagaminahal sa kinabuhi. Mga katubaga kigsulan ang ato ang kapagabalita sa International mga higala. Liso ta mga kigsulan din hay karos balita sa National. Akong Usbon, good morning may pagpaminaw karon Dias Mayor's Office mga higala. Orto karon sa kauluhan siguro mga kigsulan. Okay, murag Lunes pagin mga higala maka-opisina. Si Tuboran Mayor Christian Daniel C.D. Jabante mga higala. Gumikan sa kadaghan mga higala usab nga mga gimbuhaton out of town mga higala mga meeting seminars nga giatidan mga higala may kalambigitan sa panayong pagpalambo nito ang pinalanggan lungsod mga igsoon. So back to office mga higala si Mayor Cidy Jamante karong adlawng Lunes mga higala. Maabot Lunes mga kigsoonan daghan ta mga higala para gisgot-isgotan anak. Gawas diristong tulumanon daghan ka mga himuon no dias munisipyo mga higala ang inisiyatiba mga higala masolusyonan kini mga higala kini nagsingabot mga higala kini natagamtaman na ginato mga higala karong grabing kainits panahon nunot mga higala aning gitawag og Super El Nino mga igsoon. Samta mga higala arita mga kigsoonan sa ato aga mga balita mga higala diri karon sa National. Trillanes miatras isip testigos impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. gibutyag ni kanhi senador Antonio Trillanes IV nga iyahang gihangyo nga formal nang tangtangon ang iyahang ngalan isip testigo sa House prosecution sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ngato ni Trillanes iyahang gihimo kya kini aron na maminusan ang pressure sa nga nasinati sa prosecution panel bisan pa niini mo padayon gihapon siya sa press conference ugma aron ipagawas ang mga impormasyon nga unta iyahang ipresentar atol sa impeachment trial. Wala pa or matod pa wala pa gipatinaw ni Trillanes kung unsa ang mga detalye sa ugingon man mga impormasyon nga iyahang ipagawas sa maoga press conference mga ito. Ito paghigala ito ang pagkabalita sa National Pag-Exon. Good morning, may pagpaminaw ka rin. Ito po ang Vice Mayor Danny Chavante de Carlos, Vice Mayor's Office, mga higala. Ingat to ang kaburisipyo Pag-Exon. Good morning, nimo da our ever-supporting Vice Mayor Danny Chavante, mga higala. Ito ka rin, Stubon 360. Ha? May pagpaminaw, may buntag.

ng higala isip pagpakita sa suporta sa Breast Cancer Awareness Month ubos sa pamunuan ni Cebu Provincial Governor Camila Pambarikwatro. Kahinumduman or kahinumdum kini sa kamahinumdanon kahibalo mang higala sa sayong pag-check up o pag-atiman sa kahimsog samtang nagbarog uban sa mga kababayanan sa ilahan kapakigbisok batok sa breast cancer. O katong higala itong batita magkikigsunan sa probinsya sa Sugbo mga higala. 19 minutos nang nakalabay sa alas 8 kabutagon. Good morning by pagpaminaw karon diha sa Mildex Itere mga higala. Good morning ni kinidiyag Kugon Barangay Kapitan Cup Idol Dexter Clarite. Karon mga higala sa tiga Kugonians mga kigsunan. Good morning by pagpaminaw ninyo diha karon tanan. No, ito ang mga residente das Barangay Kugon padayon no ang gihimo mga higala. Feeding program with heavy meal mga higala and delicious food ni kini ni ang Kapitan Idol Dexter Clarite das Barangay Kugon. Kini usak inisiatiba mga higala pakigbatok malnutrisyon mga kaigsoon ang mga residente diha sa Barangay Kugon Tuburan Cebu mga higala. Ala ka mapinanggaon yung kapitan na Kapitan Idol Dexter Clarite. Ya karon mga higala sa Barangay Kinidad Tuburan Cebu. Wali may pagpaminaw ni Sir Joseph De Gracia Aspi Dias Aspi Lights and Sounds. The pride of Tuburan mga higala. Makauban karon dia si Ma'am Munina Balsa Mabagin Aspi mga higala. No? Ang proprietor mga kaigsunan. O tag-iag, tag-dumala mga higala sa Aspi Lights and Sounds mga higala. O sa pinakasikat mga kaigsunan sound system sa Dio Province of Cebu. Aspi Lights and Sounds with Sir Joseph Aspi mga higala may pagpaminaw may buntag ron diya karon sa Barangay 5 Tuburan Cebu mga higala may pagpaminaw may buntag usap ganto ni Ma'am Vicky Birano o ni Doc Idol Garner Birano mga higala ang ato ang veterinary medical doctor ng malagaro ng ato agalungsod sa Tuburan. Good morning naman ha Doc Idol Garner Birano dahil siyang veterinary clinic ron diya karon sa kuan pagkahigala no Barangay 5 de karon sa Greenville subdivision diha pagkahigala sa kini ni ang Barangay 8 mga kaigsoonan no? Sa Greenville pagkahigala sa tanang mga borders karon diha no? Mga estudyante si Tio mga trabahante mga higala kung mas sa mga nagpuyo das Greenville no? Kasilingan na di Idol Garner Verano pinagyan ni Chief Manggaring karon diha sa Tuanga Coast Guard Substation Tabuylan paghigala ada sa Greenville Subdivision. Good morning ba yung pagpaminaw ninyong tanan arita paghigala sa dugang mga balita pagkakaigsunan liso ta paghigala din hi karon sa mga balita sa kalambuan ni Gatuagan Lungsod paghigala arita sa balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan LGU Tuburan nagpahigayon og friendly pickleball tournament. Bida ng pickleball karong mga higala. Isang asalingi mga kaigsoonan na puno sa Curtis pickleball mga igsoon. Kabi nagyan ka usok kini karong ka pickleball mga higala. Paring re kabaraban mga higala. Tawag kuno ko siya unya kuno after sa itong program. Paring re kabaraban. Morning ni Mudha karon sa probinsya sa Bukidnon. Kauban po nato ni Buhat mga higala. Ya sinyo ha, why pickleball diha pareng? Ha? Kaya di sa mua, bisan asa lingi, napuro sa Curtis pickleball, wala kayo mga higalay. Lugar na nga tuang, magduwag, lima-limas basketball. Puno na sa pickleball mga higala. So mga kigsanan, LGU Tuburan, nagpahigayon ng friendly pickleball tournament. Naghiusa ang mga empleyado sa lokal nga pangagamhanan sa Tuburan gikan sa nagkalain-laing departamento alang sa usa ka friendly nga pickleball tournament tiadtong or kagapong adlaw Oktubre 1 tuig 2026. Kabahin kini sa selebrasyon sa kapistahan ni Santa Teresita sa Batang Hesus. Dili lang kini matod pa kompetisyon ang gamaong kalihukan kun dili higayon usab kini alang sa mga empleyado nga mag-relax, mag-ehersisyo, magkauban o maglipay-lipay pinaagi sa sports. Matod pa mga higala nga tumong usab diini nga mapalig-on ang panag-uban o maayong relasyon sa mga empleyado sa LGU Tuburan. Good mga higala. Mas maigid ang mga kaigsoonang mapalikon ang relasyon mga

0: abuse counsel, nga may mo'y mga higalay na imong usas mga resource speaker mga higala sa CBDRP training mga kaigsoonan. Kung kining gitawag o community-based drug rehabilitation program training mga igsoon, nga gipahigayon dito sa Uslob mga igsoon. Okay, ang mga isnong iskutan, karantang taon mga kaigsoonan. Muna ito ang sugdan maghihigalas pag-isgot-isgot. Kining community-based drug rehabilitation program, mga Ikson. CBDRP, mga higala. No? Dito nang ipahigayon sa Oslo. Dibatod pa, mga Iksonan, nga ang atua, mga higalang lungsod sa Tuburan, kirepresentahan mga higala ni Ma'am Christine May Burha mga higala. Ang atuang Municipal Anti-Drug Abuse Council focal person mga kaigsoonan. Nahimong resource speaker mga higala. Ha? Dito sa LGU Oslo mga kaigsoonan. Dito ang pipila ka mga representante mga kaigsoonan sa Department of Health. Dari Central Visayas mga higala o ingon man. Ang ato ang taga Sipadad mga higala. Ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Division mga igsoon. Na? Mingon din mga igsoonan. Nahimong resource speaker ang Tuburan. Aning Anti-Drug Abuse Council. Wa na di ay drugas sa Tuburan mga higala. Oh, samas akong giingon mga igsoon. Nga di manggida mapugngan mga higala ang ginadiling drugas. Ha? Di ginatotally mga higala nga ma-wipe out ni mo sa kalugar, labi pa'y karon mga kaigsoonan nga nagkagrabe, no? Ang drug trade sa Pilipinas mga higala. Ato man ang makita sa mga balita. Ato man ang makita sa post sa Facebook mga higala sa nagkadaiya mga media outlet mga higala, no? Nga lahi sa pagkakaroon, ikumparar ni atong nakalabayng administrasyon sa nasyonal, mga igsoon. No, kay di man nato ikalimod, mga higala, nga dakog diferensya, mga kaigsoonan, sa kanhi administrasyon ni Tatay Digong, mga higala, Duterte, kaniadto, o maghisgo ta maghigala, pagpukans, ginilindrogas. Although, wa sa tamingon, nga totally nga, na wipe out mga higala ang ginadiling drugas ni Antos Pilipinas bisan pa nga gisaad ni Tatay Diggs ni Anto mga higala nga within 6 months mga higala hutdo na giniya pagwa ang ginadiling drugas. But sa maong panahon maong administrasyon mga higala nabati sa tibuok nasod o sa matag katawhang Pilipino mga higala ang epekto mga higala sa kinini abang paggukod, tinud-tinud anay nga paggukod, pagpukan sa giniling drugas mga higala. Ha? Kay daghan ang mga dagkong drug personality mga higala nga nadiskaril mga higala sa ilang karir. Karir pa, no? No, daghan mga dagkong mga drug personality, dagkongan sa kinini abang mga higalang kinini abang pagpayuhos giniling drugas ni adto ang gani nakalas gyud mga igsoon. Ug moy rason mga kaigsoonan gani matod pa nga si Tatay Diggs mga higala hinungdan mga kaigsoonan siyang drug war mga higala nga naabot mga kaigsoonan dito sa dahig na karon dito sa Netherlands dito sa International Criminal Court mga igsoon. Pero bisan pa man ni ana mga higala kitang mga yanong Pilipino, ordinaryong Pilipino, mga igsoon, atog yung nabati kaniadto, di ba? Ang diferensya, kung doon na gidi ay mga higala ay mamunuan sa nasod nga, tinudanay yun nga, migukod sa ginilindrugas mga higala. Pero sa Gyapon, sa kung giingon, wala matutaling mga wipe out, na Gyapon mga higala. Kay dili man ingon anak kasayon. Kay ang Philippines, ang Philippine Island mga higala, kung imong makita mga higala daghang kayong entry point. Ha? Katag ang isla sa Pilipinas mga higala daghang kayong nagkatag-katag ang mga isla unlike sa mga dagkong nasod like Canada, USA, o sa panadiha mga higala nga tibuok, no? Ang ilang isla ba? mabahin-bahin. But dire sa tuwa, daghang mga entry point nga pwedeng kaagian ang mga drug personality, no? Nga mo payhot o gidilin drugas, mga higala. Now, balik ta sa to ang main hisgutanan, mga higala. Bisan pa man ni adto, naagihapon. Doon naagihapon yung mga personalidad nga masikop, madakpan sa gidilin drugas, mga higala. How much more kaha karon mga igsoon? No, nga, grabe naman kayo, mga higala, karon ang paghitak sa gidilin drugas. Kung maghisgot, tas laing lugar, dito sa kauluhan, pipila ka mga party diri sa to ang nasod, pipila ka mga rehiyon sa Region 7, mga higala, ito mabalitaan, grabe. Cebu, Negros, no? Iloilo, uban pa mga higala, mga lugar diri sa tuang Kabisayan. Naa! Ha? Ang mga dinagko, mga higalang accomplishments sa tuang kapulisan, no? Sa pagsiko, pagukod sa ngiling drugas, mga higala. Pero mauna atong makuan, mga higala, matanaw na ito ba nga? Kinini ang bisan pa man ni ana mga higala nga medyo nibalik, no? Kining kalihukan sa gilin drugas. Pero tanaw na to mga higala, ang accomplishment. O, kana siya mga higala, no? Kung nagmika bang ato ang mga ahensya sa gobyerno nga gitugyanan mga higala sa pagpuka ni ini. Ha? Naamay daghang accomplishment, labi na gyud din sa ato ang lungsod sa tuburan. Ta mga higala. Muabot na na yung tadin he. Gikan sa itong gisgutan, gikan sa kinitibuk ang nasod, hangtod na mga higala sa Kabisayan, sa tibuok probinsya o hangtod, abot na tadin he sa itong lungsod. Aron atong mahimay-himay ba mga higala, atong makumparar. Kung ano mga higalang nahimo tang resource picker mga higala, kanabang nahimo tang kapanag-ingan sa ubang mga lungsod mga higala, kung giunsa na to, pagmintinar mga higala ang ito ang lungsod, nga dili na mapariha sa una mga higala. Ha? Ari nasag ko mga kaigsoonan, mubalik nasag ko aning pagisgot-isgot, aning pagtandi na to mga higala, pagkumparar na to. Di man na pwede o di na to ikumparar. Ha? Di na pwede nga di na to ikumparar. Nga kamo bitaw mga gwapo mga kaigsoonan, magpasalamat mamong na aming mga batig na. Diba? O di ta mo kumparar mga higala, kamo mga gwapo, mailhan na yung aming mga batig na. Na mga igsoon, makita na tong gwapo kung taparag batig naong. Di ba? So, mas maayag yung kumpara na arbay uban nga mag-post sa Facebook. Ayo, sige kumparar. Di oy. Mas maayag yun na magkumparar ta kaya di mailhan nga gwapo ka. Ha? Kung way bati mga higala. But, way bati sa gihimo sa Ginoo mga igsoon. Mag-inilabi ipo. Ha? Hinumdumin yun nga way bati mga higala nga gihimo sa ito ang Ginoo. No? Kay wa man ta himuas Ginoo nga parehas anang murag sigbin mga igsoon. Ha? Gihimo man kita sa Ginoo mga higala parehas porma niya mga igsoon na, no? Nga nay o lawas tiil o kamot. No? So, una atong i-compare na usab mga higala. Unsa ang lungsod sa tuburan ni adto mga higala? O unsa ang lungsod sa tuburan karon in terms mga higala sa kinini abang pagmintinar sa pagpukan sa ginilin drugas. Nahimo pamangge ni adto mga higala nga ato ang lungsod giusab angan gihimo na imis lungsod sa tuburan gihimo lungsod sa Siaburan. Kaina sa paminawon anay nga naman nakaingon sila mga higala nga ayaw in town itugot nga ang lungsod sa tuburan mahimong lungsod sa Siaburan. Kay nga naman kay tungod sa kahitak mga higala ni adto sa ginilin drugas. Naay daghang mga inilang apelyido ni adto mga higala sa tuburan nga nahimong mga nahimo bang kinini ama mga higalang mga laina sa mingon tag drug icon no. Ni sad pwede. Abi pa lang no. Nahimo mga higala bang mga nainila ang ilang apelyido ni adto mga kaigsoonan sa ilang illegal nga kalihukan mga igsoon. No? Napasagdan sila mga higala. Ah. Kamu diha nagpuyo sa una sa barangay size. Oh, be. Kamu diha mga karaan nga nagpuyo diha sa barangay size niya to. Kita igad siguro mo o kung sa'y mga kalihukan ni Atos ginilin drugas mga higala sa ang lungsod. Diba? Kamu, o kami sa barangay dos mga higala ni Atos sa kadaghan. No? Grabe mga higala, marag tinunulay lang mga kaigsunan diha. No? Mura lang guway, nahitabo mga higala ba? murag sayon ra kay mga kaigsoonan. Ug uban pang parte barangay diris lungsod sa tuburan ni adto. Ingon ana no? Kung ato abang mahulagway mga higala ba, mura ba kanana ang yano ra kay ni adto mga kaigsoonan. Kay ngano do na may guy gitawag ni adto mga resident drug pushers mga igsoon ni adto sa ang lungsod sa tuburan or resident drug players mga higala. Ha? Kana bang gitawag mga kaigsoonan ba nga kanang naa diha siyang barangay na siyang panimalay nga maghuwat na lang deliberan diha mga higala drugas likewise sa kapulisan nga mga resident mga higala nga mga drug personalities mga kaigsoonan no kay naa dito muadto mga higala mga kinini ang mga parokyano no mupalit ito gilin drugas mga higala mo lang makita nimo mga kaigsoonan ato nga ngilngigaw eh, no. Murag makaingon ta ba? O ikaw ginikanan makaingon ka murag mayong ilayas tuburan ni adto. Kay di ta gusto nga atong anak magtubo. Nga naa siyang palibot kanang ingon ana mga klases kalihukan mga igsoon. But pagligid-ligid sa kapanahonan mga kaigsoonan. Ubos na mga higalas liderato ni former tuburan mayor Aljon Diamante. Hala, dakog kausaban mga kaigsoonan. Ha? Ang estilo sa pangagamhanan ni kanhi Mayor Aljon Diamante ni ato, no? Diya sa lungsod mga higala o sa to munisipyo mga higala, daghan ang mga opisina ang panghikutar mga higala. Ha? Gipang-usab ang mga pamaagi mga kaigsoonan o gihimong transparent ang ilaha mga higalang mga trabaho o serbisyo mga igsoon. Gihimong sihag mga kaigsoonan ngatos katauhan mga higala. O niya, maghisgot ang anti-drug campaign mga higala, uy, doon na dayon mga higala ay gipalapos na baod or bahad mga higala kaniadto si former Mayor Aljon Diamante nga to sa mga drug personality mga higala. No? Nga matod pa niya, nga ubos unya siyang pangagamhanan or ubos siyang pangagamhanan, wala mga higala siya'y dupan nga si bisang kinsang tuburanon mga higala nga malambigit sa gidiling drugas. Pamilya man niya, supporter man niya, or trabahante ba niya mga higala? Di, yun siya mga higala, mudo pa gani iya pang iduot mga kaigsoonan, kung doon na mga higala, mga suod niya mga higala, nga malambigit sa gidiling drugas. Oh, mula iyang gibahad niya. Tuod man, iyan ang napamatudaan mga higala. Og dugang bahad kaniadto ni former Mayor Aljon Diamante ngadto sa mga dagkong mga drug players mga higala nga hinay-hinay na lang mo og iskirda diri sa tuburan. Hinay-hinay na lang mo og islag diri sa tuburan. Kay wa gyud mo ilang kapadulngan kung dili prisuhan. Ah, dili sad press ang katay didigong. Ha? Prisuhan gyud padung mga higala, no? Og dili prisuhan mga higala, aw, nara nila mga kaigsoonan, moto nga, wa manggid mga higala, sad pakyasa, si former Mayor Aljon Diamante, kay katong mga tawhanan, mga nainila kaniadto sa lungsod mga higala nato, nga mga naaanang mga negosyohan ni adto, sus, nangawa mga higala sa tuburan ni adto mga igsoon, no? Nangawa, og hangtod, hingpit nga nahihinay mga higala, ning abot ang 2016, ubos sa liderato ni Tatay Diggs mga higala sa iyang pagdaog pagka-presidente ni adto mga kaigsoonan si Tatay Digong, nisamot na gid hinuon mga higala o until now, na-maintain na gid nato na mga igsoon. O inyo nang makita, or ato na makita mga higala pinaagi sa dita, sa ato ang Municipal Peace and Order Council in every quarterly meeting nila mga higala. Oh, kung mangita mo kani uban mga kaigsoonan mingon din sila eh. Ah, kana kunong grabbing kalambuan sa lungsod sa tuburan niya. Glad a drug cleared pagyud. Yes. Ha? Why not? No, makaingon ta mga higala. Yes. No, di ba? Ubang kay mo ana nga sis. Yes, no? Why not, di ba? Mangingon ta ba nga? Tinuod ba na? Almost 54 barangay sa tuang lungsod sa tuburan were drug cleared mga igsoon. Wa magpasabot nga drug cleared mga higala, way madakpan sa gilindrogas diha mga higala. Kay lagi ato ba atong ipasabot kung ano, no? Kung ano mga higala? Kung anong dunay mga barangay nga drug clear di man unta pero dunay gyapoy madakpan. Uy. Si kapitan, si konsehal, si prokleader mga higala nagtinabangay na mga higala. Ubos sa programa sa PNP aning kininiabang Anti-Drug Abuse Council mga higala. So, dunay national level, dunay provincial level mga higala. Morning ato ang gitawag og SIPADAD. Ha? Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Division. Nya inig-abot sa municipality mga higala level, dunay gitawag na tog MADAC. Muna nga to focal person si Day Christine, Christine May Borja mga higala. Municipal Anti-Drug Abuse Council in municipal level. Inig-abot sa barangay level mga higala, dunay gitawag og BADAC. Barangay Anti-Drug Abuse Council mga higala, which is gi-compose na mga higala sa ato ang kapitan, mga konsehales, labi na gyud sa konsehal nga naghupot sa peace and order mga higala nga committee ba mga igsoon. Wa na sila mga higala nagkuan mga kaigsoonan may kumpiyansa. Once you are drug cleared barangay mga higala, kamong mga membros badak mga kaigsoonan, kamong mo'y maningkamot nga wala gyud mga higalay maka penetrate, no? Dili sa tama ingon nga walay makasod kay di man ato malikayan ato. Di man ta kalikay sa tao kay og badlungon ang tao ay butan nato, butan siya dire. Butan siya dire sa lungsod sa tuburan. Wa pa siya katunob dito sa syudad. Karon dunay nindaan niya mga higalay to syudad. Nin trabaho mga higala isip call center agent. Kota na ito magiging or di ba ka construction worker. Mora gaya pong tunuhan, no? Call center agent ya. O di ba ka construction worker. Diba? Magalgal siya sa ang amigo mga higala. Igalgal siya ang amigo. Ningon, ah magdako ni stuburan kay tuwa sa ko'y mga amigo dito manggalgal sa ko. Muna, di kita ka pugong. Di kita makaingon nga walay makasod mga higala sa ato ang barangay. Ang atong buhaton, to remain a drug-cleared barangay mga higala is to kuan, no? Pagpugong na ito mga higala nga dili makapenetrate mga higala. So, masigpatan man dahil na, no? Kauan man dahil na sa mga konsehal, libaw ka sa ato ang mga membro sa kininiang badak mga higala, labilag membro sa mga marites mga igsoon. Dali kina sila mga higala katunog, ha? Dali kina sila katunog, mga higala, mga higala. Uy, si Kuan, baka ng anak ni Kuan, bab, sus, parti ko na ay, dito ay, sus, nangalgal ko na sa mga batanon, di ba? Ana, di na, pak, report din as kapitan, kap, katunin ko nung kap, kay, siyempre kap na, drug-cleared barangay na bata, kap, niya, disod kayo ni, makapenetrate ni Dereb, no? Mula na, at yan, ikpilakabuan din niya, hinoon, ng tawhana, daghan, hinoon, mabiktima, ani niya, Dere, nga matintal niya sa iyang illegal nga kalihukan. Inana, no? So at least in the barangay pa lang mga higala doon nanay mga mata nga nagtanaw mga higala. So i-relay din as kapulisan pak kapulisan conduct dayog validation mga higala. Ana man magkuan man day na i-validate man day na sa kapulisan nga masag di soho lang pugsog po sa kapulisan mga higala niya hinuog gikontrahan hinuog tong kapitan. Wa wa mo lubutar niya pag eleksyon, no? Ana ba? So i-validate po na si kapulisan pak ya, kapulis ato ang mga pulis mao gud ay ilang trabaho pila gud na katuig nilang giskwelahan mao na nga ay lagi nang mga kuan dayon mga higala di man sana sila mridso pud og mga higalang dakop, no? Uy sus matay mingon tinuod gud ay ha i-conduct dayon ang bypass operation sus na pamatud-an gud mga higala pinagi sa bypass money mga kiksyon na kuha dito nga oy nagpayuhot gud ning dugas pak sikop dayon pak makaingon din ta mga higala makaingon din ta sus mubuo ra papel daw ana. Magingon tag sa salida pa mga higala. Sus bubuo ra papel mga higala. No? Ala na siya mga igsoon. So, mamintinar ang drug cleared barangay mga higala, no? So ingon ana, dili ingon nga drug cleared ang barangay mo ni muna niya. Naam na gitoy nadakpan ito. Di lagi na magpasabot, ha? Ang drug clearing mga higala is to clear the barangay mga higala nga wala na gyud mga kaigsunay katong akong gipanghisgutan nga mga resident drug pushers, wala na gid mga higala yung ingon ta dihang mga mura mga higala kung kinini ang mga wakwak ba sa ingon ta nga. Wala naman ta to gidungog sililiungo mga kaigsuna niya to kay dugay naman tong panahon na karon hinoos panahon mga higala nga daghang kendrugas mga kaigsuna na naanahinoy mga tag mga wakwak tagsaksiman ang di na matug no. Mga higala mo na nga ang kanang mangingon ana mga higalang sitwasyon na adi gina mahitabo nga madrug cleared kay na may daghang wakwak mga higala nga nag lakaw-lakaw sa kagabion but karon mga higala peaceful no nya makita din nato mga higala og unsay iyahang epekto di ba unsay iyang epekto mga higala kung once drug cleared daghan ang mga barangays o sa kalungsod nga drug cleared mga higala unsay iyang epekto. Kaya ang kini ko ng mga higalang drugs o ang other real, kinini ang drug-related crimes mga higala mag-uban yung kuno ni. No? Mura kuno ni sila mga higala managagaw. Eh, no? Ang ilang amahan mga higala mao ang krimen. Ang crime mga higala. So, when there is drugs mga higala, no? Doon na po da ang mga drug-related crime. Like anang mga pagpangawat, no? Di sa tamag-ingon, mga higala nga, why kawat nga nahitabo? But, isolated cases, mga higala. Ha? Dili malambigit ato sa drugs po, mga kaigsunan. Doon na may ubandari nga, katong dili, taga-deristo ah. Kapag ito nakuha sa CCTV? Nanguha o kanapitakas, tracks, pipsi? Ha? Ito pa hana, ang taong nga purti nindutag, purma, mga higala. Patsuy-tsuy niya, wa, nag-itian, nagkutoy na ito, mga higala. Nanguha, magpitaka, dos pipsi, gidaginot, pamentaon tong pitaka, struck boy, mga egzon. No? So, naay, kawat, but, katong tawhana, matod pa dito, taga-direh, kay, nakita siguro ya, kinintuburan, murag, kalmar, kay mga tao, rekumpiyansa, kayo, kay peaceful, baya, kayo. Di biya pa rito sa dakwen sa sugbo, nigigikan kumpiyansa dito, kadaghan kayo mga salise dito, daghan kay mga marunong dito, kay, gihimo na nila, mga higala, tungod sa pagsustener nila silang bisyos, ginilindrogas. Muna, mga higala, ng uban, no? Nga wala may ikasustener silang bisyo. Ha? Wa man ay katagbawan ang bisyo ha mga higala niya, wa ikasustain kay wa tanong trabaho, wa negosyo, no? So ang mahitabo mangawat. That's a drug related crime mga higala. Ang uban, matulibagbag ang utok mga higala. Manglugos, manulis, mupatay mga igsoon. Di ba? Muna siya mga higala, kung taas ang kinini ang mga higalang kinini ang cases sa drugs mga higala sa usaka lugar, taas po na ang crime rate mga higala. So inyo na makita, pinaagi sa data mga higala, pwede mo mangutana, no? Diha sa ato ang, kinsanay ato ang kuan mga higala, diri sa ato ang kinini ang banggitag, tawag na to diri sa atong kapulisan, pwede mo mangutana na ni kuan ay, buutan man kayo ng ato ang amigo dihang Matso Guapito na itong amigo dihang nga Police Community Relation Officer nga si Police Master Sergeant Dexter Arapok. Sir, good morning sir. May pagkaminaw dero na sa to ang mga kuerpos kapulisan, no? Adiha sa to ang kuerpos kapulisan mga higala. Pinanguluhan mga higala ni Police Major Joffrey Grande. Kuya, good morning nimo dia. Ha? Salamat kayo sa inyong ligon og ingnon ta nga very aggressive no nga kinini abang serbisyo sa pag kinini ang pag pugong or pag prevent sa crime mga higala sa Philippine Coast Guard do na tay bag-o karon mga higala no nga sa Coast Guard substation Tuburan mga higala do na tay bag-o karon dihang station commander no si kinini ang singanan ni kinini ang Lieutenant no Lieutenant Junior Grade mga higala LTJG ha Lieutenant Junior Grade usa to apelyido ha gunob ha batan-on pa mga higala no usa ka kuan pod mga higala batan-on nga opisyal mga higala gyud ni ato ang bagong Coast Guard Substation Commander mga higala dia no so may pagpaminaw sa bias tum nga kaubanan dias kampo talisay Siman First Christian Bilugan Commander Patoy Lito Rikta karon dia no nya si kuan murag P.O. First naman siguro ni ang atoang deputy commander diha, no, nga bag-o sab nga na destino si kinini ang PO first masigurado ako masayop, sir, no, or PO second ba ni siya, no, si Sir Huxley Salubre, mga higala, no. Okay, no, balik ta mga kaigsoonan, no. So tong kapulisan mo na mga higala, mo na inyo ilahang gihimo nya makita ni mo na sa ilahang data mga higala inyong mapangutana si Sir Dexter Arapok sa ilahang daily or quarterly mga higala report nila mga kaigsoonan sa atong Municipal Peace and Order Council. Makita nimo dito ang drug cases mga higala sa atong lungsod, rape cases, no? Murder cases, homicide cases, theft, no? Ana dito, makita lang nimo dito mga higala pila ka percentage, no? So makaingon juga nga makaingon na ila man sa nang ipasa nang ilang reports dito sa kanang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Division kung si Padad mga higala. Ilam sa naipasa dito niya, makita man ito kada lungsod, no? Uy, mubo o percentage sa crime, ang tuburan, labi na sa drugs. So, niya, within the, kuan mga higala, years mga higala nga ng lambay, so consistent, no? Ang tuburan mga higala nga, bisan pa man nga, sa panahon ni Tatay Digong sa una nga, grabe kayong pagpukas, lintrugas, o kangtod karon nga, mingunta nga, mibalik ang ubang lungsod, mas grabe mga higala, but ang tuburan is consistent mga higala. Muna'y nindot ang atong tuburan, walay kausaban. Bisag magkingunta nga, sus, gining, di lasing yung pag-unsa? Di lasing yung pag-unsa? Natungan tamang higala ang tuburan sa Asturias o Tabuylan. At makita ni mo mga higalas, dinagpanay mga kaigsunan, grabe, no? Ang maong mga lungsod, mga higalas, kilid-kilid na to mga higala. Purte, no? Wala, no nga, kinini ang atong pasalamatan, well, of course, mga higala, o nasa tanan, ang ato ang kwerpos kapulisan. Kay sila mga higala, ato ang kapulisan, sila manggay kuan gyud mga higala, sila manggay nag-implement, no, sa mga balaod mga higala. Ilang mapatuman aron nga masugpo ning gidiling drugas. Pinanguluhan ni Police Major Geoffrey Grande mga igso. Ang ato ang mga higalang pangagamhanan sa ato ang lungsod sa tuburan, ubos sa liderato ni Tuburan Mayor Christian Daniel C. D. Jamante. Ato pasalamatan mga higala, no, kay iyang ligpon nga pagsuporta sa pagpukan mga higalas ng lindrugas. Iyang pagsuporta nga to sa kapulisan mga higala. No, niya, ang ato ang Vice Mayor. Ang ato ang mga higalang ato ang Vice Mayor, Vice Mayor Daniel Jamante, ato ang kanhi Mayor, former Mayor Aljon Jamante, mga maogyo sinugdanan ang tanan, mo'y inunta mga higala, nag-ugmad din ang tanan. Diba? Nag-ugmad ba mga higala? Gikan ka na bitang magtrabaho tagbalay? Nga nag-ugmad mga higala ka ng pirmiro pag yun mga higala, pagtukos pundasyon, anahangtod nga nahimong ligon, nahimong nindot mga higala ang usa ka panimalay? So, kinsay nag-ugmad mga higala? Sa pagsugod aning lungsod sa tuburan nga ningon ani, way lain mga igsoon. The man behind the success mga higala sa tuan lungsod, former Mayor Aljon Jamante. Itong mga konsehales mga higala, of course, ang ato ang SB members, tanan mga higala na itong mga konsehales, kay wa man ni mga higala sila lingo-lingo. Puros man sila tando mga higala, basta lang mga kaayuhan, inisyatiba nga maghatag o kaayuhan sa matagtuburanon, uyon o suporta gini silang tanan, gumikan sa ito ang pagka-unity mga egzon. Ah, di ba? Labi na gyud sa Peace and Order Committee Chairman or Peace and Order Committee, yes, Chairman, si SB Member Konsyal Marvin Monterola. Pre, good morning ni mo din. Ano yung mga tao na pagsalamatan? O siyempre, di na to kalimtan ang kooperasyon sa tanan, mga higala. Our vigilance, mga kaigsonan, no? Ang kooperasyon sa matagtuburanon, mga igson. Muna yung labing importante sa tanan. Gani ang atong kapulisan. O sanas ilang gipasalamatan. Nga ilang panghangyo, nga cooperate mo, o doon na mo'y masigpatan, doon na mo'y mahibawan, palihog report, no? Dapat mutabang tas tong kapulisan, ilang hangyo, atong git, himo, muna ang atong naangkon kining atong kalampusan. Di ba? So nga, muli sa otawan na higala, ari din sa ato ang mga greetings kay sao na lang ni o ganana ang, ha? Wa, dahil na ito yung ipadangat yung mga greetings, be. Natulitan na ang mga higala. Isa ni mga nai. Kumaan ka rin pag-exo, no? Ay pa, ano yun yung...
1: sa tuburan
0: ikar may operator ko na ni mga isoan bening ato
1: anwan.
0: Okay, narada si Ma'am DC Versosa. Good morning ni muda Ma'am DC Versosa, no? Nagtanaw na to si Renato Aparido. Good morning. Oxinami Banos. Good morning. Sa tanan niya, og gatod pa niya pa shout out to sa taga Benting Bugas. Yama, asa Benting Bugas? Oh, dito sa Tabuylan, doon ay Benting Bugas ito. Napaka-arustuhan, no? Pa shout out to sa kong mama Bilaya o sa iyahang bana Renato.

Espesyal diha makahigala karon sa barangay Apalan, Kuya Atan Dasilio makaigsoon og si Dayla ni Lisa Dasilio karon diha sa barangay Apalan, no? Ya diha karon, no? May pagpaminaw diha ninyo ni kini ni ang Kaplinit Armas, no? Diha sa barangay Apalan makahigala. No, ya ako usbo, no, ni Kuya Atan Dasilio, no, sa iyang pag-asikaso karon sa inyohang mga rehistro, sa inyohang mga motor makahigala. No, naana si Kuya Atan Dasilio diha, no, nya. May pagpaminaw diha karon ni Kuan, ni Mary Mary Arnado sab karon.

Dilia Puntillas karon, no? May pagpaminag, may buntag. Kung siya Dilia Puntillas diha sa Barangay Agsuwaw, Tuburan, Cebu, mga ikso. No? Nung kilyo.

Nelson Sekatmon. Ah, hapit ang fiesta dias para kay agsuwa mga higala daghang kayong mga events o mga kalihukan niya. Pinangkamutan usap ni Kunsyal Boy na Puntillas ni Ate Dilia Puntillas mga higala. Yeah, si Taitonyo Buhawi, good morning ni mo dias sa barangay Kuano. Yeah, karon sa barangay Kalangahan dias sa Sitso Magdagok. Labi na gyud ni Kapitan Idol. Kapitan Idol po na kunin. Tini di Diyos mga higala. Inyuhang literal nga buutan inyong kapitan niya mga tisuna, no? It doesn't matter mga higala kung sa'y mga pagsuway sa pagserbisyo, Kapitan Idol tini di Diyos, but kita padayon sa itong pagkamatinud-anon sa pagserbisyo o pag-alagan, no? O niya, no, may pagpaminag, may buntag usab ni Agaw Glenn Pahes, no? Diha karon siya hangga manukan karon mga higala. No, yeah, napupos na ning ato ang tukar aris sa taspikas mga higala, no? Okay. Okay. Okay mga kegsona, no? Ayay, alas 9 naman dahil ni mga higala, no? Agaw Glenn Pais, may pagpaminaw pag-usap diya karon si Hagbanukan o siyang itlogan diya sa may skina landing diya sa highways barangay Mangga. No, si Nanay Hineros na Pais diya karon sa barangay

0: to Brasibol. Silas agaw Ale Mourinho, silas agaw King Tanhay. May pagpaminaw sa ni Nanay Nini Jamanti Butalog, Nanay Nina Lariosa, o ni Sir Domingo Pilayo, o ni Eva Pilayo, Sir Nadin Paglinawan, o ni Mamilin Paglinawan. May pagpaminaw sa ni Sir Nando, o ni Mamba Punciana Pilayo, diyan sa Rose Ilahang Glass Aluminum sa ilang shop, diyan sa Barangay Apalan. Kapitan Josepena Cuesta, diyan sa Barangay Manga. Good morning, may pagpaminaw. Kapitan na Idol, Jurro Alcantara, diyan karon sa Barangay Dan Lungsod. Diyan sa Kutkot Dan Lungsod, may pagpaminaw. Karon diyan nila ni Nelson Luzon, Ranila di Bay Amor, Amancio, o ni Bay Aljun Montibon. Sila karon si Noemini Traya, o si Day Arlen Traya, may pagpaminaw. Gwendutag, diyan karon sa Barangay Dan Lungsod, diyan sa Kutkot. Lutzin Tanaon, may pagpaminaw. Si Day Amay Traya, o si Sir Boy Abilianosa. Diyan sa Barangay Tuminhaw, may pagpaminaw. Karon ni Bay Andy Laurenti, o ni Konsyal Myrna Paglinawan. May pagpaminaw, may butang sab diyan sa Sitio Uwangan 2, ni Pari Jimmy Lumakang, o ni Ate Arlinda Lumakang karon. May pagpaminaw, sab karon diyan nila ni Pari Iking, o ni Ate Salil Lumakang. Diyan sa Barangay Maghanay, karon ni Bus Mayuke Buen. Good morning, ni Tay Leo Muntibon, o sab karon, o diday dalinilis sa Magpuyo, diyan karon sa Tuburan Cockpit, diyan sa Langtad, mga higala, Tuburan Cebu. May pagpaminaw, sab karon ni Konsyal, Lando Pirales niya karon sa Barangay Kugon mga higala. Sa Barangay Libo, may pagpaminaw ni Konsyal Nido Jamante o niya Tihilin Jamante. Diya karon ni Tio Sinsin Pisyaw ni Agaw Tuto o ni Agaw Crescent Pisyaw. Diya sa Barangay Sumon karon may pagpaminaw ni Agaw Jubilin Naguhoy o ni Agaw Ryan Pisyaw si Hagim Farm karon ni Day Chinchi. Usap, may pagpaminaw niya siya Takoyaki karon niya sa Barangay Uno. O niya sa ni Bay Alex Rolly usap niya karon sa Babaw mga higala niya sa Tuburan Public Market niya si Antiloring. Diyan sa karon na oy ni Konsyal Joseph Buloy Impas o ni Konsyal Alejandro Montecalvo diyan karon sa Barangay Lusong may pagpaminaw o may buntag wala kitay ng oras mga higala hangtod og bapuhon mga kaigsoonan samantak nang samang istasyon 98.1 FM Radio. Oh Lunes ba diay mga kaigsoon upa mga higala magdungog ta sa 90.1 FM Radio 1 Cebu alas 9:30 sa alas 10 sa buntag mga higala sa Gapon gayon po bring ikson po bring silingan ang panadunahan sa respeto pagmahal si Sigingon Chirila Sintiente panamilit sa kumingon ng inyong mga higala ng Biyernes Kabuntagon magpagpagpagpagpagpagpag sa Pilipayon nagkasalamat pagkaminaw o may buntag kapagyosan.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: PTX 500 Radio.
1: Sa adlaw-adlaw natong nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali, Ogra, Liempo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
5: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mau pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suki!

0: Nami kay imno nimo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabatin ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung imno. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong-dyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lilumayas kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kuto-kuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan. Kukuto hawan. Ya. Ilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangao na itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
2: Fiber Connect IT Solutions.
1: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuboran, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
2: 0943-248-2389.
3: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Patron, subok na.
2: Si Stable Aslag, taga Tumpagon, PDO. Maayo ka ay sa tanang tambal.
3: Mm-hmm.
2: Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlao na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Bitron,
3: okay.
2: Alas 7 na ko sa buntag makamata oy. O makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Bitron. Basta naghangiyo ko sa tanan, na mo palit gid sa Bitron tablet.
1: Bitron, subok na. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
6: Rexino Forte.
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
6: Rexino Forte.
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: Rexino Forte.
5: Unang ang discarding ako. Discarding, bisdak na to.
6: Rexino Forte.
5: Mas paspas banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa lawas.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Bilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyem siya reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutu-kutu, brasa yung kabuyon. Ako nga sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto kong kwan yung kaplas o salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, ay, mamatay si Tibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
4: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
5: Ang nagsige man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumas yung tiki-tiki, sir. Palit, sir.
6: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. Ito, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig yung ko yung lulumas yung tiki-tiki kaya mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos siya pagsulta na uli ang yun yung sakit siya yung tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan siya tiyan gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang duha po duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka, sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daga kay salamat, sir.
6: Thank you. Salamat, sir.
7: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
8: Dito, no? Atong pagutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ganun masulupon magkayog kag naong karon?
9: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
8: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifirice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagkapud-apud po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, usa pa inyong ipaabot at ato na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang imutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
12: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
13: Sa Lactopapi.
14: Lactopapi.
15: Lactopapi. Sa Lactopapi.
12: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
16: Bring health into your home.
17: Visit Tuboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuboran, Cebu.
18: At Barangay A, Tuboran, Cebu.
17: Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds fans, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
0: Para sa manipyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tayo. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw kang talad.
19: Duwa kasi manan ako nagtambay, noy. Tugod sige binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Sa itibok adlaw yung duya akong lawas.
13: Ayaw na pa siyagde. Ako gade. Bisan sa sitay ocho da. Purya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
19: Nerflex Capsule? Para asa man na?
13: Ang Nerflex Capsule. Makatabang. Sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system. Para walay bidhon, walay tusok-tusok o firmil kondisyon. Oo, aha, magkabal to.
19: Adto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
0: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
12: BT Radio 98.1 FM.
0: 98.1 FM.
12: BT Radio 98.1 FM.
0: 98.1 FM.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag-mayrakop na pag mo.
1: Ukal ang pagtog na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas, atik na utok, ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilang not
10: and it's starting bisdak ana.
9: Di kaliho, di katrabaho, hasol ka ayaw mabughat. Naapay ka uban nga pamaol, labat sa ulo ug gilana.
10: Mao nang and it's starting ako. Discarding bisdak nato.
11: Mas paspas bana sa upat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Can't we just like keep this old school?
14: You know, back in the day.
15: Let's go back to the old school.
16: Old school!
15: Time for a throwback.
17: Time for a throwback.
18: That one, that's throwback.
15: You're gonna love this.
19: Check it out! Check it out!

0: 88.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
4: Unang gamit na to, Ma'am. Nakita niya na ang mga anggitap na to sa kong banin, Ma'am. No, kanang humok kayo.
3: Huh? Dili hapdos.
4: Dili man, Ma'am. O kira kayo, good, Ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
3: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
5: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis

0: Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Kami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kablisis din na, di pong juko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nagdadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
7: Basin og
6: may diabetes ka?
7: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Adlay powerful extracts,
6: no phytochemicals,
7: ug antioxidants,
6: nga gigan sa palaya,
7: ug desugared sugar cane,
6: mga organic compounds,
7: nga effective
6: batok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500.
6: Sa mga
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: V-tron. Subok na.
9: Dun sa yan dun sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kaya kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
10: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan og kaon?
9: Oh, dili. Pero kaon na.
10: Pila edad sa imong bata, sir?
9: 1 year.
10: O saka tuig?
9: Oo, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
8: Vitron! Subok na!
11: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit.
14: MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit. Boom, boom!

0: 98.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inumog DTX 500. Yeah. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Ilabi na dyan sa mga managtiayon.
4: I agree.
5: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
4: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
5: Mm.
4: Impotence og sterility.
5: Mm.
4: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
5: Di makahimog bata.
4: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
5: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
4: Gusto.
5: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
4: Kadaghana.
5: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
4: Uh-huh.
5: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
4: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
5: Unsa ra man kadaghan ang sperm cell sa lalaki nga may low sperm count.
4: O ka na.
5: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
4: O ba?
5: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500, ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
5: Para
4: makabuhat og bata ang lalaki.
5: Mm.
4: Una, base nang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
5: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radicals sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
4: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo sa
5: manang
4: pag-inom, pag-alak,
5: sigarilyo,
4: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
5: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba?
4: Oh.
5: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likaye ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Moinom, manigarilyo, magdruga,
4: kadaghan.
5: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is sa developing zygote.
4: Oh.
5: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
4: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
5: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
4: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
4: Ayaw abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Og ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
2: Ano sige man jud balik-balik sa tuang Lolomasyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
3: At siyempre naayo man jud akong anak. Tuo ang stand ko na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mao ginihimpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kung di pa inong pagtapos sa pagsuka na ulian yun yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duha na ko kaapo, isakitan sa tiyan gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duha kong duha na ko kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daghang salamat sir.
3: Ay, thank you sir.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo nakilibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4 Tuburan Sibong og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Sibong. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. O ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya o ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado o Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Uy nas gigalimo basin ang imong uto kulang na og suporta sulayi ang Memo Smart Capsule giporma kini aron makatabang sa memory support focus og mental alertness ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag adlaw gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation mapalit sa mga butika.
7: Whoa!

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Kugihan ba?
3: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
4: Kargado!
3: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignan utok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
3: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
4: Kargado!
3: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
4: Ubab!

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit mo sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Nakini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, Gipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nang pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawat. Niya, kilag, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Paminaw na ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
8: Ako din si Cirilla, tamilagit na kuyo sa Provinci, Poblasyon na Bunturan. Sa kumasulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayon lang akong pagbawas. Bukad na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So, paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kahit tig-tibok siya.
7: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
12: Ang discarding bisnat, ana.
13: Rexinoforte!
12: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
13: Rexinoforte!
12: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo. tabad sa ulo ug hilana.
13: Rexino Forte.
12: Mao nang ang diskarte nako. Discarding wisdak nato.
13: Rexino Forte.
12: Mas paspas bana sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Napati na ko ang ginhawa. Accord pa. O nang pagmayar ko, kapot mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Accord pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Can't we just like keep this old school?
10: You know, back in the day,
11: let's go back to the old school. Time for a throwback.
12: Time for a throwback.
13: That one, that's throwback.
11: You're gonna love this.
14: Check it out! Check it out!

0: Flex Capsule.
1: Nila, niño. Pwede din sa Maria Cristina, Ilian City. Niño, Netflix Capsule. So, mag-gongol akong karana, mga braso, buk. Doon, kanyang mga tudlo, sa kamot, o mga lapalapastiil, mag-murol, maragtos lukog dagong, gaminod. Pagamit na ko sa Nerflex, ma-alibyo na siya, sir.
0: Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Ug ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
4: Ano sige man jud ka balik-balik sa tuang lolomasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
5: At siyempre naayo man jud ka kung anak. Tul ang stand ko anak ko kaabo. Mo nang salig jud ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon diji. Ang akong anak nga kinimong oran nga isa kita ang sakit na ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, isa kita ang sakit yung gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang Diyos silang duhapon duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
4: Taga-asa man ka, sir?
5: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
4: Ay, daga kay salamat, sir.
5: Thank you, salamat, sir.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
7: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, dili man guni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup. Dayon, karon yan. Uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog. Maayon na sad mukaon.
6: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
12: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
11: Uba!

0: 98.1 BT Radio.
1: Paminawa ang testimonya sa Luna Masyong Tiki-Tiki.
2: Mayong buntag, Nay.
3: Mayos ang buntag.
2: Kinsa atong pangalan, Nay?
3: Si Morita.
2: O, taga-asa ta?
3: Morita Brason na taga Peace Corps.
2: Pilay edad na to, Nay?
3: 73.
2: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Luna Masyong
3: Tiki-Tiki? Dito sa butika sa Galumanog. Lumanog.
2: Easy Lumanog.
3: Easy Lumanog.
2: Ang sa may mong masturya ni Nay sa Lolo Masyong Tiki-Tiki?
3: Ang kistorya ni Lolo Masyong kay naka inuman ko pro bargain try lang na ako kay naghamang kong nabati sa radyo sa inyo ha din istisyon nga maayo ko no di inko nga mo palit ko no ko ana karon pag inom naman ako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dilip ako katulog hantong bag alauna alas dos na lang di ko katulog. Eko, pag inom na ako, kaya nipalit mo ko anan, niinom ko sulay. Giduha ka ko tsara na ako, dahil kong tulog. Puro kalahis na ginoo, nakuan ko, nakatulog ko. Iko, maayo man di, ay giyon, palit ko, mahurot na po, di magkakakita ko kwarta. O niya, ingon ko, naingon ako sa kong mga may amiga. Ito, malit mo, glulumas yung, eh, nindot di, kaayo di, ay, anak ko ba? Ingon po sila na, wako ay kwarta. Uy, paningawaagin yung makapalit mo, basta ka nindot, di ka ay ginang lahang mga products yeah. Karon, anak ko.
2: Niya, yeah, karon ay, swerte na swertean, pasod ka.
3: O, karon, niya ni Katong Bernes, kaya ako gay mismo ning hulog sa akong entry, kay murag na nadamkuhang ginakong makadaog ko. Engko, matugi ko, masigwa ko kadumdum. Agyator ako sa motor cab, diyaro mas may siminto, naglakad, agog ko pa, ingon din, ingo, tanga na pa, di ko anong nagtrabaho ng kilid. Doong asa man yung station sa MRGB. Ato na eh, straight lang. Engko, salamat na aran, maumong yung mingalan. Amoto, ingon, ikaw, maayo. Amoto, nakasulod ko din eh.
4: Makadaong
3: naging. Oh, salamat sa ginunga, naka... Ang kus kong entry naka nahulbutan din in taon.
2: Unsa man imong reaksyon nato katong paghulbot pagtaon sa radyo?
3: Kuy dito ko ato sa simbahan kay nagkuan mi ni Father kanumay kay na nagkuan mi magabi ba magrosaryo man mi ana. Nya pa ano to si ma, Father kanumay nagtawag ka. O pa mi ta kasudo pang hajing ko. Oh, kinsa man ni anak ko ba? Iingon ka nay, nakadog ko. Ha?
4: Diya
3: kasi simbahan niya. Oh, ning anak ko mga amiga, hoy, unsa ka oy? Iko na kadaog ko sa mga sa Ginoo kadaog ko. Allah, pati. Allah, Allah, kadaog de karit pantay ha mamarato jo. Ingko mamarato ko sa dakoy kwarto lat lang, lat mampapat. Ingko mamarato harata mo. Snack lang. Ya mo na to. Nakapalit ko pag anina ko dere niya. May entry mo ko ding na nabilin po sila may nagkuan. Ako ra pong pirmahan. Ya mo to na. Saka sa nakasulay ane ako nakasulay na magiko nga maayo gyud kay wa ko ilaing gyud tumar maoro gyud lulumas yon murag gyud akong nauyonan og daghang kaayong salamat.
2: Sige, daghang salamat nay.
3: Salamat.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan o ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an o alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal o sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: Ita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong promoted at hired na educational personnel sa DepEd Cagayan Valley Region.
6: Headlines. Iba't ibang ahensya ng gobyerno patuloy na pinalalakas sa mga paghahanda laban sa matinding epekto na El Nino. Pondo para sa panukalang 2027 National Disaster Risk Reduction and Management Fund, itinaas pa.
4: Headlines. Mahigit 28 billion pesos na dagdag pondo para sa assistance to individuals in crisis situation o AIX program, itinulak ng House Subpanel.
6: Headlines. Kadiwan ng Pangulo Expo 2026, lalarga na sa susunod na linggo.
4: Headlines. No contact apprehension policy muling ipatutupad simula sa Lunes.
6: Headlines. At no disconnection policy para sa mga maliliit na residential consumer, planong palawigin hanggang sa katapusan ng taon.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News, News Nationwide.
4: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, October 2, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva.
4: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mahigit 4,000 bagong promoted at newly hired na education personnel ng DepEd Cagayan Valley Region. Isinagawa ang panunumpa sa Santiago Sports Arena sa Santiago City sa Isabela. Kinilala sila bilang bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na palakasin ang workforce at suporta sa paghahatid ng edukasyon sa rehiyon. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na magpapatuloy ang suporta ng gobyerno sa mga guro.
7: Hindi lamang kayo nagtuturo ng aralin. Kayo ang gumagabay, nag-aalaga, at tumutulong humubog sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kaya asahan ninyong patuloy kayong susuportahan ng administrasyon na ito.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, binisita rin ng Pangulo ang Patul Elementary School sa Santiago City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kinumpirma ni Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara na magiging bahagi na ng teaching load hours sa mga guro ang Learning Action Cell Sessions. Ang Learning Action Cell o LAC Sessions ay ang paraan ng mga guro para mag-collaborate upang isaayos ang kanilang teaching methods at makapagbahagi na rin ng best practices sa pagtuturo. Aniangara, noon kasi ay tanging ang binibilang lang sa teaching hours ay ang classroom teaching assignments. Ngunit ngayon, isasama na rin dito ang LAC Sessions.
8: Dati kasi ang credited lang sa teaching load is really just teaching. But we'll define it more widely na pati yung, let's say, nagka-counsel ng bata or perfecting your teaching craft by talking to your senior teachers. Yung tinatawag yung lack session ang tawag dun eh. Parang peer session, nag-uusap yung mga teachers, ano yung best practices, nag-share sila. So bibilangin na rin natin yung sa teaching load.
6: Si Education Secretary Sunny Angara.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Pinagmulan ng fake news patungkol sa umano'y pamamaril sa isang universidad sa Cavite. Sinisiyasat na ng Philippine National Police. Ang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagdunsan na ng masusing investigasyon ng Philippine National Police para matukoy ang pinagmulan ng disinformation ng fake news patungkol sa umano'y mass shooting sa De La Salle University das Marinas sa Cavite. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Martarez Jr. Mariinil kinukundina ang pagpapakalat ng maling impormasyon na umano'y kumalat sa social media at mga group chat na nagsasabing may nangyaring pamamaril kahapon Oktubre at Primero. Nabatid na sa isinagawang imbisigasyon ng Das Marinas Component City Police Station, wala nangyaring mass shooting sa lugar batay na rin sa isinagawang imbisigasyon matapos tumuhon sa natanggap nilang ulat. Bagaman may nakitang labi sa loob ng sasakyan noong Setyembre 30 sa loob ng De La Salle Medical and Health Sciences Institute sa Barangay Burol, Maine, pero ito'y isang hiwalay na kaso at walang kaugnayan sa sinasabing mass shooting. Dahil dito nagbabala ang pulisya sa mga nagpo-post na pinagsasama ang dalawang insidente o naglalarawan sa namatay na tao bilang biktima ng nasabing pamamaril. Kaugnay nito, inatasan ni Narcate sa Das Marinas Police na paigtingin na cyber patrols at panatilihin ang presensya ng pulisya habang tinutukoy ang mga responsable sa pagpapakalat ng maling ulat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Tiniyak ng gobyerno ang bilyong-bilyong pisong pondo bilang pagtugon sa epekto ng El Nino sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, 6.2 na bilyong piso ang inilaang suporta sa mga mag-asaka at mangingisda na apektado ng climate conditions at fuel pressures. Karagdagang 39.83 billion pesos naman ang alokasyon sa ilalim ng 2026 National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF para sa climate-related events. Samantala, sa panukalang 2027 budget, 45.67 billion pesos ang inilaan sa NDRRMF kasama ang 9.885 billion pesos ng Quick Response Funds sa mga ahensya, 11.18 billion pesos para sa rice buffer stocking ng National Food Authority, 4.5 billion pesos para sa crop insurance at 46.36 billion pesos para sa National Irrigation Administration.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Proposed National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa susunod na taon itinaas sa harap ng inaasahang epekto ng Super El Nino hanggang first half ng 2027. Magbabalita si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
10: 45.67 billion pesos ang panukalang pondo sa susunod na taon para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang nasabing halaga ng proposed budget ay binilangga sa harap ng inaasahang umabot pa ang Super El Nino ng hanggang unang 6 na buwan ng 2027. Bukod sa NDRRMF ay mayroon ding Quick Response Fund na aabot sa 9.885 billion piso na ipamamahagi sa mga frontline agencies. Mayroon ding budget allocation para sa NFA rice buffer stock na nasa 11.18 billion, 4.5 billion para sa crop insurance na para naman sa may 2.34 milyong magsasaka at mangingisda. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
11: For 2026, meron po 6.2 billion for release to Department of Agriculture for farmers and fisher folk affected by El Nino. For 2027, nagpropose po na magkaroon ng increase para sa NDRRMF sa halagang 45.67 billion.
10: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
6: Pumalo na sa 68,905 na benepisaryo ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang tulong sa mga tinamaan ng matinding tagtuyot. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, nagpapatuloy pa rin ang payout sa Region 2, partikular sa Isabela, kung saan naglaan pa ang kagawaran ng karagdagang pondo para sa ECT. Bukod dito, nagde-deploy na rin ang ahensya ng mga water tanker at water treatment unit gaya sa DSWD Field Offices 7 at 11 bilang karagdagang suporta sa mga komunidad na nangangailangan ng tubig. Sa kabuuan, umabot na sa 714 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance ng DSWD para sa El Nino response.
13: Sa DSWD naka-ready na mag-provide ng augmentation support sa mga government unit. Again, augmentation support po ang we provide ng DSWD in terms of resources. We have more than enough. And Secretary Rex Gachalian is always instructing the Disaster Response Management Group to ensure that we have adequate supplies para kung may mga requests from the local government units ay nakahanda tayo to provide this.
6: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
3: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
4: Dagdag na higit 28 billion pesos para sa assistance to individuals in crisis situation o AICS itinutulak ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC. Ang detalye sa report ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
3: Report.
14: Ibinilik ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC ang malaking bahagi ng natapyas na pondo para sa AICS o yung Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD sa panukalang 2027 National Budget. Mula sa 33 billion pesos na kapaloob sa 2027 NEP, inaprubahan ng BARC yung dagdag na 25.8 billion pesos para sa AICS. Kaya naman naabot na ito sa humigit kumulang 58.8 billion pesos. Ayon sa BARC, mahalaga ang AICS bilang mabilis na ayuda sa mga individual at pamilya nangangailangan, lalo na sa harap ng fuel crisis at inaasahang epekto ng El Nino. Kasama rin sa mga inaprubahang amyenda sa DSWD ang 25 million pesos para sa Protect Teen, 25 million para sa Project Aruga at 13.8 million para sa Project Safe. Naglaan din ng BARC ng 870.5 million para sa dagdag na Sustainable Livelihood Program at 20 million para sa DSWD Special Committee on LGBTQIA+. Kabilang din sa mga tinalakay yung 1.75 billion na realignment ng Quick Response Fund o QRF at 100 million pesos para sa pagtatatag ng Disaster Resource and Support Center sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
6: Hinimok ng Malacanang ang publiko na huwag magpanik at ipatupad ang mga tamang paghahanda laban sa epekto ng matinding El Nino. Kasunod ito ng pagbawas ng National Water Resources Board o NWRB sa alokasyon ng tubig sa Metro Manila sa gitna ng paghahanda sa matinding epekto ng El Nino. Tiniyak naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakahanda ang gobyerno sa fenomeno na ito at nasimulan na ang ilang programa kabilang ang pamamahagi ng tulong sa mga mag-asaka at mangingisda. Pinayuhan din ang publiko na huwag mag-hoard ng tubig dahil sa takot na posibleng magresulta sa hindi makatarungang pagtaas ng presyo.
15: Tamang paghahanda ang kinakailangan. Kaagapay po ninyo ang gobyerno, ang pamahalaan at lahat ng mga concerned agencies. Hindi po kinakailangang magpanik. Kailangan lang po ng tamang pagprepara.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
4: Pinayuhan naman ng Climate Change Commission o CCC ang publiko na sundin ang mga paalala ng gobyerno tungkol sa El Nino para maiwasan ang mataas na bilang ng heat-related death. Magugunit ang iniulat ng Climate Impact Lab na tinatayang 451,000 na katao sa buong mundo ang nanganganib na mamatay dahil sa matinding init na dulot ng El Nino. Batay pa sa ulat, humigit kumulang 6,500 heat-related deaths ang posibleng maitala sa Pilipinas hanggang February 2027. Ipinanawagan naman ni CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr. ang whole-of-government approach laban sa El Nino kasabay ng kooperasyon ng publiko.
16: We need to see to it that no one is left behind, especially yung mga marginalized sectors. Kailangan maghanda, kailangan implement to the fullest yung national adaptation plan at implement yung localized adaptation plan and localized action plan.
4: Yan po ang pahayag ni CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Agresibo na ang aksyon ng National Food Authority o NFA sa pagpapataas ng buffer stock ng bigas, kaugnay pa rin ang paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng El Nino. Sa panayam ng PTV kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sinabi niyang nagdagdag na ng warehouse ang NFA. Gayun din ay mas pinataas na nito ang buying price ng palay upang matiyak na sapat at lalabis pa ang mabibili nilang palay sa mga lokal na mag-asaka. Sa ngayon, target ang ahensya na makabili ng aabot sa 500,000 metric tons ng bigas hanggang katapusan ng taon. Ito'y upang mapataas pa ang base buffer stock ng bansa at masuportahan pa rin ang mga programa ng pamahalaan tulad ng Benteng Bigas Program.
17: Ang target naman natin, well, by law, 50 days. Pero sa ngayon, nasa 7 days tayo. Ngayon, kung ma-hit natin yung target na bibilihin natin ngayon season na to, meaning ngayon hanggang December 31, tina-target natin at least 500,000 metric tons. So adding that up to the present stocks natin ngayon, we will reach 15 kung sasabihin natin na parang static or hindi tayo maglalabas ng bigat.
6: Si NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Department of Environment and Natural Resources o DENR pinalakas ang paghahanda para sa El Nino. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Pinaigting pa ng Department of Environment and Natural Resources ang mitigation measures nito laban sa El Nino, kasunod na rin ang babala ng pag-asa na maaari itong maging mas matindi bago matapos ang 2026 at magpatuloy hanggang 2027. Ayon sa DNR, kabilang sa mga hakbang na ikinakasan nito ngayon ang pagtatayo ng karagdagang water sources, rainwater harvesting systems at mga small water impounding structures, gayon din ang mga water conservation, watershed monitoring, forest fire prevention at pangalaga sa mga vulnerable ecosystem. Punto ng kalihim, kailangan maaga pang bawat unit ng ahensya sa pagpapatupad ng climate adaptation at risk reduction protocols, katuwang ang mga LGU. Sa Central Luzon, nagsasagawa na ng information campaign ng DNR sa mga barangay at community colleges. Minomonitor naman ng DNR Region 3 ang posibleng coral bleaching dahil sa mataas na sea surface temperature sa mga coastal area kabilang Aurora.

0: Nationwide.
1: Hinimok ng National Water Resources Board o NWRB ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS at kanilang concessionaires na humanap ng ibang pagkukunan ng tubig sa gitna ng mas mababang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Kabilang sa tinukoy ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na ibang water sources ay Laguna Lake, mga pasilidad sa Cavite at Upper Wawa. Simula kasi ngayong Oktubre, ibinaba ng NWRB sa 44 cubic meters per second mula sa karaniwang 50 hanggang 52 ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam patungong MWSS. Positibo ang NWRB na maitatawid ang kasalukuyang supply ng tubig hanggang sa susunod na taon kahit hindi magkaroon ng karagdagang pag-ulan. Samantala, wala namang inaasahang water service interruptions sa kasalukuyan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hinimok naman ng Climate Change Commission ang mga lokal na pamahalaan na magpasa ng ordinansa para sa classification ng tubig. Ayon kay CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr., kailangang matiyak ang mas maayos na paggamit ng water supply sa panahon ng tagtuyot o may kakulangan sa supply ng tubig. Dagdag pa niya, aabot sa 70% ang inaasahang matitipid sa tubig kapag may malinaw na classification ukol dito.
3: Mayroong mga classification of water na kung yan ay ipapatupad, halimbawa lamang yung ating tubig sa Pasig River, ano? Yan ay hindi natutuyo. Sa pamamagitan ng simple filtration, maaaring magamit yan sa mga golf courses dito sa Metro Manila. Maaaring din magamit yan ng MMDA sa pagdidilig ng halaman. Ang tanong, ano ba yung ginagamit nating pagdidilig ng halaman? Baka fresh water yan. Kailangan maging illegal ang paggamit ng fresh water at yan naman talaga illegal. Kailangan ma-implement ng ating mga mayor na yung paggamit ng fresh water, kailangan niya lamang ay para sa tao, domestic use, at saka inumin.
2: Yan po ang pahayag ni CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Posibleng matapos na sa unang linggo na Oktubre ang habagat, kasabay na pagkatapos ng rainy season. Ayon sa pag-asa, asahang mas mababawasan ang mga pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa mga nakalipas na taon, natapos ang habagat season sa first half ng Oktubre. Sa sandaling matapos ang habagat, magkakaroon muna ng transition period kung saan mas mangingibabaw ang humid easterlies bago tuluyang dumating ang amihan o northeast monsoon. Dahil nasa El Nino ang bansa, posibleng hindi ganon kalamig ang temperatura na mararanasan kumpara sa mga nakalipas na taon. Samantala, batay sa pagtaya ng pag-asa, posibleng isa o dalawang bagyo ang mabuo o pumasok sa bansa ngayong Oktubre.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inalerto na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang sektor ng pangisdaan sa posibleng epekto ng El Nino, partikular sa kondisyon ng tubig, produksyon at kabuhayan ng mga mangingisda. Sa abiso ng BFAR, kabilang sa mga dapat bantayan, ang mataas na temperatura, kakulangan sa ulan, pagbabago sa alat at dissolved oxygen, fish kill, coral bleaching at harmful algae blooms. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga mangingisda na maagang paghandaan at regular na magmasid sa kondisyon ng tubig at sundin ang wastong stocking at feeding practices. Para naman sa mga nag-aalaga ng isda, inirekomenda ang regular na pagsusuri sa temperatura, dissolved oxygen at alat ng tubig. Dapat ding iwasan ang siksikan sa palaisdaan o fish cage at iyaking sapat lamang ang dami ng pagkain para hindi maapektuhan ang kalidad ng tubig. Pinapayuhan din ang mga fisher folk na agad i-report ang hindi pangkaraniwang pagkamatay ng isda, hinihinalang red tide at iba pang pagbabago sa katubigan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kinumpirmahan ni Masbate Chief Meteorological Officer Risa Bartolata na simula ngayong buwan na Oktubre, mararanasan na ng 4 na lalawigan sa Bicol Region, kabilang ang Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon at Catanduanes ang drought condition. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng tumagal hanggang sa ikalawang kalahati ng taong 2027 ang epekto ng naturang fenomena. Pagpasok naman ng buwan ng Nobyembre, ang mga lalawigan ng Sorsogon at Masbate ay makararanas na ng dry spell. Inaasahan namang lalala ang sitwasyon mula Disyembre hanggang Marso dahil ang buong Bicol region na ang posibleng ilagay sa ilalim ng buong drought condition. Dahil dito, nagbabala si Bartolata sa malaking pinsalang idudulot ng 4 na buwang tagtuyot, lalo na sa sektor ng agrikultura at sa kabuhayan ng mga magasaka. Hinimok na opisyal ng pamahalaan, mga lokal na komunidad, siyudad at bawat sambahayan na magtulong-tulong sa paghanda upang mabawasan ang matinding epekto ng

0: krisis sa supply ng tubig at pagkain.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Puspusa na ang pagkilos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ng Office of Civil Defense o OCD para maging mabunga ang PREPARE o ang 7-Point Resilience Agenda at ang Strategic Infrastructure Development and Management Plan o SIDMP. Sa panayam ng PTV kay OCD Spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas, sinabi nitong mahalagang maisakatuparan ang nasabing Resilience Agenda at Management Plan para maitas pa ang antas ng disaster response and preparedness ng bansa. Malaking bagay kasi anya kung lahat ng sektor mula sa pinakamaliit na unit, lokal na pamahalaan at national level agencies ay magiging handa sa anumang banta ng sakuna. Target dito ng OCD ang mas organisado at sistematikong disaster response and preparedness, pagtatayo ng mga disaster resilient infrastructure at ang pagsunod sa risk assessment, anticipatory actions, pagpapalakas ng systems at protocol, monitoring at ang pagpapahusay ng DRRM capacity.
3: 24/7 po to, ma'am and sir. No? We have 18 regional offices and coordination po ito sa mga local government and science-based agencies po, ang information systems na maaring pagsamasamahin po natin ang real-time data mula po sa weather and the hazard monitoring agencies, sensors, radar, satellites, seismic monitoring systems, at local government units po. Kapag nakumpirma po natin ang isang bata, kailangan pong mabilis, at yung po proseso po nito ay ma-verify po kaagad at maibigay po yung impormasyon bago po maipadala sa publiko.
2: Yan po ang tinig ni OCD Spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginiit ng Department of Science and Technology o DOST ang kalagahan ng paghanda at agarang aksyon at pagtugon sa banta ng kalamidad at sakuna kasunod ng isasagawang Handa Pilipinas Program Visayas Leg. Sa panayam ng PTV kay DOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña, sinabi niyang mahalaga na maggamit ng sambayan ng Pilipino ang iba't ibang teknolohiya at science innovations and tools upang makaiwas at makapaghanda kontra sa mga sakuna. Mahalaga kasi na maggamit ang mga teknolohiya, science-based tools, early warning device at iba pang disaster preparedness platforms sa pagdidesisyon ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at maging mga negosyo at iba pang parte ng pribadong sektor. Itatampok din sa gaganaping Handa Pilipinas Program sa darating na October 7 hanggang 9 sa Leyte Convention Center sa Palo ang iba't ibang aktibidad tulad ng science to action sessions, crisis ready businesses at iba pa.
4: We also have to understand how to use it. Kasi ang goal natin is to translate science into decisions and actions. So for example po, kung may hazard information tayo, dapat magamit ito sa planning. Kung may forecast or warning, dapat may corresponding action po tayo dito. So for us, science and technology becomes meaningful when it actually helps a family, a community, an LGU or a business make better decisions before a hazard becomes a disaster.
0: Si DOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, pinalakas pa ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang kanilang ugnayan at kooperasyon sa pamamagitan ng field training exercise na pagsasanay sanlakas bilang paghahanda sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol o yung tinatawag na The Big One sa West Valley Fault. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay PCG Spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, sinabi niyang hinasa sa nasabing 3-day interagency exercise ang koordinasyon, interoperability, command and control at kahandaan ng tatlong ahensya sa harap ng matinding sakuna. Kasama rin sa mga itinampok sa pagsasanay ang komplikadong multi-hazard emergency, mass evacuation, collapsed structure search, rescue and retrieval, gayon din ang maritime search and rescue operations.
5: Hindi po sapat na sabihin, handa na tayo. Dahil ang isang malakihang lindol, no, particularly ito pong senaryo na nabanggit po natin, ay maaari pong magdulot ng mga sitwasyon na hindi talaga natin ganap na mahuhulaan. So ang mas mahalagang tanong siguro dyan, Sir Christopher, is gaano tayo kabilis na makapag-adjust, makapag-coordinate, makapag-desisyon kapag naapektuhan na mismo yung ating communication, transportation, at iba pa pong mga critical system.
2: Yan po ang payag ni PCJ spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:30 ng umaga. Tabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, confidentiality sa AMLAC records hindi maaring igiit ng defense lawyers ayon kay House Prosecutor Chel Jocno. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Iginiit ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno na ang mga confidentiality na sumasaklaw sa records ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ay hindi maaaring gamitin para baliwaliin ang sabina ng impeachment court. Ito ang inihayag ni Jocno sa day 32 ng impeachment trial ni VP Sara kung saan humihiling ang depensa na ipagpaliban ang pagkapatotoo ng isang opisyal ng AMLC bunsod ng confidentiality at kakulangan sa oras ng paghahanda. Tinukoy ni Jocno ang Section 8-1 ng Anti-Money Laundering Act na naghihigpit sa pagsisiwalat ng impormasyon ng AMLC. Anya ang provision ay hindi kailanman nilalayon bilang blanket shield laban sa mga legal na sabina ng korte. Ibinunyag din ni Jocno na ibinasura na ng impeachment court ang katulad na argumento ukol sa confidentiality sa isang desisyon noong July 20 kung saan pinagtibay na ang kapangyarihan ng hukuman sa pagkapalabas ng sabina. Inaasahan didinggin sa Lunes, October 6, ang pagkapatuloy ng paglilitis kung saan si AMLC Director Ronel Benaventura ang unang sasalang sa witness stand. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Desisyon ng Korte Suprema nagpapatibay sa legal na batayan ng June 3 Senate session ay kay Senador Ping Lacson. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sinabi ni Senador Ping Lacson na pinagtibay ng Supreme Court ang legal na batayan ng reorganization ng Senado noong June 3, 2026 kung saan tinanggal bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano at itinalaga si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Ayon kay Lacson, tiniyak ng 12 na senador na tumalaw sa naturang sesyon na may sapat silang legal na batayan sa kanilang ginawa. Ibinasura ng Supreme Court en banc ang petisyon ng mga abogado na kumakwestiyon sa legality ng June 3 session. Sinabi ng korte na hindi napatunayan ng mga petitioner na nagkaroon ng grave abuse of discretion ng mga respondent sa pagdaraos ng sesyon na ayon sa korte ay lumilitaw na naayon sa facts, applicable law at jurisprudence. Ipinaliwanag ni Lacson na nakadalo si Senator Francis Cheese Escudero kasama ang 11 na membro ng Nooy Minority Bloc para magkaroon ng quorum matapos hindi makapagsesyon ng Senado dahil hindi dumadalo ang Nooy Majority. Ayon kay Lacson, itinuring ng 22 na senador ang basehan sa quorum matapos ibukod si Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Jinggoy Estrada na wala sa coercive power ng Senado batay sa ruling ng SC. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na bilang para maalis si Cayetano bilang Senate President at may talaga si Gatchalian bilang acting Senate President. Gayunpaman, nilinaw ni Lacson na hindi agad inihalal si Gatchalian bilang Senate President noong June 3 dahil kailangan ng hindi bababa sa 13 na senador para mahalal ang Senate President alinsunod sa konstitusyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Foreign Affairs o DFA kinondena ang pag-aangkin ng China sa karagatan ng Batanes. Si AJ Ignacio para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, John. Tahasang kinundina ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila na may sovereign rights at jurisdiction ang China sa karagatang bahagi ng Batanes. Ito'y matapos na mamataan ang Chinese Research and Survey Vessel na Jia Hai KE-7 na nasa tinatayang 37 nautical miles na hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Ayon nga kay DFA spokesperson for Maritime Affairs, Rogelio Villanueva Jr., nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng legal at regular na law enforcement operations matapos matukoy ang hinihinalang hindi otorisadong MSR activity. Pero ginitan DFA na walang hinihingi at walang pinagkakaloob na paintulot ang Pilipinas para sa anumang maritime o marine scientific research. Abatay nga sa Article 246 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kinakailangan ang paintulot ng coastal state para sa maritime scientific research exclusive economic zone o EEZ nito. Nanawagan ng DFA sa China na tuparin ang mga obligasyon nito sa ilalim ng international law at iwasan ang mahakbang na maaaring makasagabal sa panunumbalik ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Muli naman siniguro ng DFA na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang sovereign rights at jurisdiction nito sa sariling EEZ ng mapayapa at alinsunod sa international law. John, mula pa rin dito sa DFA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inaprubahan ng Budget Amendment Review Subcommittee ang panukalang dagdag na 25 million pesos sa budget ng Presidential Communications Office o PCO sa ilalim ng 2027 General Appropriations Bill. Ayon sa panukala, gagamitin ang karagdagang pondo para sa pagpapatatag at pagpapatakbo ng Bagong Pilipinas Studios. Kabilang dito ang 36 o halos 36 million pesos para sa IBC 13 na nakalaan sa subsidy, sweldo at compensation ng mga empleyado batay sa aprobadong organizational structure at staffing pattern ng GCG. Humiling naman ang Philippine Information Agency o PIA ng 12 million pesos para sa renta ng pansamantalang opisina at operational space habang isinasagawa ang retrofitting at renovation ng kanilang gusali. Samantala, 600 million pesos ang minungkahing dagdag sa budget ng People's Television Network o PTV para sa pagpapanumbalik at pagpapalakas ng kapasidad nito bilang multi-platform public service media network.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Posibleng palawigin ng Energy Regulatory Commission o ERC ang no disconnection policy sa mga maliliit na residential consumer hanggang sa katapusan ng taon. Magugunitang hanggang sa katapusan lang ng Oktubre pinalawig ang nasabing polisiya para sa mga consumer na may hindi pa nababayarang bill. Ayon kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan, posible namang alisin ang no disconnection policy para sa industrial consumers sa susunod na buwan.
10: Itutuloy pa rin natin yung no disconnection pero ililimita na lang sa kanila yung mga residential natin na hindi naman malalaki ang konsumo. Bawa ay nandun lang sa threshold ng 200 kilowatt hours. Pero yung mga commercial, yung mga industrial, hilingin natin na sila ay magbayad na on time. Nang sa ganun, matulungan din nila yung kanilang distribution utility.
2: Yan po ang bahagi ng panayam kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: All set na ang Department of Agriculture o DA para sa kadiwa ng Pangulo Expo 2026 na layong palawaki ng market access at livelihood opportunities para sa mga magasaka at mangingisda. Ito na ang ikatlong taon ng Expo na gaganapin sa World Trade Center sa Pasay mula October 8 hanggang October 10. Tampok muli rito ang Farmers, Fisher Folk, Farmers Cooperatives and Associations o FCAs, government partners, institutional buyers, consumers at iba pang stakeholders para ibida ang mga lokal na produktong agrikultural at pangisdaan. Ayon sa DA, sa tulong ng Expo, patuloy na pinalalawak ng kadiwa ng Pangulo ang mga oportunidad para sa mga producer na makahanap ng mas malawak na merkado at makapagtatag ng market linkages.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Taripa sa imported na karne dapat itaas ayon sa mga magbababoy. Si Lawrence Tanhoco para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, report.
11: Nanawagan si Aga Party List Representative Nicanor Briones sa pamahalaan ng kagyat na maibalik sa dating taripa na 30% ang minimum access volume at 40% sa in excess sa minimum access volume. Sa punong balitaan, hindi umano tanggap o katanggap-tanggap na sa 2027 pa mapapatupad ang pagtaas ng taripa sa 25-34%. Na kung ganoong katagal ay tuluyan nang babagsak ang lokal na industriya ng pag-aalaga ng mga baboy. Kasabay nito ay nanawagan din si Briones na pansamantalang bawasang importasyon ng karne ng baboy lalo't malaki ang ibinagsak ng presyo ng baboy sa farm gate na nasa 95 hanggang 110 pesos kada kilo. Gayong nga ang puhunan ay pumapalo na sa 190 kada kilo. Sa pag-aaralan niya ng mga nag-aalaga ng baboy, aabot sa 250 million pesos ang nalulugi sa kanila sa kada isang araw sa buong bansa. Matatandaan na iba na noong nakalipas ng administrasyon sa pamagitan ng Executive Order No. 62 sa 15 hanggang 25% na taripa at kailangan maibalik ito sa original na taripa na 30-40% upang maprotektahan ang naghihingalong industriya ng lokal na pag-aalaga ng baboy. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Formal nang nilagdaan itong Webes ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at ng mga kinatawan mula sa mga Health Maintenance Organization o HMO at Private Health Insurers o PHI ang isang Memorandum of Understanding para sa pagkataguyod ng PhilHealth Yakap HMO PHI Benefit Complementation Program. Saksi sa ginanap na ceremonial signing sina Finance Secretary Frederick Go kasama si PhilHealth Acting President and CEO Dr. Beverly Lorenjo at mga opisyal ng mga HMO at PHIs. Layan ng programa na salagin ang mabigat na gastusing pangkalusugan sa pamamagitan ng pag-asaayos sa mga benepisyo sa pagitan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Sa ilalim ng kasunduan, magsisilbing primary payer ang PhilHealth habang secondary coverage naman ang pupunan ng mga HMO at PHI upang masulit ang financial protection ng bawat Pilipino nang walang nauulit na bayarin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang kalsada sa Metro Manila simula po sa Lunes, Oktubre 5. Nagmula ang anunsyo sa mga lokal na pamahalaan ng Maynila, Muntinlupa, Paranaque, Quezon City, San Juan at Valenzuela. Sa ilalim ng pulisya, ginagamit ang digital cameras at CCTV para kumuha ng video o larawan para matukoy at mahuli ang mga lumalabag sa batas trapiko. Pagkatapos, mag-i-issue ang kaukulang LGU ng traffic citation ticket at ipapadala ito sa may-ari ng sasakyan. Kapag hindi nabayaran ang multa sa loob ng 7 araw, ay hindi pwedeng irehistro ang sasakyan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan din ni Department of Public Works and Highways, so DPWH Secretary Vince Dizon, ang kahalagahan ng walkable streets at pathways sa anumang sulok ng bansa. Ito ang naging pahayag ng kalihim kasunod ng pag-arangkada ng redevelopment ng MT Villanueva Avenue sa Barangay Liboton sa Naga City. Anya, hindi lamang basta nakatuon sa Metro Manila ang mga ligtas na daanan para sa commuters dahil dapat din itong maramdaman sa ibang bahagi ng bansa. Hindi anya titigil ang DPWH sa pagkakasa ng mga proyekto tulad ng ginawa sa EDSA kung saan binibigyang halaga ang paggamit ng pathways lalo na't isa ang paglalakas sa alternatibong paraan upang salagin ang mataas na presyo ng petrolyo.
12: Walkable streets is equally important as streets for vehicles. Diba? Importante yun kasi lalo na ngayon, nararamdaman natin yung sakit ng presyo ng gasolina. Diba? So, ano yung magiging bagay ito. Kung makikita natin magagawa dito, then ma-apply natin. By the way, similar dito sa mga ibang ginagawa natin in other cities, like Metro Manila, sa EDSA. Ganun din, nagpapagawak tayo ng sidewalk, gagawin tayo ng mga bike lane. Tapos, PWD-friendly.
0: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinakamataas na partisipasyon ng mga kababaihan sa pamahalaan na itala sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Philippine Commission on Women. Ang report atin sa atin ni Quincy Cahilig.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nakapagtala ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pinakamataas na partisipasyon ng kababaihan sa pamahalaan sa kasaysayan ng bansa na nasa 23%. ayon kay Narlene Santos Millar, focal point ng ASEAN Committee on Women Philippines at Executive Director ng Philippine Commission on Women, na lampasan ng administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. ang antas ng partisipasyon ng kababaihan sa pamahalaan na naitala sa mga nakaraang administrasyon. Narito ang kanyang pahayag sa panayam ng Radyo Pilipinas sa pagtatapos ng 4th ASEAN Women Leaders Summit sa EDSA Shangri-La sa Mandaluyong City nitong Webes.
14: Nung tinig na namin yung iba-ibang termino ng Pangulo sa buong Pilipinas, I think President Marcos, siya na yung pinamataas na number of cabinet na women. Una dati si President Aquino, 22%. Now with President Marcos, it's 23%. So tumaas sa kanya, no, sa termino niya.
13: Binigyang diin din ni Santos Millar na bukas ang Pangulo sa posibilidad na madagdagan pa ang mga babaeng miyembro ng kanyang gabinete. Matatandaan na sa kanyang opening message sa summit, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang partisipasyon ng kababaihan sa gobyerno ay hindi lamang isang opsyon dahil ito ay mahalagang bahagi ng pagsusulong ng seguridad, katatagan at kaunlaran ng ASEAN region. Mula sa ASEAN International Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
2: Samantala sa ating balitang sports, Carlo Paalam susuntok para sa gold medal sa Asian Games. Ngayon tanghali po sa boxing at ang iba pang combat sports na jiu-jitsu at taekwondo pwede pang magatid ng medalya sa Pilipinas 2 araw bago ang pagtatapos ng quadrennial event. Mula sa Sports Radio 918, magbabalita si Dennis Hilanga.
15: Pupuntiryahin ni Carlo Paalam na wakasan ang matagal na paghihintay ng Pilipinas sa gold medal sa Asian Games. Makakasagupa ng Pinoy boxer si Japanese hometown vet Rui Yamaguchi sa final ng men's 55 kilogram mamayang 12:45 ng tanghali sa Nisho Gymnasium sa Aichi Prefecture sa Japan. Kung mapapadapa ni Paalam si Yamaguchi, ito ang magiging unang ginto ng Philippine boxing team sa continental event matapos ang 16 years. May tatabla rin ni Paalam sa 4 na gold medals ang performance ng bansa gaya noong 2023 Hangzhou Games sa China. Samantala, positibo pa rin ang Philippine Olympic Committee na magagawang higitan ng national athletes ang 4 na gold medal na iyon 2 araw bago matapos ang kompetisyon. Pwede pang pagkuna ng ginto ang jiu-jitsu kung saan maglalaro si reigning world champion at Asian Games gold medalist Annie Ramirez, gayon din si Kyla Napoli sa women's minus 52 kilogram. May 4 ding taekwondo players na nasa round of 16 ng Kyorugi event ang susubok makarating sa gold medal matches simula alas 12:30 ng tanghali. Sasalang sa men minus 58 kilogram si Olympian at 3-time SEA Games gold medalist Kurt Barbosa, habang sa men minus 80 kilogram naman ang isa pang SEA Games champion na si Dave Seya. Sa kabilang banda, susuong si SEA Games gold medalist at World Junior Champion Tashana Mangin sa women minus 49 kilogram at Laila Delo naman sa women minus 67 kilogram. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isang mabilis na update lang po, meron na po tayong 4 na gintong medalya para sa Pilipinas sa 20th Asian Games. Yung ika-4 na panalunan ngayong araw ni Jeyus Gabriel Yape sa Mixed Individual Virtual Taekwondo. Ang ating oras 11:48. Magpapatuloy po ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
16: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
13: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 9 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, narito po ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial station sa Luzon, DTI Region 1. Pinangunahan ang pagtatanim ng 100 coffee seedlings sa San Gabriel, La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Antoinette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Matagumpay na itinanim ang 100 coffee seedlings sa Barangay Amontok, San Gabriel, La Union sa pangunguna ng Department of Trade and Industry Region 1 bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Coffee Day at Consumer Welfare Month. Katuwang ng DTI Region 1 sa pagtatanim ng coffee seedlings ang lokal na pamahalaan ng San Gabriel, PNP, Association of Senior Citizens, at iba pang ahensya ng pamahalaan na kinabibilangan ng DENR at DA. Ayon kay DTI Region 1 Director Merly D. Membrere, ang pagtatanim ng coffee seedlings ay bahagi ng pagsusulong para sa pagpatronize ng local products. Idinagdag ni Membrere na ang kape ay isa sa mga industry cluster na sinusuportahan ng DTI dahil sa potensyal nito na makapagpapalago sa kita ng mga magsasaka at mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Maliban sa pagtatanim ay nagkakaloob din ng DTI Region 1 ng shared service facilities katulad ng makinarya sa pagproproseso ng kape at paggawa ng packaging para sa value addition ng produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug, Pangasinan, nanguna sa ekonomiya ng Ilocos Region noong 2025. Poverty rate mumaba sa 8.6%. Sa detalye mula kay Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nanguna ang Pangasinan sa ekonomiya ng Ilocos Region noong 2025 matapos umabot sa 408.45 billion pesos ang economic output ng lalawigan habang pumaba sa 8.6% ang poverty incidence. Sa datos ng PSA at Department of Economy Planning and Development, lumago ng 4.3% ang ekonomiya ng Pangasinan. Inilahad ang datos sa 2025 Provincial Product Accounts Dissemination Forum sa Binmali. Tumaas ng 16.83 billion pesos ang output mula 391.62 billion pesos ng 2024. Kumatawan ng Pangasinan sa 53.1% ng ekonomiya ng Ilocos Region at nagambag ng 2.30 percentage points sa 4.5% regional growth. Samantala, bumaba ang bilang ng mga Pangasinenseng nasa ilalim ng poverty threshold sa 277,340 noong 2025 mula 512,690 noong 2023. Katumbas ng pagbaba ng 235,350 katao. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Kabikulan, Provincial Government of Albay naglaan na ng 50 million pesos na halaga ng ayuda bilang paghahanda sa El Nino. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Naglaan ang pamahalang panlalawigan ng Albay ng karagdagang 50 million pesos para sa mga pataba at iba pang pangangailangan ng mga magsasaka bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Governor Roel Rosal, nitong Hunyo pa lamang ay sinimula na ng pamalampalalawigan ang paghahanda kabilang pagbibigay ng agarang ayuda at pinansyal na suporta sa mga magsasaka na maaaring maapektuhan ng tagtuyot. Inihayag din ni Rosal na nakapaloob sa plano ng lalawigan ang mga proyekto para sa irigasyon, bagamat maaaring maantala ang implementasyon dahil sa proseso ng bidding at paglala ng pondo. Tiniyak din ng gobernador na popondohan ang mga naturang proyekto at tiniyaharap na rin niya sa Local Provincial Development Council ang pangangailangan para sa pondo sa irigasyon. Hinimok naman ni Rosal ang mga lokal na pamahalaan na maghanda rin dahil nangangailangan ng maayos na pagpaplano ang mga proyekto sa irigasyon at hindi ito maaaring maisagawa agad-agad. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tungo na tayo sa mga kasama natin sa Visayas, mga lokal na produkto ng Eastern Visayas. Itinampok ng mga MSME sa Bahandi Trade Fair 2026. Sa balitang yan, ibibigay sa atin ni Penelope Pomida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Tampok at ibinebenta ngayon sa Metro Manila ang iba't ibang lokal na produkto, kultura at talento ng Eastern Visayas sa pamamagitan ng Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2026 na ginaganap sa Mega Trade Hall 5 Mega B SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Magtatapos ang trade fair sa Oktubre 5. Ayon kay DTI Eastern Samar o IC Provincial Director Gwen Ponferrada, 94 MSMEs mula sa 6 na probinsya ng Eastern Visayas ang kalahok sa aktibidad. Siyam dito ang mula sa Eastern Samar na may sales target na 5.7 million pesos. Kabilang sa mga kalahok ang MSMEs mula Giwan, Borongan City, Llorente at Kinapundan na nag-aalok ng shellcrafts, crocheted products, coconut-based products, calamansi products, herbal drinks, banana chips at iba pang lokal na produkto. Sa buong Eastern Visayas, nasa 48 million pesos ang kabuang sales target para sa 94 MSMEs. Layunin ng trade fair na mapalawak ang merkado ng mga lokal na produkto at masuportahan ng mga magsasaka, mga hobby artist at maliliit na negosyante sa rehiyon. Binigyan din ng DTI ang pagsunod sa mga kinakailangang FDA license to operate o Certificate of Product Registration para sa mga produktong nangangailangan nito. Bukas ang trade fair mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ayon sa regular na mall hours. Panawagan ni Ponferrada, suportahan natin ang ating mga MSMEs. Let's buy local, support local. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, sa Mindanao, DTI kinumpirma na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin sa Iligan City at Lanao del Norte sa gitna ng El Nino. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, narito ang ulat ni Sharif Timhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Sapat pa ang supply ng mga pangunahing bilihin sa Iligan City at Lanao del Norte at wala pang nakikitang kakulangan sa gitna ng El Nino. Ito ang binigyang diin ni Department of Trade and Industry o DTI Lanao del Norte Provincial Office Consumer Protection Division Chief John Clifford Fernan. Anya lingguhang minomonitor ng kagawaran ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na sa gitna ng energy emergency at epekto ng El Nino. Bagya naman anya tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin dahil sa mataas na demanda at dagdag na gastos sa paghahatid. Dagdag ni Fernan, kulumampas naman sa suggested retail price o SRP ang presyo. Inihinga ng DTI ng paliwanag ang mga tindahan. Ngit pa niya, regular ding dumarating ang mga supply sa Iligan kada dalawang linggo mula sa Cagayan de Oro City at mga Karating Probinsya. Samantala, sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na naghanda ng pamahalaan sa Super El Nino kabilang ang pagtutulungan ng mga ahensya at paglalaan ng pondo sa agrikultura, supply ng tubig at iba pang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Sa pinakahuling ulat ng DOST Pag-asa, kasalukuyang umiiral ang Strong El Nino sa Tropical Pacific at inaasahang lalakas pa tungo sa Very Strong El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At sa iba pang bahagi ng Mindanao, Department of Trade and Industry o DTI Region 10 nagsagawa ng coastal cleanup at planting activity sa Northern Mindanao bilang bahagi sa pagdiriwo ng Consumer Welfare Month 2026. Sa ulat mula kay Dandy Makarambo ng Radyo Pilipinas, Marawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinimulan ng isang makahulugan at makabuluhang aktibidad ng Department of Trade and Industry o DTI 10 Northern Mindanao ang pagbubukas ng Consumer Welfare Month 2026, Oktubre 1, ng coastal cleanup at planting o pagtatanim sa baybayin ng Upol, Misamis Oriental. Pinangunahan mismo ang aktibidad ni Regional Director Roel Paclipan at mga personahe ng DTI Region 10, hakbang ito ng ahensya para protektahan ang karapatan sa malusog o lunti ang kapaligiran. Ayon sa DTI, bahagi ito ng kanilang mga pagsisikap sa pagtataguy ng sustainableng mga kasanayan at pangangalaga ng sanlibutan para sa henerasyon ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Ang Consumer Welfare Month ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Oktubre na kaangkla ang tema ngayong taon sa Safe Products, Confident Consumers. Itinataguyod ang mga ligtas na produkto at kumpiyansa o tiwala ng mga konsumante. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, October 2, 2026. Sa ating pong oras, alas 12 ng tanghali. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva sa mga dang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Bring health into your home.
2: Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.

0: buhay bisag gamay nga antibiotics. Saguling sa Lactuvet,
1: Best Probiotic Organic Foliar Fertilizer para sa mas mataas na kalidad ng inyong pananim. Ang Lactoplant ay subok ng growth enhancer at promotant para sa mas maayos na paglaki ng inyong mga halaman at prutas. Kaya mag-Lactoplant na para sa masarap, di kalidad at masagaan ng ani. Iwas peste ang inyong mga pananim. Mag-Lactoplant!
2: Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
3: Bring health into your home.
4: Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Dan!
5: Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura?
6: Narito na ang sagot.
5: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
6: Iwas langaw.
5: Iwas baho. Iwas kik. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!
7: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
8: Atong oras sa Gabay Kalambuan, alas 12 sa Kauntuhon.

0: ngunto Sugbo, Kabisayan o Mindanao. Lakip na sa tibuok nasod. Pamaagi sa tong Facebook page Bantay Radio Cebu, sa I Love Project Facebook page, o ganto ang naka-hook up nga mga radio station, ang 98.1 DYPSBT Radio Taboran. Nadiha silang Sir John Manggobat, atong station manager, at Sir Rinel, Sir Roland, atong kaubanan sa station, 95.3 DYEG One Heart Radio Sambuan. Ah, nada si Sir Alan Rosite. Maingod to, mo, may pagpaniod to taga Sambuan, o sa atong mga suking tigpaminaw, labi na gyud ning atong mga I Love member, no? Adlong Bernes, pizza dos na sa buwan sa Oktubre 2026, no? Dali ra kayong panahon, dali ra kayo Oktubre na. Duha, tulo na lang ka buwan. Wa na. Sanggi na sud ni akong partner dire, no? Ang mga kaubanan, no? Unya, karong hapon na, karong untuha maghisgot ta kabahin ani nga tuang biofertilizer o ato ang mga kaning gasa. Mao ni itong ipa-explain unya. Pero sa dili pa ta maghisgot ni ana, ato asang pasalamatan ang nagpasiugda ni atong programa. Way lain ang ato ang former board members 30 Distrito Sugbo o CEO sa ASEL Laboratories Incorporated o sa Lacto Biotic Sugbart Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Inubanan usab sa ato ang VP Admin, Attorney Michael Sanchez Sabalero. Maingod to ninyo diha, Attorney. Ma'am G, maingod to. Ako sab di ay inyuhang kaubang karong udto ha, William Ras Muyet. Nya naatay duha ka mga banggiitan, no, mga gikanig Samar, mga waray upay ni, mga waray-waray ni, no, gikanig dito si Sir Archie Erag og si Boss Juji Misa. Maingod to ninyo diha, Sir Boss Juji.
1: Yes, maingod to pod sa Batebok Lalawigan sa Sobo, no? Maingod to sa ato mga live members, maingod to kanidang tanan. May naot ko nga namo sa mayong kapiskay sa kinabuhi.
0: Sir Archie?
2: Okay, mayong odto, mayong pagpaniod to po natong tanan, no? So, maupay na kulop diya sa itong mga kaigsunan sa Samar. So, hinaot ko nga mayong paghihapon na itong kahimtang karon bisan sa pausab-usab sa panahon. So, mayong odto ka natong tanan.
0: Okay, no? Nya, di pa ta maghisgot atong inyong mga lakaw. Ato asang kantahan o happy birthday ning ato ang partner dire, no, sa Pikas Lawak, Engineer Kinon Sinisa. Happy birthday.
2: Happy birthday dia ni Manoy.
0: Unya, ato asang finance, no, finance manager Sir Chris Balansag. Oh, maing adlaw o maing pagsaulog sa imong adlaw natawhan Sir Chris. Wala binagyod ni Boss Kinon Sinisa. Oh, happy birthday ninyo. Nya, mga untaro, no. Ang inom tadag lakto papi kay aron murag ang litson gahapa diha. Kumbati, no, watay kulba. Oh, happy birthday ninyo. Niya inaot nga tagaan pa mog mga taas nga pagpanginabuhi ining kalibutana. Niya hapsay nga pangunahuna. Usbon ko, happy birthday Sir Chris Balansag ug Boss Kinon Sinisa. Okay, niya karon ganos amo nang lakaw, Lunes, Martes, Merkulis. Karon pa muna balik. Gani nang butag. No? Inya, unsa man nga event dito? Unsa man nga kalihukan dito sa Region 8? Kaning atong gisangka dito sa atong mga atong gipresentar nga mga produkto nga para sa humay. O, asa man ni, unsa man ni complete address ani? Unsa ni nga mga unsa ni nga event gipa siugdahan ni sa Department of Agriculture Region 8, Sir Archie?
2: Akato ding nagyuday gi pasigdahan, no, kini Region 8 ya nahuman naman gyud na nata sa stage nga padon na harvest. Mm. So nata gitawag og rice field day or farmers field day din ipakita, ipa-showcase didto sa to mga farmers katong mga mag-uuma nga mga nag-uma og humay. Mm. Mga kasigbit didto nga lugar di sa Samar o sa Region 8. Aroy pakita unsay epekto, unsay mahimong tabang sa mga bagong teknolohiya sama sa pag-introduce na ato ani ni mga biofertilizer sa para sa lactoplant o kining soil ameliorant sama. Okay. Ni atong gasa.
0: Isa-isa. Asa man eh? Asa man nga diha sa Samar area? Unsa man gyud complete address ani nga aron madungog makita gyud nila og ganahan sila moadto sa area? Makatultol ra. Asam gining iriha nga naata dito na himutang ato ang mga demo sa ato ang mga biofertilizer o sa soil meliorant.
2: Ang katong activities dito to gi-held, no, sa Barangay Gapang, Dolores Eastern Samar.
0: So, layo ni. Layo kini no, 'di ba? Gikan dire, buagi pagkag Tacloban kung nag-urmok mo. Pila man ni ka oras gikan dire Cebu. Gikan tag Cebu paingon sa Tacloban, aw sa urmok paingon Tacloban. Paingon pa na dito sa Eastern Samar kan Dolores. Pila man ka oras niyo
2: bihi? Layo gud ni Sir Will, okay. O gikan gani sa urmok padong sa Tacloban mga 110 kilometros na. Nya Tacloban to Dolores moabot pagyud na og 165 kung ari taagi sa Buray. Pero nindot nga daan ang atong agian magbiya burunggan ta way libaong moabot og 250 ka kilometros medyo
0: paingon na dito.
2: Paingon pa dito.
0: Balikan nimo moabot ni mga 600 to 700 ka kilometro.
2: Mao gina siyang gitabua nya gawas pa sa dana gikan sa Dolores nga katong lungsod sa Dolores, ang katong atong activities go din, gibuhat o gimugna itong rice derby, mudagan pa nag 35 ka hektare, ay kilometros, gikan sa highway.
0: Gikan sa lungsod?
2: Gikan sa lungsod, padong sa bukid.
0: Paingon dito sa site, sa basakan?
2: No, dito yun sa site.
0: So, 35 plus, i-times 2 mo, 70 kilometer.
2: Distansya
0: gyan. No, hinana gyan. No, ang ASIL Laboratories team, kung asa mo suok aning kalibutan na adtoon gyud no adtoon ginato kay atong tumong ani dako kay tagtumong ani sa atong mga mag-uuma kay ang nasud sa utok sa atong mga mag-uuma labi na nananom og humay kanunay nga chemicals no kanunay nga fertilizer nga makadaot no nindot ang tubo pero makadaot sa ato ang yuta makadaot nato mismo kita nga nang spray si ASIL Laboratories Incorporated ang tumong ani bisag asa mong suoka no sud ani Pilipinas musungsong ni muadto aron lang gyud mapasiog da or mapahibaw kung unsa gyud ni amo ang produkto na makaayos yuta makadugang og ginansya nya maudaghan pa imong harvest no continue ta Sir Archie Sir Juji no ikaw unsa may gap unsa may inyo ang experience dito pagbiyahe way gidagat
1: grabe tong bihi ay pero amo naging gikuan no gi paningkamutan no kay saon kay namo kita gi atinan dito. Ya ato ging ato gi so ato ging bisag asa pa nga lugar ato ging atoon.
0: Pero sa inyo hang tan-aw ang tubo sa ato ang gipanggamitan dito sa produkto sa ASIL Laboratories Incorporated o ang inyo ang kahago nga pag-travel pa lang malipayon mako pagtan-aw sa ato ang result sa ato ang mga produkto nga gigamit dito sa Humayan dito dapita.
1: Sus pag-abot ang mga to Sir Will imbis ka pa ginunta kayo. Pero pag tan-aw na mo sa among sa atong kuan area dito nga gigamitan sa atong organic products sa atong mga biofertilizer o sa atong gasa soil ameliorant sus pertimanin duta

0: 1 hectare to. So ato pong cooperator dito si Sir Libby Davila, niya ang para sa lacto plant usa pud to ka hektarya kapin mga 1.16 hectares. Si Sir Lito Opinya o si Ma'am Erlinda Palconet may ato ang cooperator dito. So nahugog tig duha ka hektarya ang atong gi-showcase dito sa area.
1: Okay, lacto plant nga biofertilizer o ang atong soil ameliorant. Kaning lacto plant na to biofertilizer mahatag ba nimo or mapahibaw ba nimo mahatag ba nato dire unsaon paggamit ang atong lacto plant kung ari ta sa Humayan, no? Kaning atong lacto plant biofertilizer, Sir Archie. Palihog ko na ko karon ang naminaw nato karon nga nagsugod og gahuna-huna og mutanom sunod nga cropping. Na sila ideya. Sa kung paggamit, gikan sa seedbed ba, paingon nga to sa pagka-harvest.
0: Okay. So, ang protocol na itong showcase dito si Ruel, no, para po sa, para mahibaw po ng atong mga kaigsuunan nga nang humanay, maghumay. Maghumay. So, sa lacto plant na itong protocol, sa seedbed palang daan, ato na siyang gitirahan. So, sa ato pa, sa bata pa siya, itagaan na nato siya vitamins.
1: Supplement.
0: Para maayo siya og tubo igdako. So, ligo ng iyong resistensya nga di dahin maigo sa mga sakit-sakit, sa mga bacterial leaf blight o sa pang mga tongro virus. So, gikan sa taguran, after 18 days, so, i-transfer na siya dito sa asa siya butang. So, 10 days after, dito na sa tamutira sa ato ang second application. So first application na to dito sa taguran. Katong gagmay pa dayon second application na to 10 days after transplanting.
1: Okay.
0: So 10 days after transplanting or 3 days after ka magtira sa imong synthetic fertilizer. So ang atoa day showcase dito is gitawag na tog balance fertilization. Then katunga na lang sa imong naandan nga gigamit nga abono. Tapos i-supplement na to ang ato ang lacto plant foliar biofertilizer.
1: Okay. So,
0: second application, 10 days after transplanting or 3 days after ka nag-abono. So, third application na to, adto na sa tasa ika-20 nga kaadlaw gikan sa iyang pag-transplant. Nya, on third application na to, ika-30 nga to sa 35 kaadlaw. So, padung na siya, nahuman nagsagsipak, murag, padung na siya o kanang buntis.
1: Mabdos na.
0: Oo, padong na. So, dito na ito itira ang atong lacto plant ikatulo nga tira. So, ng mahibuong mo, anong ari man na ito siya itira, no? After ta mag-fertilize. Kinanglan magod na ito, ang kanang mga gap days nga nag-gap siya, gikan ta nag-fertilize, ma-bridge siya sa ito ang foliar fertilizer before or before ta magtira na sa dugusab sa ito ang fertilizer. So diha na to nga niya, makatabang sa ni ang atong mga microorganisms, makatabang siya nga ma-convert nga makonsumo sa atong tanom katong mga fertilizer nga atong giabono. So mao nang after ta magtira og abono, after taon na ta magtira og foliar fertilizer.
1: Okay. Kaning ato ang gibuhat karon nga balance fertilization, sa ato pa ang pasabot ni ani. Ang gigamit sa daan nimo nga gipanggamit katong mga farmers practice na to nga gipanggamit nga mga abono. Unsa ba may 50% na ang atong gigamit dire sa Dolores or 25% na ba? Unsa naman pila na mga percent atong gigamit nga mga inorganic nga fertilizer kani nga Derby na to di as Dolores.
0: Sa karon kay bag-o pa manggood sa ilahan ning kanang pag-introduce sila sa rin, no? So ni-introduce ta og 50% nga balance fertilization.
1: Okay.
0: So kung napo sila kasako kaniadto, lima na lang kasako ang atong gipagamit or atong gigamit sa demo karon.
1: Unya duha ka litro nga kalitro nga biofertilizer ang gipolis katunga.
0: Kana.
1: Okay.
0: Duha ka litro.
1: Liman ka, no? Unya pilay kantidad per sako, no, sa atong gigamit. Butang tag nay nawa ka kapalit og upat na lang kasako kay walo ra atong gigamit. Nya kaning ato ang lacto plant pila ra ni, no? Tag 750 per liter, niya mahurot kag duha 1.5 ra. Di ang umang upat kasako giilisdan og 1.5 nga duha ka lacto plant. Unsa man? Unsa may tan-aw niyo sa result karon ani nga balance fertilization diha sa Dolores?
0: So maayo gud siya og tubo, no, niya dako sa king kalipay sa ato ang farmer cooperator nga nakita pud niya

0: resulta og ang savings pod nila nga nakuha nga pila pod tupat ka sa ako nga buno ang masave nila sa ila paggamit ani nga technology. So dako kay nila kung ang karon nga siguro ang presyo karon na as mga 1.8 ang complete niya ang urea taas na nas mga 2,000 kapin. So it times 4 na niyo pwede yung dako yun ilang masave karon nga season Cyril.
1: Okay, tanaw nimo ang punuan sa atong humay dito gigamitan aning laptop plant unya nagbalance fertilization ta paminaw nimo magsipak magmayo or dagko bagyo ang punuan
0: karon ako mong gutong pagkadto mo pagbisita na mo dito ako gutong giihap no so naagit tay nga 15 ngadto sa 18
1: kasipak
0: oh. Nga makita nato sa gigamitan nato og laptop plant biofertilizer.
1: Okay, no niya kani banabana nimo atong usa ka ektarya mulampas pag yun eh, sa ilang naandan nga gipanggamit nga mga fertilizer ang ilang harvest
0: karon kay estimated siguro tanaw na to ato kay bisag makuha lang sila 7 metric tons dako na kay nakalipay sa ato mga farmer dito kay naandan nila dito 4 tons
1: per hectare
0: oh
1: niya karon ilang bana-bana ilang tanaw moabot sa 7 tons
0: 7 tons gito mo target na to karon.
1: Okay, no niya sa pumay uban na to nga gawas ni anang pagpatambok pagpadaghan sa harvest migamit pa buta og mga pangdepensa sa kaning atong gitawag og bacterial leaf blight sa humay o kaning tungro.
0: Gawas atong sa paggamit atong lactoplant Sir Will, so atong pud siyang gigamitan og kining ato ang gitawag og antika pag protection ato no gikan sa bacterial leaf blight kay grabe gyud kusog ang unos-unos dito. So may tabo gud magsigunos magisi ang tano dahon sa tanom
1: hangin-hangin
0: gani dito sa nag-istorya mi dito sa katong mga bisita nagtiko ko gitawon kay perti gyud kusog ang unos so mo na mahitabo gyud niya masama dang dahon og dito na ang entry point sa kaning bacterial nga infection mahimong bacterial leaf blight so mao nang ato gud siyang gigamitan daan sa atong antika nga fungicide and bactericide. Kuyog pa sa 3 SE sticker para mukapit gud siya ang katong atong gitira nga inputs.
1: Okay.
0: Gawa sana, nagamit po ta dito katong ato ang icon.
1: Ang icon ato ang organic insecticide organic. Para sa mga udod.
0: Udod, kay naamanggoy mga udod po dito. So, proteksyonan gud nato daan nga dili gud ma-damage ang ato ang mga tanom nga gi-showcase dito Sir Will. So kato matong gigamit ang katong atong lactoplant foliar nga gigamitan nato og antika nga fungicide and bactericide tapos katong ato ang icon nga organic insecticide o katong 3SE nga sticker nato.
1: Okay, no? Mauna sa lactoplant biofertilizer. Unya naamantay gasa nato nga soil ameliorant para sa humay lang gihapon eh, no? Si Sir Judy, ito ang pangutanon niya. Pero sa di pata mangutanan niya, alas 12.28 na, maminaw sa taong mga mahinundanong pahinomdom.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffing, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffing araw-araw. Natural ang galing.

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplan na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz, Bimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Digid sa yun ang pagpananom.
2: Ato ka na himuong sa yun, uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo o makadaot na kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplan magka-half-size magtubo sa tanom sa naturang na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ang tubo sa imong maani. Uban sa Lactoplan. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplan? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplan.
3: Balik tayo no, sa itong programa ang Gabay sa Kalambuan, alas 12:31 na sa Kauntuhon. Unya, mamasatag shoutout din ha. Oh, minsan yung mga cellphone din, basahan ng atong mga suking tigpaminaw nga ng shoutout din sa inyo ang tagsa-tagsa ka cellphone. Sir Archie.
4: Okay, shoutout din no, kang Ma'am Merms Katubig, Ebanghelista. Ma'am, salamat sa iyong pagtanaw. Kay Sir Rodel Esperanza sa Manila, yung kasamahan natin no. So, magandang hapon sa iyo, Sir. Sir Rodel. Kay Sir Ere Pintakasi is watching from Bohol. Sir, maayong pagpanood to niya. O sa akong pinalangga, Risay Casas Makilan, day. Maayong pagpanood to po. Sir Nolan, tulod. Mura man o walay kapoy, sir, sa biyahe, sir. Awatay kapoy-kapoy yan, sir. Labaho yun.
3: Okay, no? No yeah. Sir Archie, Sir Joji, unsa may imuhang, basahan na imuhang cellphone ra, ung naabakay ng mensahe na sa imuhang message dira.
5: Inyo ba rabo ka live da pero sa tanan na lang ni sa atong mga kamiguhan na lang sa tanan o sa mga atong mga I Love members. Okay, may auto dia tanan dia.
3: Na dire Sir Nolan no, happy farming basta organic I Love project. Dagangay salamat Sir Nolan. Napatay daghan dire sa Facebook page po sa Bantay Radio Cebu. Ato ni pamasahon karon tang taod. Nahuman naman tas Lactoplan o ang balance fertilization sa humay. Ari tabal ari na punta sa soil ameliorant kani atong gasa. Organic soil ameliorant nga gasa. Unsa man sa ni? Pila man ka unsa may sukod ani sa ato ang gi dimuhan dito sa Dolores. Unsa gi gidakon sa area? Sir Gigi.
5: Ah, okay. So kini atong soil ameliorant sayo ra kay atong kanan ni protocols ani sa atong pag-abono sa atong mga kahumayan. Kini sa usa ka hektarya, kining ato lang siyang maka-consume ra mga 6 packs nga gasa. Bali
3: 3 ka kilo, tag 1 kilo man.
4: 6 kilo.
3: 6 ka kilo. Tag 1 kilo atong gigamit.
5: Kini sa ra kinato, ato lang siya i-mix sa mga commercial, mga synthetic, mga granules. Pwede ra nato i-mix. Oo.
3: Unsa man ni additional ni puhunan or mo reduce ta atong atong mga chemicals nga mga fertilizer?
5: Mo reduce ta gid, mo reduce kita ana kay atong isaglan og organic nga soil ameliorant.
3: Oh, pareha ba pud ni sa Lactoplant na to nga biofertilizer nga nagbalance fertilization ta or pila ka percent ang i-reduce na to ani nga to ang mga chemicals nga mga fertilizer?
4: 50% gyapon ang atong gigamit.
3: 50% gyapon ang gigamit na to ani sa ato pa kung nagamit ang farmer og 8 ka bag nga nanang urea, nanang putas, nanang tanan unsa pagkinahanglan na 2100 unsa pa na nga mga inorganic or mga commercial nga mga fertilizer. Tunga na lang iyang paliton nya i-add-on taning 6 ka kilo nga gasa na to nga soil ameliorant.
5: Yes sir.
3: Unya sa inyo hang tan-aw dito nga gigamitan ni ani. maayo ba? Pagpariha ba po din sa lactoplant na ito nga biofertilizer ang barog sa umay?
5: Oo, pariha ragit siya, no? Nindot sa gid siya gipikto sad, sa gi, atong gi, gisaglan or gi-treat na ito o soil ameliorant.
3: Hmm. Kanina nga, Kwan, kisa may ito ang farmers cooperator aning soil ameliorant?
5: Kini ang cooperator nato dito sa Kwan, sa atong soil ameliorant, si Libby Davila.
3: Hmm.
5: Oo.
3: Unya, unsa ba, malipayon ba siya? Nagtanaw siya humayan nga, wala siya, katunga nila yung ipalit nga mga commercial nga fertilizer. Unya, giadood ning unom ka kilo nga soil ameliorant na ito nga gasa. Mayo ba, pananaw ni mo sa farmer na ito dito?
5: Superte niyang lipayagit. Nihangyo pa magkita, sir. Wala mo yung lain da, sir. Kay magpadugang ko, manindot man inyong epekto sa kuhan, fertilizer.
3: Mm.
5: O tamo na siya, kuhan nga. Sige lang, sir. Kay padalhan lang niya ka na mo.
3: Okay, no, mo na na mga nahatag na tog yes, mga information o nakita na to sa tong mga farmers cooperator dito nga malipayon sila kumikan kay gamayrag nagasto sa abono. Mm. Ikaduha, safety pagyod na no, ang namumba, ang nangispray. Unya ang ulang mga katawhan. Ikatulo, ang ato ang yuta nga maulian pagbalik sama sa naanda na tong mga katiguangan pa na to nga gagmay ra kayong abono nga gipanggamit. Tanaw nimo. Moabot ka po ng mga 7 tons or 6 tons ang kato nga area sa soil ameliorant na ito nga gasa nga, nga area?
5: Kaya possible good silver, no? Possible good siya, mo kuhang good siya, mo 7 tons good siguro to.
4: Sokol gito.
3: Sokol to, sokol. Okay. Ano sa may harvesting festival atong event ka kahapon, katong inyong i-adto karon si Manaha? Ano sa manting harvest ato gito?
5: So, nata schedule Sir Archie, no? Karong October 6 or...
4: Karon, nag-crop cut sa ato ang lactoplant nga showcase na dito kang Ma'am Erlinda. So, ma-harvest niya siya ugma.
3: Mm.
4: Tapos, ang katong para sa ato ang gasa soil ameliorant. So, mag-crop cut ta karong pizza 5.
3: Pizza 5?
4: Pizza 5.
3: Lunis?
4: Niya, ang schedule niya na sa iyang harvest, karong pizza city.
3: Harvesting na.
4: Harvest na. So ato na makita niya pohon ug unsay resulta dito sa ato ang gidimuhan.
3: Balik ko sa gasa Sir Jujie, no? Kanang asa man na nato dapita i entry. Panahon ba sa first sublig sa katunga nga 50% nga commercial nga fertilizer o ari na sa ikaduha nga pag sublig sa commercial nga fertilizer ang isagol ang gasa or idungan ba ning unom ka kilo sa pag sublig.
5: So naapo ta steps ana no mga tulo. 10, 20, 30 days. I-mix lang na nato siya sa synthetic.
3: Okay, sa ato pa, og magsablig kagkatulo nga commercial nga fertilizer, tagduha ka kilo. Kay uno man ni. Uno man ni ka kilo ang mahurot, nahantod sa pagka-harvest. Sa ato pa, og magsablig kag first application sa 10 days gikan sa pagbalhin sa humay, sa tagod, sa humayan, duha ka kilo, isagol.
5: Duha ka kilo.
3: Basta unom ka kilo o mahurot.
5: Basta unom ka kilo mahurot sa kinalan usa mahurot siya sa 30 days.
3: Sa usa ka hektarya.
5: Yes, sa usa ka hektarya.
3: Okay. Niya, pilar man, pag pilar kung abot man 1,000 ning unom ka kilo or wala ra?
5: Mga
3: 1 to.
4: Mga na, 1 to siguro.
3: Mo na ina, mo na atong ikumpara nga to sa katong upa katunga.
4: 50%.
3: Nga 50%, katong 50% na to nga wa palita nga mga commercial nga mga fertilizer. Okay? Dako kay no ang nyohang kamong nagunahuna pa og mobalik pagpananom og humay. Oh, kaningan mo ang produkto diri sa Asil Laboratories Incorporated. Naami aning taning ipuli sa katunga ng mga commercial nga fertilizer. Lactoplant nato nga biofertilizer og ang ato ang gasa nga soil ameliorant. Kanang atong gigamay kanang gasa nato nga area, migamit pa puta atong ato ang mga pang prevention nga para stungro og mga bacterial blight.
5: Yes, nagyapon tayo gamit daw sa atong mga BLB, katong sa BLB nga muataki, napon tayo atong i-treat ato, na atay organic nga fungicide, bactericide. Sa usa ka hektarya, magagamit ato og usa ka litro. Sa usa ka hektarya. Unya, napon tayo gigamit sa mga insekto nga mo ataki sa mga humayan, like atong mga marugbao-bao lang
3: ginganlan
5: na pabao. Noo, naapot tayo pang treat ano katong gitawag na tog icon katong insect control. Unya napupod tayo gitreat ana kay katulagin pag ato na mo perting uwana, sigig uwan, yung munong. Napot tayo pang kuana na nga organic pod nga buhan o nakatreat ka o sa imong mga organic liquid fertilizer, kinanglan makatreat sa gika atong seaweed sticker.
3: Ah, nai kuyog. Oh, tanang liquids nga atong ipang spray, ang sticker na to isabay gyud siya.
5: Isabay gyud siya para buhan mo uwan, digid siya mawas out, mukapit gito atong dili masayang atong fertilizer nga gi-spray.
3: Okay, no? Gamay ra man no, di ba? Gamay ra kay magamit sa 3A.
4: 5 ml lang to, so usa ka backpack sprayer.
3: Sa 16 liter water nga usa ka backpack sprayer. Gisuod na nimo ditong Antika, Icon o ang Lactoplan. 5 ml.
4: 5 ml nga 3
3: for 16 liter water size. Sticker na namo ha. Natay sticker. Pwede ni gamiton ninyo sa kanang mga utanon, gamiton ninyo og mga fruit bearing na mumbamog mangga. Kwapo kini gamiton ning among sticker para di ma-wash out to sa udlot himpilit. No, ang ato ang ipang-spray nga mga fungicide o kani mga insecticide na to nga mga liquids.
4: Ano kanindot sa gadana Sir Will no sa ato ang 3C sticker kay di man gud masunog ang dahon. So dili kay siya dili siya isog organic pod, so friendly siya sa nagtrabaho or nagspray o friendly siya sa environment.
3: Yes. Oh, okay. No, nya. Yeah. Asa man ni mapalit, no? Datong gyatuan ninyo dito sa may Region 8 nga area, nabatay mga outlets or asa ni mapalit? Pwede ni Lazada or Shopee.
4: So makita og available sa ning atong mga products no sa Pacifica Agribet Supply and sa available pod sa Shopee, Lazada ug tanan mga online platforms nga asa mo mag-order, pwede ra ta na hasta sa Facebook page na to.
3: Pwede no, no? Tarawan ninyo mo ang Facebook page sa ASEL Laboratories Incorporated. Oh, maka-select mo dito, makapili mo kung unsay inyohang gusto nga orderon sama sa kaniya itong mga liquids na to nga para sa tanom. Kanya, naasa tayo para sa baboy o napad tayo para sa basura. Oh, katong namuhi kahayupan sa mas manok, baboy. Kanya, problema sa hugaw sa manok. Problema hugaw sa baboy kay batuon ta sa silingan. Gamitan na itong nag-insumo. Okay, kaniya itong insumo, mauni pa kapawa, oh, makapa minimize or makapa control sa mga langaw nga ug baho diha sa tuang mga tugkaran nga gigamit ana diha sa tuang mga umahan or sa tuang mga manukan.
4: Kayupan.
3: Hala, kayupan, mga tangkal manok, tangkal baboy, tangkal iro, isprehin ana niyo og Enzoma. Ano, pwede sad mo tawag ani mo ang cellphone number sa company 0926-655-0212. Akong balikon 0926-655-0212. Mao na ang ato ang mga pwede ninyo asa mo makapalit, pwede mo asa maka purchase, no? Online, kung nagabuhol mo, adto mo sa Alturas. No, Alturas, tanang mga grocery sa Alturas, makita ninyo ang produkto dito ni ASEL Laboratories Incorporated o ni Lacto Biotic Sugar Corporation para sa tao. No, dili lang ang manok, ang baboy, ang tanom, ang taong, mo nindo tanawon o himsog. Kita sang nanguma, inom tag Lacto Papi.
4: No.
3: No? Yeah, tanan nga mga local pharmacy sa inyong lungsod or asa mo dool dapita karon. Lah, pangutana mo diha og Lacto Papi, naana sila yung mga tinda. O di ba, adto mo sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, o uban pa nga mga local pharmacy. O naamos Dabaw, hala, adto mo sa mga kaning nagkadaiya lang dahang mga
4: pharmacy.
3: Gaisanogran. Unsa pa ni mga
4: Health shop.
3: Diha, Pharmacia Southern. Puno na og Lacto Papi food supplement dahang dapita. Alas 12:42 na. Maminaw sa taog mga mahinundanong painomdom.
6: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan? Lacto Vet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Matrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likol ug abtik ang imong mga manok panabo.
7: So free-ranging pa lang, igamitan na naman eh. Mayo ang ilang tanaw, reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun.
6: Sa Lacto Vet, sure winner ka!
8: Enzumo Plus. As sanitation, spray for foul odor. First treatment, 1 liter Enzumo 16 liters water, backpack sprayer. Enzumo Plus. Stops offensive odor. Effectively eliminates disease-causing bacteria. Environment friendly. Harmful to humans and animals.
9: eliminates fly, mosquitoes, and fleas, leaving a pleasant scent. And cost-effective. Enzumo Plus. Organic disinfectant and odor control. For industrial, commercial, and household use. Enzumo Plus can also be applied as wastewater treatment, as organic fertilizer treatment, as solid waste or garbage treatment. Enzumo Plus, organic disinfectant and odor control for industrial, commercial, and household use. Enzumo Plus.
10: Enzumo man siya organic disinfectant of odor control na gamit na mo sa among manukain. Kada human na mo hinlo, kada human na mo ughabo sa mga iti, amo dayo na siyang butangan ani. Dili siya i-direct og butang. Butang na mo siya sa sprayer, butang mixan na siya og tubig, dayon i-spray din siya diha sa portion nga gikuan na mo siya sa hugaw. Kunya nakandat ani niya kay odor control ni siya o wala jud kayo ni siya baho, dili ka baho kayo ang mga iti mo nang bisan sa among mga mus bisita dire sa manukan, makaingon sila wala jud baho ang manukan. Unya last na po siya glangaw bisan sa taas, wa jud kay makita nga glangaw dito ah.
9: Organic disinfectant and odor control for industrial, commercial, and household use. Enzumo Plus.
3: Alas 12:45 na sa kautuhon, balik ta sa atong programa ang Gabay sa Kalambuan. Nadungog naman ninyo si Sir Archie Irag ug si Sir Jojie nga mao gini ang na-spelled, na gini basakan gyud ning gitamakan ni aning mga tawhana, mga bata or ngani atong mga kaubanan. Kanya unsa gyud ka maayo gamiton ang ato ang dakog alibyo or dako og ginansya ang mga nanguma og humay kung migamit sa produkto sa ASI Laboratories Incorporated, no? Sama sa lactoplant nga biofertilizer, natay gasa nga soil amelioran, pangsumpo stungro, pangsumpo sa mga udod or pangpapilit sa mga atong gipang spray nga organic, naasad ta, no? Ang ato ang Antica nga fungicide and bactericide, ato ang Icon nga organic insecticide ug ang ato ang 3CA sticker. No nya. Matod pa ni administrator Larry Lacson, no, sa National Food Authority sa NFA nga ang kilo day karon kana kilo karon, no, sa humay nga tipasi.
4: Pasi.
3: 20 city ngadto 30 per kilo. Oh, ang buying price sa kaning uga nga humay unya ang basa pa nga humay 22 per kilo.
4: Maayo na kayo, no? Ng presyo ha.
3: Mali pa yon, no. Ang atong mga gumahan eh.
4: Paldo,
3: unya,
4: paldo.
3: Paldo unya ang napalit karon total sa NFA, you know, 92 metric tons. Unya napa sila na himiling budget, no, nga 11.1 billion nga mao ilahang ipamalit sa bagong cropping karon nga wheat season nga cropping. Hala. Tinud-ag maayo nya katong ato ang mga nangumaron dito sa Dolores, malipayon kung nakadungog ani nga pricing, no, sa pagpamalit sa uhay sa humay sa NFA kay tag 5 kag 20 city tong ato 30 per kilo. Unya kung basa 22 per kilo. Bawi na, makabawi na sa malipayon na nya natag 7 tons per 7 tons ang maharvest gumikan sa produkto sa ASEL.
4: Dako gugay ngisi ato.
3: Dako ngisi ang ato ang mga mag-uuma. Okay? Anya, pasalamat, salamat kay ninyo Sir Archie, Sir Jojie sa inyong way puas nga pagkugi. Bisag asang suuka ani kalibutan, moabot gyud ni sila, no? Moadtog yung ang ASEL Laboratories Incorporated. Nya, panamilit nimo kay natay laing bisita karon, no? Ato napamantay oras. Atong interbyuhon pod si ato ang PNPFI president si Sir George Cayon. Anya, mapuno mo ta dire. Nay mo exit na to ani, no, sa ato ang area. Sa ato ang booth diri sa Bantay Radio Cebu. Inya, painapos nimo sa atong mga nanguma ug humay.
4: So salamat kay natong tanan, no, sa nagpaminaw nato. Salamat kay ninyo og padayon ta ka mag-uuma, padayon ta ka Bantay og maayong kulop sa taga Dolores or taga Samar. Thank you.
3: Sir Jojie.
5: Yes. So mo to, no. Mahuwanan kita mang mangaliha lang kita sa kitas ano nga nindot og atong mga abot og nindot og atong anis atong ipananom labi na sa atong mga mananumay og humay sa mga high value crops. So padayon lang kita sa atong pagpaningkamot. Salamat.
3: Okay, no, thank you kayo ninyo. Nya, atong pasudlon si Sir George Cayon ang ato ang PNPFI president kay ato ni pangutan-on pod kay naapod ni siya mga project bahin kabahin sa pagpanguma sa iyang mga grupo. labi na gyud kaning 36 hectares nga yutang umahan sa Old Bago, Asturias, Cebu. Madungog ni nato Sir George kung unsa bay itanom nila ni ani or unsa bay kinsa bay mga beneficiaries nga makatanom ni ani, ato ning mapasabot no pamaagi ni Sir George kaayon. Sir George, maingon to.
11: Mayong Otto, Sir William.
3: No, niya, kumusta man? Ting-uwan na ba, no? Ting-uwan na, niya. Naamang good ni balita, no? Naatay, nakita na mo diri sa Facebook page sa ni Ma'am Gigi Sanchez, no? Ato ang Provincial Consultant on Agriculture, Fisheries and Livelihood diri sa may Provincia Sugbo. Niya itong September 26, 2026, may bisita si Engineer Gigi Sanchez sa Old Bago, Asturias. O nagkita sa mga farmers cooperative aron personal nga masuta ang kahimtang sa pagpanguma or panginahanglanon sa mga farmers didtong dapita. Iyang gisusi ang water irrigation system o ang lugar nga dunay dul-an 36 ka hektarya nga yutang umahon. Dugay nang wa ni magamit, no? Dugay nang wa magamit kani nga wa matamni kani nga maong yuta. Sir George, kaibaw ko nga ikaw mo'y nagsusi ni ane, no, ning maong luna nga wa matamne. Unsa man eh kanang pwede ba ni ma kung na irrigation patag ni, pwede ba ni mahimong umayan or para ra gyud ni sa high value or mga utanon or maisan? Unsa may angay matanom ni aning maong luna nga 36 ka hektarya diha sa Old Bago, Asturias?
11: Usbon ako may hapon.
3: Yes sir.
11: Sa ato sang CEO, mahal na to si Ma'am Gigi Sanchez.
3: Mm.
11: No? So, ang kanagod siya, Sir, is 60 plus na siya ka.
3: Sa isinta din ni Kaitarya?
11: Oo. Oh, mm. Sa dana na ang katong sa Aplan.
3: Aplan, oh, bakit na,
11: Bisag unsa nga klase nga itanong, pwede.
3: Okay.
11: Eh, pwede pong utanon, kaya may parte nga maayo pong i-develop para sa mga utanon.
3: Okay.
11: Pero aron yung tas volume, kahit tungos kadako,
3: mm.
11: mais or humay. Okay, basakan mo na.
3: Yan basakan eh daw sa karon or
11: 36 hectares. Basakan na siya nga. Pila na katuig. Kay sukat pagsuod na ko diya, tulo katuig naman.
3: Mm.
11: Pag pirmiro gina kong tanaw niya, naanugunan ko sa sitwasyon niya. Nang gahi na lang ang yuta.
3: Nangiki na.
11: Nai-irrigation, nai-tubig ba?
3: O, irrigated din eh.
11: Oo, irrigated na siya. Wa man mo pala yun. Ya, akong imbestigar, nga nung naingunani niya nga gibiyaan man,
3: mm.
11: tungod lagi ko no sa kining ang tubig ba? Mo baklo, inig baha sa tubig ikas babaw,
3: mm.
11: at tuagi sa main nga iyahang river,
3: mm.
11: musugat po ang sa gikan po dito sa uma.
3: Okay.
11: Oh, nais dito. Naman po yung tubig po gikan dito sa tubod po.
3: Mm.
11: Pero inig, uwan yung kusog, mubulog lang ito sa, di kagawas kay mababagan sa tubig na gikan dito sa bukid po.
3: Okay. Mm. Mag-ilog dito sa dakong sapa.
11: Oh, mm. Bangga na. Inigbangga
3: na. Maatras si Redere. Hinay og bulyom.
11: Oh, hinay og bulyom. Mm. Mao matigom dito og 5 days una pamubas mamatay na ang tanom.
3: Okay.
11: Dako kay sila og gasto. Natungod ana nawad-an sila og gana kay wala gyud matiman ba. Wala nya. Karon nga akong isulti kang ato ang
3: CEO
11: mm. si sa I Love Project,
3: mm.
11: Ma'am J.J. Sanchez, nga mao ni ang sitwasyon dito nga anugon kay kinanglan gyud siya supportar sa I Love Project o sa ato ang gobernador
3: probinsya.
11: Mm. Oh, mutong gi tan-aw ni Ma'am J.J. to gikuha naa gyud makita gyud. Mm. Amo na nang gi ang mga tagian na mga beneficiaries mula sa DAR.
3: Okay, kaning yuta, mga ang nananom ni ani karon, mga beneficiaries DAR.
11: Mga beneficiaries sa DAR.
3: Oh, manay akong gustong sutaon ba kung kinsa maning yuta, government ba ni or private owned ba ni nga land sa ato pa karon, beneficiaries ni sa sa dar kaning nag-nguma.
11: Oh, nag-nguma. Nga
3: gustong mubalik pagpanguma ni aning 36 kaitarya.
11: Oh.
3: Okay. Karon pagkahuman ninyo og meeting dito nga na si Ma'am Gigi Sanchez sir, unsa may ilahang mga gustong mahitabo gyud? Unsa og naay ma-irrigated naman din eh. Pagpadagan naman din sa irrigation pero ang problema nila kay malunupan kung timpong-ting-uwan, kung mudagkog bulog ang sapa, moabot dito sa ilahang gipananom ang tubig. Muna'y makaingon sa damage nga
11: damage.
3: Ilahang gipananom.
11: So muna'y solusyon. Ang solusyon nga mong nakuha na nagikan po nila nga butangan dyan siya o
3: Leprap.
11: Huwan.
3: Ang saman? Leprap. O, murag.
11: Gana lang.
3: O, o.
11: Nga, unya, ang katong sa tubig sa ibabaw, musaka-saka, aron mahagbong na lang.
3: Muato yun sa dako nga main sa sapa. Muato
11: yun sa main, nga di siya mababagan. Mukuyog siya ba sa plo? Aron di malumsan.
3: Di mapundo dere sa ilang umahan.
11: O. Unya, ikadwa po na ang mga ang katong kanal nga sa irrigation nga uban ato nga damage na. Oh.
3: Ah, repair on good
11: nang
3: buhatonon pag yung pagbalik ang katong irrigation.
11: Oh, pero gamay ra. Doon na lay mga portion ato.
3: Mm.
11: Pero magamit pag yun siya kay na may tubig. Limpihanan pa lang.
3: Okay.
11: Oh. Unya ang pagdaro kay kinilaging nihit na kayo ang kining kabaw.
3: Mm.
11: Kinalang yun siya i-tractor.
3: Okay.
11: O, nyanyi pa sa... Kung mas Ma'am Gigi nga pwede mabutangan makahuam og tractor sa Balamban or dire sa...
3: Oh, sa mga kasikbit nga mga na, LGUs nga na ay tractor.
11: Ay tractor.
3: O, kay ka na, government use na. Ipagamit yun na sa government na nga... Kuan nga... Ang tag-iya na, gobyerno, tato pa ang tanan makagamit.
11: O. Lagi... Itagaan yun sila og... nagitagaan sila og hope ba sa Ma'am Gigi nga matabangan Dios Kapitulyo sa tanan nga inyong mga kinanglanon ang I Love Project o ang Kapitol mo provide na para ma ang uban maikag may kabisag ang bisang kana lang sa daplin sa karsada lang usa
3: ha sa may plano nila itanom ni ani kaning ilang na murag safety nila nga area diya sa 30 so aning 36 hektarya unsa may plano nilang itanom
11: mais lang usa
3: mais
11: okay tungod sa yuta nga kinanglan pa siya nga developon ngadto pagka mahimo siyang basakan yon
3: no?
11: Pero kay para magamit na yon ni gumagdaro kuna usa mais
3: sige
11: pwede po sa sunod na ang humayan
3: pila man ni katao ang pila man gyud ni ka farmer nga muugmad niya ng maong gidakunona si Yuta.
11: Ang kanang 60 hectares, 100 plus na ka...
3: Membro?
11: Membro ka mga beneficiaries, yun na sila.
3: Okay. Niya, parehas, kursunada, parehas, kursunada nga mga uma.
11: Ang uban, wapa na mo umamit, pero mostly diya, nanam ako, gibuhatan naman na to structure, ang pila ka buok, ang muumaan na niya, tagpila ka ektarya ay lang giangkon, nya og ang mga miyembro sa nato pod nga mo participate mo tabang nga mahimo gyud nga mao imo tabang pagpananom ba pagatiman ana kay di man na madaw usa ka tawo usa ka pamilya ka kadako nang yuta
3: kaning napilian nila nga area unya gusto nila itanom kaning mais pila man ni kabuk sila
11: kuan eh mga 8
3: Walo. Kanya, mukuha ni silag mga, o saan, napo, kaiktarya? De. Ang ilang gusto tanuman or kaning ilang napilian nga gusto nilang
11: kanang
3: tanuman?
11: Kanang ilang angkon, na itagluwa kaiktarya, na itagluwa kaiktarya, na po yung wagawit kabot kung sa kaiktarya. Tag 8,500.
3: Kaning 1,000, kaning 8 kabuok, nga gusto mo tanom na gyud karon
11: munay na meetingan
3: munay na kursunada gyud nga mo tanom og mais mo total kani og napo ka hektarya ang ilang gusto gamiton aning 36 hektarya sobra
11: ni sa
3: napo
11: okay mabot ning mga tingali mga 15 to 16 hectares
3: okay ang sama na nakapili na ni sila kung sa ilang variety nga bugas ba or para ba ni sa page nga klase sa mais ilang itanom
11: wa pa jud kay
3: para stilaob yellow corn
11: adik ka lang para bugas unsa ka?
3: Ah, para bugas. Oh, oh puti nga mais. Oh. May ilang gusto nga itanom. Unya, gisugda na ba ni paglimpyo sir?
11: Wa pa kay muhatag pa man tag accomplishment report.
3: Okay.
11: Nga makita gyud mabasa, makita ma-estimate na nila daan og unsay angay nga itabang o unsa kinanglan man engineer nga mo ana dinha anang lugar ra kay kinanglan gyud siya nga proper gyud kay ano gun man og di mo prosper.
3: Ang paminaw na ko sir kung maghuwat pata ni ana ba. Nga ang panahon karon nga nindot noon ta ipananom kay adi matamahadlok aning giingon nila og laninyo ilinyo ilinyo
11: adi tama no? Ay tubig
3: sas mao na oh. No ang gikinahanglan nato og naay tubig unsaon pagpasirit sa tubig kana ra ang kinahanglan oh. Kay naa may tubig ang no, ikaduha ready na ba ang luna manay atong gipangita nga malimpyuhan gyud siya
11: ready na ang pagdaro na ko kay pag-anha na lang traktor dito oh. Pwede na kayo
3: kay og imo tong huwaton pa tong mga gikan diri sa ato ang ari sa ato munisipyo gikan diri sa ato ang provincial capital nga mga engineer ka pailan ni Hello Black diri butangan ni diri og mga flood control o butangan ni diri grip wrap para di mo sud ang tubig gikas bukid paingon diri suman dugay pa kita katanom na no kung ako'y mag-uuma kung ako'y kanang gusto jud kumo tanom ako gining ipadaro una ko na tog daro.
11: Ah, okay kayo na.
3: Mga ginipay
11: kayo na ito.
3: Nga, sundan na yun na ito o support sa ato ang abono, sa ato, labi na yun sa ito ang soil ameliorant nga gasa. No, mais ilang gitanom. Ala, kada, di ba, pinunuan, no, magpugas tag mais. Murarasan mong nagpuyrot, no, usa ka puyrot sa gasa, ibutang sa buho, nga ato nimo itungtong ang lisos mais, ang lusok sa mais.
11: Ang lusok sa mais.
3: Nga ato, muturok siya. Ang maurog na, pariharig na gihapon sa uban na ito ng mga fertilizer nga gigipanggamit. Pag humaan ni ana, anatay lactoplant nga itong i-spray. O niya, ayaw pa buta nga sudlan kag army worm. Sudli na dayon og Icon.
11: Icon.
3: Nga organic insecticide. Mientras bata pa na, naay army worm dito nga wapa kadagko or itlog pa, di mo hatch, di mo pusa. Naka-prevent na daan imong gitanom, imong ipugas nga mga mais.
11: Munay maayo gyud nga doon na gitay knowledge ba doon ay makatudlo nya ni amang gyud ni ang I Love Project Asil product so dako kayo og chance o buta di na tak ingog 100 mga 29% nga maka ani gyud ang mga farmers madasig na ng uban no
3: tinod
11: na, daghan bak dako pa kayo dito luyo. Sir, ang kanang
3: umahonon.
11: Gatuyok ko na.
3: Sige. No, muna nga. Ako aron, ako ang suggestion unta sa itong mga kanang kursunada nga nanguma. Di na ito huwaton itong taas pa kayo ng mga muagi patag engineering, muagi patag mga inana. Kaya nga itong kadaadlaw ta nagkaon.
11: Oo.
3: No? Kadaadlaw ta nangitag bugas mais.
11: Kaya.
3: Kadaadlaw nangita og pigs ang baboy og ang manok. Unya, maghuwat pa ta itong nagpile pa sa loblak. Dili na taas na kay kag uras mawa wala karon kung buhat nene atong agnihon pag ayo nga madali pagpadaro pagpahimo pag land prep sa maong luna nga diha nahimutang sa old bago Asturias.
11: Sige kay katong namiting na to sila matoy tagiya sa yuta nga na adapt miss kasada sila mato nanam sila mga panga naka montar na daan pag abot sa traktor ito daro rin talargo.
3: Sige Sir George kanang alauna trees naman nahurot daghan po tatag panaglisgutan kay daghan po man kay mga lakaw nga nahimo pag pilago ka ka buwan umrag upat kasi manahan wata mag rugkas wata mag kuyog ani nga to ang programa nga karon nay nauna po nato ganina kabahin po nila sa tong derby dito sa Humay no dito sa Dolores niya ipagawas po nila ipadungog po nilang Sir Archie og ni Sir Jojie kung unsa gyud ka epektibo ang produkto sa Asil Laboratories Incorporated para sa Humay. No, nya karon, naamre tay mais para nimo. Sige, ato nang tabangan. Nya ang ako lang yung tambag, di ta maghuwat sa atong nagpile pa og aloblock ng okay, engineering. Daruho na ang area. Kung open na, bakante na ang luna, pwede na pugsan, pwede na tamnan kung sa atong matanom. Atong hunaon lang sa karon, kung angayan ba ta mo tanom pag mais karong mga panahona.
11: Okay.
3: No? Kay og ngayon ba ta magpugas kay bisag nawahi na ta? Pwede ta mahimog lain na po mga high value crop ato itanom.
11: Oh.
3: Paabuto na po na to sa sunod season sa ting mais. mais na po na ito i-crapping. Ha? Okay. Mana ato nang balansyon, ato pasabton, ato mga gusto nada nga nanguma diha sa maong area. Kaya, di ta magkuhat. Kumbati, trabaho rin ta.
11: Okay, nya, oh? Kuhan din na ito, organize din na ito nga ang time sa pag, kuhan na, pagsugod.
3: Hmm. Ana. Sige, muna, muna yung angay na ito, sugdan. Muna yung angay na ito nga atong pag pasabot na ito dito sa ito ang mga kaigsuna ng nanguma.
11: Ato na yung kugma. Balik ko nito.
3: Sige. Sir George, salamat kayo niya. Imuhang painapos nga mga pulong para sa itong mga sukintig paminaw.
11: O, gining ako ang salamat kay Ginoo nga gitaga ang yung Espiritus Kadasig nga makahimog yun sa ato ang objectives nga ang food security nga may programa yun sa I Love Project, Ma'am J.J. Sanchez, o sa ato ang kapitol sa ato ang mahal nga People's Governor ni Pamela Baricuatro. Nga din support yun aning ato ang mga panguma. Kini, kinanggol na ito nga himuon nila yun. O kamo nga dunay mga yuta, dunay mga para umahunon nga wa na niyo tikara. Ipahibaw. Ipahibaw ninyo din sa I Love Project nga duna mo'y mga luna nga kinanggol na itong at di manon kay maunay atong gikinanglan nga matikad aron pag-abot sa kalisod nga di natakat di nat wanay mo baligya wanay mo wanatay makuhaan o atong pagkaon kita mismo sa atong kaugalingon nga probinsya makasustinta sa ato ang panginanglan sa pagkaon. O dagang salamat sa inyong pagpaminaw nining
3: Bantay Radio, Cebu niya. Ato ang programang Gabay sa Kalambuan.
11: Gabay sa Kalambuan. Okay. Kalambuan yung painglan na ito ni Sir William.
3: Thank you, Sir George. No? Anya, panawagan di ay sa ito ang mga I Love member o sa mga PNPI member o sa ito ang mga sa equalizer member o sa okay. Ito mga Tupad Community Garden. Basinain ang nadawat ninyo nga mga mensahe. Gikan na namo diri no? Sa inyong mga cellphone ba? No? Mga text.
11: Text.
3: No? No, text nga. Pangumusta diha ninyo o nga mga ato ang mga uban pa na to mga mensahe legit na no gikan na nato diri sa I Love Project. Nya yeah, pwede mo reply no, pwede mo reply dito nga kami taga kuan me taga asa mo nga member open kay me mga mo reply dito sa amo ang mga mensahe.
11: Okay,
3: okay no. Unya Alauna City na napupos na pod ang atong usa ka oras nga panag-uma ning programa ang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod gayon nga tag-adlong Bernes og Sabado Alauna, alas 12 ngadto sa Alauna sa hapon. Salamat ta sa atong station manager sa Bantay Radio Cebu ug CEO sa Asil Laboratories Incorporated ug sa Lactobiotics Worldwide Corporation, Engineer JJ Sanchez, ato ang programming director si Sir Adon. Ato ang news and current affairs director Sir Fred ug si Sir John Carillo. Ato ang technician si Picas Lawak, Boss Kinon Sinisa. Pasalamat ta sa ato ang naka-hook up nga mga radio station ang 98.1 DYPSBT Radio Tuboran, 95.3 DYEG One Heart Radio Sambuan. Ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan, William Rasmuyit. Daghang salamat. Maing udto, maing pagpaniudto. God bless.
12: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, sir, ko gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuil niya. Ay, na kaya akong mga lawan. Salamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutan sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaog kung pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
2: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix. Ginamasa sa Zed Marketing.
1: Living Testimonies.

0: 98.1 FM.
1: PTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gyud siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
1: PTX 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasong Sesoyan Club, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Inonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, Mayong Inon, ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dilumais, kunti yan ba? Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, lutay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, tutukuto hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may bata sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happiness.
5: Marami na ang believe sa Lactopapi.
6: Sa Lactopapi.
7: Lactopapi.
8: Lactopapi. Sa Lactopapi.
5: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your

0: Pag-aos, adunay talag sa unga home aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic o banaba.
1: Sed Panyawan Capsule with garlic.
0: Ginuma ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
2: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihit.
5: Masami ginauha.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki Tiki.
8: Ano sige man jud ka balik-balik sa to ang Lolomasyong Tiki Tiki sir. Palit sir.
9: At siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini Lolomasyong Tiki Tiki kay mao gining himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga bisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan siya tiyan, gilantan. Siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
8: Taga-asa man ka sir?
9: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, daghang salamat sir.
9: Thank you. Salamat, sir.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Anduraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
11: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
12: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
13: Kinsa siya!

0: sa programa Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan? Pinsa 2 na limbulan sa Oktubre tuig 2026. Gahapon, ga-proclaim ko sa second prize winner o sa third o second akong i-proclaim kagahapon. And as promised, karong adlaw na to i-proclaim ang kampiyon sa balak rating contest nga mudawat og 3,000 pesos. Itong ato mga kaigsuunan na imong kalimot, kining ato ang programang Tudling sa Mga Garay, gipaluyohan ni sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Di ba basta-basta no? Mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ito produktong Wonder Herbal Oil. Pertininduta ba ganyan eh? No? Daghan mo pong mga tao nga nalingaw, nalipay. Nagamit ang Wonder Herbal Oil. Napo na anong Wonder Animal Vita. No? Napo na itong Wonder Banaba Plus. Atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, o atong Vitron Tablet. Ano mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated? Nya, di po na ito kalimtan ang atong Wonder Himuain. No, ang ato pong Wonder Cardio Care. No, di po na ito nakalimtan. Di po na ito kalimtan ang atong Wonder C+. Kaya appeal mo na, Wonder C+. May mga produkto na ito yun. Hindi yun ka magmahay kay mga epektibo nga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Boy, no? Maglangay first prize binato i-proclaim ko lang ilang ayon pa na to. Congratulations sa atong kampiyon sa balak rating contest sa month of September. Congratulations gato kang Hilin Macaldo, Tagamati City, Davao Oriental. Ang iyang balak naguluhan og sa atong panag-uban naging magbabalak din napita no. Davao Oriental, anak ko ba? Lili ko, kay Mati City, mong itong usapo do. Naman, Mati City po. Nagkakay mo babalak na sa Mati City ba? Sa atong panaguban, siya ang kampiyon sa balak writing contest. Ang matagpahiyom ning akong mga ngabil, kanimo ko gipasidungog. Naghandom ako sa kanhing gugma nga imong gipanghambog. Sa laing binuhat, di nagayod ikaw maibog. Kay kauban mo ako panahon sa imong pagkatulog. Tugob sa kalipay ang gugmatang giangay, bilanog sa galamhan ang atong mga taliday. Kasing-kasing daw gigitik sa kanunay, duyog sa timustang pagsinahay. Padayon nga naguban kitang malipayon, ang tumang pasalamat dili matukib sa mga pulong. Sa imong pag-amuma ako imong gibuhong, og pulong mahal ko ikaw, may kanunay mong gihonghong. Sa tanang panahon, ako nangalyupo og nangaliya. Ang bathala, gipangayo ko ang maayong mga giya. Nauntaway ka usaban ang imong paghigugma. Sawaan ta kinisamtang kita may kininhawa pa. Sa akong pagmata sayo sa kabuntagon, malipayon ako nga ikaw ang musugat sa akong talanahon. Na nagsudong kanako uban sa kalipay na ulipon, samtang nagpaabot sa oras sa akong pagbangon. Katawa og pahiyom ang kanunay mong gidalit kanako. Dili kabuot nga ako kanimo mubati og kasuko. Matod mo ang gugma mo kanako sa langit na hisangko og di mo tugutan nga kitang duha makasinati og kasuko. Ang gugma tang giumol sa kanunay atong ampingan. Walay sibisan kinsa ang makabungkag sa atong panaguban. Sa labawng makagagahom kaniya ta isalig ang tanan. Nga ang gugmatang gisawaan, mulungtad hangtod sa kahangturan. Mauning balak mga pinalangan ding paminaw, nga may champion sa month of September. Ang title kay Sa Atong Panag-uban. Unya, congratulations sa makadawat og 3,000 pesos si Hilin Macaldo, taga Mati City, Davao Oriental!

0: Alam to kanin yung tanan na to sa pinakadabis nga hapla sa buong mundo. Ang Wonder Herbal Oil. Katong wapag kasuway gamit sa Wonder Herbal Oil, maigyong musuway ka. Nindot, bigod nga imong suwayan. Epektibo mong guna. Ang Wonder Herbal Oil, proven and tested now niya. Epektibo yun. So, di yun ka magmahay. Kay gawas nga epektibo, di rapor kay mahal, di po siya halang, di makasunog og panit, magamit sa bata, di po siya baho. So, purbag, all-in package pa nga. Imong ipangita ang haplas, pang-massage, balon-balonon sa biyahe. Mao na gina ang Wonder Herbal Oil, mga pinalanggang tigpaminaw.
1: Regine, Jabordo Balabag from Tabaguhan, Proknoy, Bitobok, San Fernando, Bukidnon.
2: Ma'am, unsa day imong gibati nga nung nigamit man ka ni atong Wonder Herbal Oil?
1: Ining kabuhi, ngayon magsigig sakit-sakit ang ulo, ako ang pinwinti ang tiyan, ako ang ginabutang o kiniang ininit, tatuluan ako daan o Wonder Oil, ay nakuin nun tong na ay ininit. Di na din kayo magsigig. Sige, lain akong kutukuto. Okay na dayon, ma'am. Salamat, ipiktibo. Good case siya, ma'am.
0: Ingon ana gyud kanindot ang atoang produkto nga Wonder Herbal Oil, epektibo gyud kayo, no? Ya katopong mga nagbuhig mga baboy, mga manok, mga kabayo, mga kanding, mga baka, langgam, isda ug uban pa kana pong atong Wonder Animal Vita. Oh, epektibo pya po kay atong Wonder Animal Vita kay proven and tested ba yana. Okay, kanang ginabalik-balikan ba repeat purchase, grabe nang Wonder Animal Vita repeat purchase. Kay magbuhi kag baboy kana imong gamiton. Aw, dali ra bugat timbang, lami kay karne, dali mo dako, no? Kana inyong mga kabaw, hagos trabaho kana i Wonder Animal Vita kabayo, no? Kana atong gamiton nato ang produkto nga Wonder Animal Vita kay proven and tested na gina. Kika magmahay. Epektibo. Di ba po kay mahal, no? Kana atong Wonder Animal Vita paminawa. Testimonya ni sa nagamit sa produkto Wonder Animal Vita.
3: Nakasuway nakagamit aning Animal Vita, sir?
4: Oo, maaagi pagpunaw karon sa among manok.
3: Maay inyong gigamit sa manok. Oo, sa pagyod, ang inyong gigamitan, ana?
4: Manok o kining iro.
3: Ha, manok o iro. O niya, kumusta man sila karon?
4: Karaman, lagsik naman ang manok.
3: Lagsik na? Ha, kusog na mukha on?
4: Oo.
3: Sa una day, unsa man day na sila? Katungwa pa ni mo na gamitan anang Animal Vita?
4: Luya niya, gakamatay lagi ang piso lagi.
3: Luya o niya, gakamatay ang mga piso. O niya, karon, sa diha nga naggamit na ka aning Animal Vita, okay na kaayo ang ilahang lawas.
4: Oo.
3: Kasi itong pangalan sa gani?
4: Ramskin, Naramas.
3: Nga taga?
4: Langkagan mo kin nun.
0: O na, ito ang produkto nga Wonder Animal Vita. Of course, di po, paulahi ang Wonder Banaba Plus. Ay kanang atong Wonder Banaba Plus, para manas na yung mga galisod o pangihi, galisod sa pagbawas, na yung mga bugon-bugon sa suso, kaya naman na yung manggustin. O, bugol-bugol sa matres, o ba na? O kanang Wonder Banaba Plus. Pindot po, naghan pong gagamit. Minaw na, naitestimonya ako ka ni, gagamit mo ni sa Wonder Banaba Plus.
3: Ano sa itong pangalan, sir?
4: DC Kagula, sir. Taga Paradise.
3: Ramon Magsaysay,
4: sir.
3: Okay, salty daw mi kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
4: Akong ika-testimony yun sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus, pulbida. Nagagoon, lagi ko kayo. Kay, di pa-admit ako sa doktor. Mm-hmm. Iagaroon akong ipa-ultrasound. Ingingo na ang doktor nga naada ko yung bugol-bugol sa iyahang matris. Kulam ko na siya, sir. Kini upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo. Ako yawan na kayo sa akong asawa. Nindot daw ni Wonder Banaba Plus. Iko, ako ka nagsisting. Ano, daghan kayo ang mga tambal nga giresita sa doktor. Gisugo ko sa asawa o papalit sa resita sa doktor. So, wago mo duman. Ala kong ipalit ang Wonder Banaba Plus ng Vitron. Ang Wonder Banaba Plus yun, may importante. May akong duwaga esta pag akong ipalit. Ah, akong asawa, sir. Karoon isa Diyos. Naulian din, sir. Wagi ko ilain nga dyan. Maura gito iyang naayuhan ang Wonder Banaba Plus. Pero na akong patumar niya sa isa kadlaw. Katulong ako sa gipa inom. Sulod sa duha ka adlaw, iinom na akong asawa nga. May love, matayong undang mga akong dugo. Pero, ha? Naisip to siguro. Nindot lagi ng Wonder Banaba Plus.
0: Ingon anak, Gyod, kay pitibo ang ato produkto nga Wonder Banaba Plus, no? Nagaray ko ako mga silingan diya sa Mantabo. Nagpagaray Ruel Arapan, taga Barangay Kapihan, Burokot, Subutok. Shoutout Kuya Cars from Seattle, Negros Oriental, si Christian Dianis, sige kong paminaw ni mo sa radio. Meet ko silang Lula Lilia Latimbang at Mama Aying Alpas from Catanduanes po. Shout out here in Iligan City. We're listening to you here, especially to my husband Renanti Bariga. Salamat kainin mo, Kuya Cardo. Thank you kayo. Kanang Vitron Drops, indot po na, no? Para mo nas bata bago na tao, taman 1 year old. No? Kanang Vitron Drops, no? Kay mong anak, di ganang mukaon, di ganang mututoy, no? Tutoy mo na, kay bago na tao, taman 1 year old man. Dali magsakit, no? Sige lang, balik-balik pa, check up sa doktor. No? Gamitin na og Vitron Drops.
2: Ma'am, unsa man dai mo experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
5: Oo, naa, ma'am.
2: Pilay edad, ma'am?
5: 4 months.
2: 4 months. Oh. Unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
5: Mahalit ay siya, ma'am. Ilang, pamiro pa lang ng inong, mami naman di ang katulog. Ngayon, sa iyan pagtutoy. Ngayon, na ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, katulog sa kalibanga.
2: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal ni imuhang 4 months old, ma'am?
5: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wapa siya 1 month.
2: Then, Vitron Drops imuhang gipainom sa iya, ha?
5: Oo, ma'am. No, hantad ka rin, ma'am. Maawadid akong gimintin.
2: Okay. Isa, daghan kaing salamat, ha, ma'am. Unsa kayo yung pangalan?
5: Regina Kagaanan.
2: Taga-asa?
5: North Mapang, 44.
0: O nang Vitron Drops, mga pinalanggan digba mina. Vitron Syrup, para po ni sa mga 2 to 12 years old. Vitamins plus iron, mga po ni. Ni mga anak, eskwila, di ka mo sa klase ba? Makabugubugo, bitaw. Gani, pwede ni Vitron Syrup. Makabright man eh. Develop mo ng brain sa bata, ni nga ng Vitron Syrup. Nanindot po ni kay painom sa imong anak nga pilian kay pagkaon. Hapil na ng sigig 2 gadgets. Di matulog, sige lang gadgets, ipabitron syrup na.
5: Ako dahil si Regina Kagaana, sa North Mapang, puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinood ka ayon ni ma'am kay. Nagamit ko, ano akong anak na doon sa katuig karon. May naman siya kaon, may siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Ay tungod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, ma'am, karon. Kaya ang pagkakalibanga, Nauli,
2: Ma'am, paggamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
5: Okay na kaayo, ma'am. Ay na ka siya magtulog, usog na ka siya magtutoy. Uli ang laos karon, problem tambok, ma'am.
2: Ma'am, mga mensahe para sa ato mga listeners, labi na sa mga mama nga naminaw karon ay pangida na mga kabataan gagmay?
5: Ang kaawha doon sa naminaw, nga opunta nga mabalit mo sila o Vitron Syrup kaya maayos sa mga bata nga makakabang kayo sa mga pagsaon o sa pagtulog.
0: Lana sa kanindot, no? Kanang atong Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, para po ni sa mga 13 na ang edad pataas, no? Ato nang i-appeal niya si nanay, si tatay, si lulog, si lula, si mamag, si papa. Appeal na sa Vitron Tablet. Epektibo gipugay ng Vitron Tablet. Areo, paminawaw, na itistimonya. Gagamit niya siya ang Vitron Tablet. Nakupong tabang yun. Ang Vitron Tablet, naku, kikikatabang sa ato ang makinabuhi ba? Karabi itong mukhaon ka, ginagmay ka, kay gana, Vitron Tablet na. Matulog ka, putol-putol, Vitron Tablet na. Kanang gamayng bikil, magsakit ka, Vitron Tablet kay makapataas niya sa imong immune system.
3: Pangalan sa natong address?
6: Akong pangalan, si Harding Malina, Relocation Mainit, Cateel de Oriental.
3: Salty, Mr. Okay. Kung aun sa kanindot ang kining produkto nga Vitron Tablet.
6: So, sa dilipog magamit ang wapang makasulihan ng Vitron Tablet, ang karog, yung diligod ko yung katulog, katulog ko alas 10, na dali ko makamata, alas 12 na ako katulog. Mm-hmm. Pero suka, nagamit ako ng Vitron Tablet. Morga alas 7, katulog na ako. Antol alas 4, alas 5, hindi na ako halos kamata, mag-hihikay sa pagkaon. Usa lamang ko sa balay, naging nasara ko.
3: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
6: Oo, mahal na akong kaon, mahal na akong tulog. Mm-hmm. Mahal na akong tingon ako, mahal pa yung Vitron Tablet di ay. Kaya sukan siya na, nakabati ko sa ako, ang kanyang ma-advertise dahil sa ako, ang ni Kuya Cardo.
3: Mm-hmm.
6: Noong isulayan na ako ang Vitron, isulayan na ako ang tinol man yun. Na maayagod gamito na ang Vitron Tablets.
3: Okay.
6: Ay ako tulong, may nakong taon.
3: Mm-hmm. Sige, so, salamat.
6: Ako lang ginamintin. So, nagyagod Vitron Tablets.
3: Mo na niyong ginamintin ka ron?
6: Oo, maakong ginamintin ka ron.
3: Sige, salamat ka sa paggamit, ana.
6: Salamat.
0: Inana, kanindot ang Vitron Tablet, no? Shout out ako Mama Melissa Linsahan. Naminaw si mo Kuya Carlos na sa San Ginto. Suklatan family. Salamat o unta mapansin. Kaya mi Kuya Carlos always minaminaw si mo programa sa Barili, Talinga, Sindangan. God bless and more power si mo program. Shout out ko nila ni Nong Dudo Indiris ng Dading Inmac Nina Indiris. Adi Hamak, Pramarilo, Babati, Sagudod, Sambuanga del Norte. Shoutout Kuya Carl sa kong ugangan si Permina Masida o Maricilo Masida kung bayaw nga naa sa bukid karon watching from Katiil, Davao Oriental. Salamat kaini mo Kuya Carl, no? Dayon, ay mo kalimot kanang Wonder Himo Aid. Katong atong mga kaigsuunan na yung mga almoranas, nagsugod pa or kulon problem, dako kay tabang ng Wonder Himo Aid ninyo, ha? Ay mo kalimot, ano? Niya, kung naa po kay problema sa imong blood pressure, ayaw po kalimot sa paggamit sa Wonder Cardio Care. O na'y gamito ni mo basta kay naakay problema ka nang ilang giingon ba nga, hiblaron mo na'y kabay, ana. O, paim na na o Wonder Cardio Care. O niya, kung sige po kang paulan pa init, niya, dali kay kang subawan, dali kang hilantan, kuwangan ka og vitamin C sa imong lawas, kay kanarabang vitamin C, dili kaya mag-produce imong lawas na outsource good. So mo na natay Wonder C Plus. Namtay Wonder C Plus. Tulo na ka klase na drops ana na syrup na puy tablet. Kanang atong Wonder C Plus mga pinalanggang digpaminaw. Dayon na apoday kanang ato ang produkto nga pertigit pong ninduta kaayo. Kanang atong Wonder Herbal Coffee. Oh, di gyud pug magmahay kay proven and tested na gyud pod daghang gagamit nga maayo gyud kay gamiton. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggan digpaminaw. So, may mga produkto dagan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Gani ka magmahay ba? Dako kay kapuslanan, dako kay tabang nimo. Shout out ko din sa Nusi Serious Minia, from sa Nusi Serious Minia, Sambuanga del Norte. Salamat sa pagbasa. Kuya Carlos, taga Labuo, President Rojas, Cotabato North, sa akong bana, o akong anak, nagpag-aray si Silimar Panaligan. Aray ko ni Manong Igloria, Nikki Sarmon, Tatay Jose Igloria, Tisi Igloria, Ma'am Jing Casano. Salamat, shout out ko Family de la Serna, Badulan Family, Fernandez ng Rangayin, Alameda North, Cotabato. Salamat kayo ni mo, Kuya Carlos. Thank you kaayo po, mga pinalanggang digpaminaw. Uy, pinakaunang entry dito. Pinakaunang entry sa month of October. Na. First entry sa month of October sa Balak Writing Contest. Pinada ni Angelina O. Villalobos. Tagapurok 1, Barangay Concepcion, Valencia City, Bukidnon. Iyo po ni title ni Balak. Uy, kay Usa ka Anghel. Basta-basta ni kay Anghel na ni, no? Usa ka Anghel. Ato ni hatagag pagtagad ning maong entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay. Ato ning hatagan og pagtagan. Dinhi sa malinawon tang Pinoyanan, ako nga hinumduman ang atong malipayong panag-uban. Masinabuton o mapinanggaon kang asawa, wa na ko'y angayng pangitaon pa. Wa ko dama nga sakalit mitaliwan ka, nagbilin kag usa ka gamayng anghel nga wa ko masayod og unsaon pag-amuma. Daghang katuigan nga nawa ka sa akong panan-aw. Paspas kaayong pagsubang og pagsalop sa adlaw. Aban bisan anino wa ka na mo patimaw. Kung nasayod pa kong daan nga imo di ay kong biyaan, may pa ako nang nag-inusara wa pa'y mga pagmahay o mga kabala. Kaya sa imong naimutangan, imo pa ba kong mahinumduman? Ako nagpaabot kano sa kamubalik aron pagtagbaw sa akong mga kamigaw. Paabot ako niya kay mag-uban taron ipadayon ang naputol na tunggugma. Diya sa imong pahulayanan akong isugilon kanimo nga angtod karon ako nagbangutan. Ako lawas buhi apan ang akong kasing-kasing daw patay miuban sa imong pagtaliwan. Mga luha miaga sa kaapingan di ko kapungan ang mapait kong kapalaran. Nawaton ko na lang ay pagbuot ni sa kahitasan. Karon ang adlaw nga kasumaran sa imong paglakaw, aniya kami sa imong lubong miduaw. May na lang kay gibinlan ko nimong usa ka anghel nga makalingaw. Kay kun wa pa dugay na unta kong miambak sa halawom nga bungaw aron ang kinabuhi ko mahalaw. Sa paabuta kami kay pag-uban ra kita sa umaabot nga mga adlaw. Entering Angelina Villalobos, Purok 1, Barangay Concepcion, Valencia City, Bukidnon. usa ka anghel sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kaninyo tanan mga pinalanggan tigpaminawa. Aniya, subli kong kapahibaw, gids tanan. Kanang ato mga produkto bito. Kanamang ipang hisgutan ako sa RSV Life Care Marketing Incorporated ng mga products ba? Mapalit na ninyo sa mga parmasya at butika. Aniya, naapon sa Rose Pharmacy na. No? Oh, naapon na sa Rose Pharmacy. Soon to be, Rujon man tingali. Muna naapon tayo Rujon Pharmacy. Ano, no? Katong mga tanan ka to. Katong mga Wonder Herbal Oil. Katong mga Animal Va, Wonder Animal Vita. Wonder Banaba Plus, no? Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet. Wonder... Kanang Himuid, no? Wonder Cardio Care. Kana? Wonder Herbal Coffee. Oh, kanang ato ang Wonder C+. Anong Wonder C+ na to? Vitamin C man na, no? So, puros na mga nindot ang produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Amo kinang gidisinyo kay gusto lang gid po namo kun makatabang sa katilingban. So, kanang ato mga products, naman po tayo mga tindahan daghan. Naman tayo mga RSB Life Care Marketing Incorporated ng mga branches yun mismo sa lain-lain nga lugar sa Visayas o Mindanao. Makapalit po mo, pero makapalit po mo dito sa mga parmasya o butika. No? Dayon, katong ato mga kaigsunan nga kanunay naminaw aning programang tudling sa mga garay, pwede po mong makapadag yun o entry sa balak writing contest. Naman ta, no? Pwede yun. Basta kay, ang atong sabot lang yun, di nyo kalimtan, kinanglan ka ng imong entry, maabot na siya o lima ka istansa kay minimum na. Mula pas okay lang, pero kuwang pike, dapat lima ka istansa yun. O niya, ang kada istansa, dapat upat ka mga sentences. Ana na siya, no? Tarungag tagik, dali raman na nimo tarungon o tagik na, gahinig og panahon, para na ba kaya chance ng budaog ba? Kaya rhyme-rhyme naman ko na. Rhyme-rhyme na ng balak ba? Rhyme-rhyme. So, tarong kagtagig, katagig panahon, kay aron nga, hindi ka magka-problema yun. Nindot yun. Nang ato ang produkto nga, kinini ang, ato produkto, ato ang, sana, balak writing contest, nindot ang imong mapada. Kay para po nga, di good po na mag, lessons pagbasa unya basin kinsa mo gyud kada home goal basig next year mag-increase na tag price nga plano man ko nga sunod tuig patas-an pa nato ning premyo sa atong balak writing contest kay aron nga mas daghan pa unyang malipay nga magpadasi lang mga balak diri. Oh, Bisaya sug Mindanao, kabalo ko mga Bisaya man ta puros. So pagtagik lag pulong di ayo limaha ka istansa. Unya, upat ka sentences kada istansa. Unya, naka-rhyme siya, naka-one topic. Kung nalipay, nalipay ang topic nimo. Kung naguol, naguol. No, kung gibiyaan, gibiyaan. No, kung gabangutan, gabang. Ana ba? Ana mo kunang balak. Nasa certain topic nga dito magtuktuyo kay mga istorya ba? Ha? So muna akong hangyo sa ato ang mga sinder sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. No? Ay, manlabod. Kadaog na ikah. Hayahay na ana, 3,000, 2,000, 1,000. Ato na ko ay, Kuya Cardo Villarunti Mingo ng Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Welcome to Airwaves Bulletin on BG Radio. Anina po kita for another episode dari sa kalapusang adlaw sa ato ang work week. Today is Friday, October 2, the second day sa ato ang buwan sa October. So dali ra kayo. Of course, you're with me, Sir Yogi Mendoza. Gubani ko ninyo sa 30 minutos na ito kung panag-uban dari sa ato ang programa. Onya kini siya matag Lunes antun sa Biyernes, alas 2 antun sa alas 2 imedya sa kahaponon diri lamang sa at inusara na tong paborito diri sa City Tuburan, of course ang DYPS na Bulawan ng Tinubdan Radio. Onya karon kay we are pila na malanday ta ka days until Christmas, no? Ato na lang we have already kuan na lang ta. We have only 83 days para maabot ang ato ang Christmas 2026. So niya. But before that, of course, ang ato ang pinaka highlight karong mga panahon na diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio, mao man jud ang umaabot nga gikahinaman no, nga Intramural Games 2026. So, ang atong Intramurals pagasugdan kini karong Monday, October 5 niya. Until na siya 5, 6, 7, 8 o niya, mupahuway ta sa 9, mubalik sa 10, no? So because ang Friday na to wala mang gihapon. So 5, 6, 7, 8, 9, sorry. 5, 6, 7, 8 Monday to Thursday o niya, for the awarding in the ka-10 Sabado. So muna siya ang schedule. Of course, naatay pito ka mga competing nga mga units, mga teams na to dire, no? Naadeha ang sa ato ang College of Education, ang Unit 1, mao ang the Fighting Legends Unit 1. Okay, ato suning shout out ang mga co-ed na to, sila yung nag-una sa ato ang pag-tryout, sila po ang Unit 1 na ilaha po ang kanang unsay tawag ani ang usa sa mga pinaka competitive ni sila nga mga teams diri sa ato since taon-taon na jud, no? So murag jud sila one of the most competitive jud ni sila. The second is ang bang-o na to, ang Unit 2 Cyber Knights, ang BSIT department na to, ang mga coders, mga programmers na to, mga web developers na to. Mao na sila ang Cyber Knights. Alright, good luck po ninyo niya mga Cyber Knights. Mga high-tech na sila mga tawhana. O niya, Unit 3 na to, ang ato ang mga artists, mga creatives, no? Ang mga linguists na to, ato ang College of Arts and Sciences. Sa ganyan ilahang pangalan? Valiant Warriors. Ano? Yeah, sakto. Yeah, Valiant Warriors. O niya, dayon mga warriors sila, no? Mga kuno sila mga creatives. Onya ang Unit 4 na to, ang College of Engineering, ang Iron Beavers, no? Kanang mga beavers guys, mga man mga hayop banga mo construct bitaw og mga kahoy, no? Kanang sa mga gapnod, mga sanga-sanga dan ilang himuong mga dam para ngadto na sa puyo sa ilang tubig, gawas manginana ba. So mura sila nature's mga civil engineers na sila. No, so muna yung sa engineering, muna Iron Beavers, kay mga putaw na sila, no? Kaya mungitkitay na sila. So the Iron Beavers, muna ang College of Engineering, unya, sunda na to sa Technoforge, ang atong BIT department. Technoforge, mga BIT na to, daghan pinunli, pinakadaghan, no? Kaya nalay day, na evening, na paitabuilan. So daghan dyan yung population aning Technoforge. Unya, pagasundan sa ato ang BSHM, Pink Panthers. No, mga Pink Panthers na sila, kaya tungod na siya kay ang colors manggod sa official sa hospitality management is pink and gray. So muna ilahang color combination is pink and gray. Unya, lastly, ang ato ang mga pinaka-importante nga sektor sa ato ang society, ang agrikultura, no? Food security. So kini ang mga green people, kining mga the verdant sino sila gani? The verdant nakalimot na ko sa ilang pangalan. So mo ni sila. Anyway, ang College of Agriculture ang ato ang last nga unit, no? So mo na siya. And then atong kuanon, at gahapon atong guest na to si Dr. Ingersoll Edgias para sa ato ang unsay tawagan ni
natural nga mga activities niya. Atong siyang ipang-announce diri karon nga sa usa na to. So unahon na to ang dance palabas, no? So kaning dance palabas mahitabo ni siya karong October 8, Thursday sa hapon. Alas 3 magsugod ang program, pero napamailaing events before that. So sa anime ni siya, no? Sa ang dance palabas, ano dili sayop ko. Ang dance palabas inig October 5 di day layo ni. No, kay mo man siya kanang inighuman sa parade dayon. Unsa na mga ceremonies niya, opening ceremony niya dayon, contest dayon, dance palabas daghan na ni. So kanang dance palabas mura na siya og kanabang field demonstration, no? Ato na basahon na sa ang ato ang dance palabas nga mechanics para atong mga students makabalupod. The dancer should be bona fide students of CTU and members of the team. So dili pwede nga ikaw BSHM ka, dito ka ni appeal ka sa BIT, no? So dapat by department jud. The team is free to choose any music anchored sa team na to. One CTU, united in sports, culture and the arts, driven by excellence, inspired for the future. So muna siya. So any music, basta nga maigo ninyo ang team, no? Mas lindot dyan. One CTU, united in sports, culture and the arts, and driven by excellence, inspired for the future. Muna siya. And then a minimum of 60, that's 60, 600 kabuok dancers, and a maximum of 80. So 60 to 80 kabuok dancers ang pwede mo appeal sa usa ka team sa dance palabas. Unya, comprised niya of freshmen, but for the team limited lang kayo ang freshmen, like pareha sa College of Engineering nga dili kay daghan, College of Agriculture ka, so uban pa, pwede ra mo recruit og mga second year o third year baka, no, para maigo dinyo ang minimum nga 60. So kana siya, or even maximum even 80 kay usahay makainom sa jud tanga. Mas nindot man sa jud kung daghan kayo, no, nindot kita naon kung daghan. So muna siya. So again, 60 to 80 dancers nya, first year na jud dapat unta, but sa naman jud tanga colleges nga may ra population, so pwede ra jud sila makapuno. Basta tanang first year majority jud na sila ang naa diha. Unya, strictly no props men. So wala ni mga props men, puro ra jud ni manayaway ang dapat naa sa field. Dancers are allowed to use only one handheld prop, ha? So handheld, dili pwedeng lukdoon or unsaon ba, handheld ni siya, which must be directly manipulated by the dancer. The use or manipulation of additional props by non-dancers or other individuals, including mga confetti, blasters, or similar devices or material, shall be considered propsmen. So kana siya, so dili de pwede, no? Kaya non-dancer dapat dancer ra jud nya, no propsmen man ya, considered man sila propsmen katong mga magpabuto og mga confetti. So wala na siya karon, ha, timanina ninyo mga dancers. Any violation, corresponding point deduction din na siya. Sunod, the performance must be at least 4 minutes but not to exceed 6 minutes. So 4 to 6 minutes na siya mga guys, excluding, so walay labot si entrance og si exit. So pwede ra ang entrance ang exit maglangay-langay mo diha, ayaw lang sad, no? So basta ang total performance 4 to 6 minutes nya, magsugod ang pag-ihap sa oras, the moment nga magsugod ang movement sa sulod na mupurma pa mo diha, and or ang music, no? Tukar na ang music. So basin biyag na mong intro-intro nga mga kuandaan, bisag wala pa itukar, so sugda na po mo diha kunta sa oras. Pero normally magnam jud tay cue sa music, no? So music ang hadya magsugod pud ang pag-ihap sa inyong 4 minutes. Walay labot ang entrance ug ang exit. Unya, another, the dancers shall wear the official unit shirt throughout the performance. So naaman tay mga bagong t-shirt, no? Mga uniform ang mga nana sa pang-entrance. So walay mga extra nga mga uniform nga bago. So katulad jud ipasulob. So uniform lang kanang departmental nga official unit shirt mo ra dyan na siya. It's up to the team sa lower, sa ubot, sa ubos ninyo, sa gunsa na mo, sa ako ninyo, basta ang ibabaw katod yung official para din kayo kagasto ba muna siya ito. Kung naamang gani mo yung costume para sa ubos, sa minimal cost lang po, di po kayo sobrang mahal na noon, no? Muna siya ito. Number 7,
strictly no set props or mga backdraft diha during the performance. Mapareha na mga pasigarbo nga dagko kayong mga backdrop usahay ba no, so wala na siya dito to asaya or jud nya hand props no, wala jud na siya ang focus dire nga tuwa dire nga ang focus dito sa sayaw o sa concept sa adherence to the team. No instructors, teachers or coaches must be seen during the performance dito mismo sa nag-perform or ni perform along with the contestants dito sa venue. So, wala sila appeal nga tunga-tunga sa field once magsugod na. So, pwede lang skilkilid pa nanaw lang. The audience na din sila. Unya, in case of technical problems, let's say for example, ang atong sound system nagka-problema ng low voltage, ni kalit nagkapaong or naunsa, so, pwede ra, the contestants or the performers are allowed to repeat their performance para suma. Dili siya bitaw nga para fair lang po, hindi man nila sala nga nganong nagka-problema na technical, inana. So, kana siya. Number 11 na itong performers must be at the venue 30 minutes before the parade or performance. And this is very important, no? Ang promptness. Unya, dayon, quality performance is no violation at all. So, pag may lain. Starting point for the parade is at the hotel. So this is for the parade last Monday ta 7:30 October 5 ni siya. Assembly area kay naradta sa atong oval lapit sa May Agriculture ta magsugod kay motuyok man ta no dito lapit sa Agriculture Department na tuyok. So that's it for the dance palabas. Good luck oi napalay ay ang criteria for judging group execution. 30% choreography, 30% technique, 30% and overall effects. Of 10% for a total of 100%. Ang iya, each judge mag-deduct siya 3 points per violation of the total score. Ang total score na minusan kung naay mga violation. Per violation, kung daghan mo violation, daghan sag minus tag 3 points each. Unya, dayon, i-rank dayon ang ato ang scoring sa mana siya. Deliberation of the board of judges' members will be done before the winners are announced. The ranking method of the computation of for the overall tally or the summary of the scores will be employed. In case of atay, in the event of atay no, ng liver, bitaw. In the case na ay magkatay sa to ang final ng scores and ranking, the board of judges shall deliberate among themselves kinsa jud. So naman jay mo kuno na. Let's say for example, tulo ka judges na naay na second, pareha na tay ilang score sa ranking. So naman siguro ang katanaw lang yung judge naman sa iyaha kay kaduha mo siya na second niya, kausta ra siya so, sa usan, layo na siya, inana ba? So mas tagaan na itong weight kasagaran, inana. No, ang katong nasdaghan dyan niya, pareha duha ka judges, pareha sila rank ana or mas taas ila ha, compared sa katong labasig taas na kay itong like, sa standard ng usa ba? So inana na siya. And the decision of the board of judges is final and irrevocable. Of course, in case of protest, so natin mga protesta, if ever mahitabo ni any party who wishes to contest the result may submit a formal letter of appeal to the board of judges. However, dili gihapon ma-alter or ma-invalidate ang final decision of the judges. So, at of course, ato pa man ang imbestigaran o kung pa man, no? Na pa man mga ingunana. But anyway, hopefully, no, kanang wala lang maabot sa mga nanay kay ato adere nga ma-enjoy ta. Of course, nakasabot po ta nga, naninguha, manitanan, mo-follow lang dyan sa guidelines, no, naaman dyan yung mga inanana. Di man yung malikayan sometimes, no, sometimes, nahitabo nga ka na mulag, uy, mulag, we feel disadvantaged man or mga inanana. But hopefully, di maabot anay. Again, ang pinakamakanti lang dyan unta, mo-follow lang ta sa rules, and then let's enjoy, no, kanang friendly competition. So, October 5 ni siya, niya October 1, pwede na mo dawat sa entry sa kinsay mo appeal. Of course, mo nag-appeal mo dinatanan, no? So, kung naamoy yung mga pangutana, pahintaan lang hapon ninyo si Dr. Ingersoll Ed Diaz kay siya man ang overall chair sa culture and the arts ng mga event. So, niya, natay bago karon ang folk dance, no? Sa ito yung basahon. Ang folk dance, kaya mo lang gihapon, student officially enrolled niya members sa department of course niya minimum of 10 dancers niya maximum of 16 sa usa ka contingent para sa folk dance. The performance must not exceed 5 minutes including entrance and exit. So
appeal na si entrance o si exit ana kay include man, so 5 minutes na siya, so ay kay mo paglangay langay. We also have naratay pili ano, so naray gihatag nga pilian ng choices sa mga nga sayawunon. You have habanera, narcisenia, jota echagüeña, la jota sevillana, la jota isabela, jota botolena, jota moncadena, jota quirino, and jota rizal. Usually mga kuan man yung mga inani no, katungingan ni Sir Ed, Maria Clara ni siya. So lahat sa itong rural, katungitong nga colorful kayo mga costume, kanang pang rural kayo ba ang dating. No? Kaning Maria Clara, Spanish inspired man yun, no? So mga man siya. So walay combination of dances, mga medley, pwede katulad yung official nga itong gisgutan. Walay hand props, depende po na no, sa malamay, magpayong-payong, biyan ang ubo.

0: So, basahon din na inyo, mga student na ito, mga choreographers, 20% na siya. Staging, inyohang mga choreography niya, uban pa. That's a 20% and overall impact of 10%. So, good luck sa itong, bang-um ganyan folk dance nyo, ni Sauna. So, kana mo lang gihapon, minus gihapon si judges for every violation ninyo. In case of atay, mo lang gihapon, protest, mo lang gihapon, katong-atong nabasa, ganyan na sumuma, ora dyan na siya. So mo na siya no, atong na-introduce si Dance Palabas o si Folk Dance. O niya, time check sa nato dito sa BT Radio. O muna, atong ang first set sa first half day sa atong programa. Sumubalik ang Airway Bulletin on BT Radio after these few reminders coming from our friends. Don't change that dial.
1: Ay, nabalakan ako anin akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
2: Uy, ipahulay lang sana, Dunghoy, kaya ako lang sa'yo magita og pamaagi. Ina lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
3: Unsa man ni Day?
2: Nerve Flex Capsule, nadungog kumaguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo, nagpuka na malagi kagahoy.
3: Maglungago kay mo trabaho ka ko, nindutagod atong iyong ipainom na ako gabi, Day. Unsa to, Day? Nerve Flex Capsule.
2: Aniana, ang Nerve Flex Capsule para sa imong nerves. Pagpaligon o pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga, paalik sa himsog o gayahay nga paminaw.
4: Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gisant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag og kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay ra kaf na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. May ra kaf na.
2: May ra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexilo Forte!
7: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexilo Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte!
7: Ngayon lang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga.

0: Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas, Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas, Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susas, Lechon Manok and Liempo. Tara na!
1: V-tron. Subok na!
2: Ay ako dahil si Saidi. Ngayon son, taga Proxingo, San Miguel. Pasalamat siya, sir. Kahit wala po na kayo naman kung bata, sir ba? Grabe katahila. Kahit kung dugay ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya V-tron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas.
3: Mm-hmm.
2: Dali ramat matulog. Kunya, kaya rin siya mumata pag gutumon. Pasalamat ko sa V-tron, sir.
1: V-tron. Subok na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Alright, ibalik ang Airways Bulletin on DT Radio para sa atong second half sa atong programa. O niya itong isugatan na po dire ang radio drama. So natay, radio drama competition no niya. Kini siya mostly mga ganda nag-i-adapt na ito sa pasok guidelines. So kanang itawag na itong Philippine Association of State Universities and Colleges sa Culture and the Arts ni siya, no? So ang radio drama na to, this is something that we have done in the past. Pila naman ka kung nagkatuig, no? So naaman dito. Except last year kay Mubi, wala man to'y cultural mga nahitabo last year because of the linog, no? Katong kusog kay nga linog dito sa Bugudapit ba? Bugo City. So mo na siya nga. Ang ato ang intramurals last year, mostly games lang, shortened, mga nana radyod kay tungod sa kato. So wala tay ato ang ato mga efforts ato, itong focus po sa mga pagtambang. So mga nana, no? So ang atong cultural, nasakripisyon ato last year, but yun na ta sa pasok culture and the arts ato, so dagan po tag-i-appealan, gibawi na ito ang ato. Pero karon ato siyang gi gi-appeal diri karon, so gibalik na to si radio drama sa atong kanha. So imagine ninyo, by the way, ang radio drama kanakanindo sa city tumulang kay naa man jud kagalingong BT radio na to kundi maka-broadcast jud ta live on air. So ang sa atong mga tigpaminaw, dili lang mga estudyante kundi the general public has the opportunity to the chance to listen sa mga gibuhat jud nga mga istorya o mga pag-perform sa radio drama jud live on air jud na siya niya. If possible maka Facebook live sino tani para makita po mo sa katong mga ganahan mo tanaw kung saan nila mga itsura diha nag drama, so makita po na niya Facebook live, no? So tangi po ninyo October kuan ni siya October 6 ni siya sa Buntag, no? So October 6 no Martes oh no yeah October 6 sakto. Okay. The contestant must be same gihapon from the same department ng mga estudyante. Original radio drama nga script, ilang istorya ha. Yan ay format, ng title, radio drama. 10 minutes ra ang duration ani, kinsa ang writer, director, o uban pa nga cast, no? Ibutang na inyo nga to. No more than 5 radio talents ra jud o technician ang pwede. So 5 ra jud, ha? Kada department, pwede less. Kay no more mag-iingon dere, so pwede upat mo, basi maayo dyan kayo mo, no? So pwede na upat, but pinaka-maximum si lima, di pwede mo unom. Nga sa lima, appeal na diha sa Audiotech ha, kaya naman na yung mutig mo, manage sa sound effects, kaya ng mga uban pa niya, no? Kaya mga patan, right? Mga buto, boom, mga transition ng mga music, no? Nang malihin nga itong lang eksena, butangan na kadiyot o mga music, ingon anak siya. So, lima na appeal na siya tanan. Pwede mo mag-multiple roles, no? Nang matiguang, nang mabata. Depende mo na appeal mo na siya sa art na to, sa radio drama, no? Nga, bisag gamay mo, but you can play daghan kayo nga tao or daghan nga roles. Yung ka na siya. So, again, nakabutang diri behind curtain, but again, like I said, kita swerte man ta kay namtay BT Radio, so live on air, dili ra ang taga City Tuburan makadungog ng mga estudyante, but appeal ang mga si tawag ni ang general public kung asa maabot ang ato ang sibya diri sa ato ang 98.1 FM. Unya, wala lang tayo sa ang importante ang photocopy sa minyohang mga scripts ha, dapat before October 5. So ato ana siyang paninglon kinsa ang mga kuan ani mga ansay tawag ani mga focal person kada units kay kuan ra ba kanang critical kayo ang pagbasa sa script kay naa mga mga rules na to nga, no? For example kanang mga ansay tawag ana kanang mga words bitaw nga dili dapat isibya online kanang mga obscene or ansay tawag ana mga dili maayong paminaw, no, kanang mga ingon anak ba. So, muna siya importante nga. Ato nang ma-review daan ang inyong mga scripts para malikayan tanang mga dili dapat mas appeal sa atong broadcast, no? So, pwede naman mo magdala og kanang tamdanan ninyo sa inyong script, kay radio drama man eh. So, pwede lang mo mag-print sa inyong script, masahon ninyo nga ito. Yeah, pwede lang ha, English, Filipino, Bisaya, ang ato ang language ni gamiton. Okay? Sa pamaylain. Alright, so malang gihapon, katong mga deduction sa judges, onya ang assembly area ani kay dito sa BSIT nga room sumangita lang tangan to no, but based sa ato ang experiences kasagaran ato raman nga to sa kay Landong baya na dihang ato distong atubangan sa Biki Radio ang talisay diri nga kahoy no, but the contestants pwede na diri mag secure lang siguro tao gilingkuranan diri dool, pero ang pinaka ni dool jud diri ang BSIT nga building, so pwede na punta ato manghangyo lang ta ato ta mag mura ba siya waiting room ninyo nga to. But of course dool raman no, so pwede na po kasagaran lagi anhira dyan sa BT Radio nas tubangan no, so muna siya. So ang mga coaches di man kasulod, so okay na dyan. So ang atong criteria ani kay radio drama script, ang story mismo dyan no, kanang ang theme day ani no, kay katodyong mga fang values sa Filipino values, kanang mga happy, pwede sa drama dyan kaayo. Basta kuan siya ang theme niya, kanang usay tawag na kanang youth, family, unity, values, sumuna siya character building, moral nga mga kuan nga mga tema, ng mga theme na to no. So kana siya for niya ang iyaha pong audience ani is GP, so general patronage no, dili siya R18 man no, kanang mga pangdangko na, so dapat it has to be general patronage. So muna likayan tanang mga pulong niya nga mga dili maayong paminaon. So kana siya ang ato ang bantayan sa mga scriptwriters na to. Alright, so mula na siya ay ang competition day ani day October 7 day, sorry nasayop ko, nagtuo kong 6 sa October 7 day ay sa buntag no, October 7 sa buntag niya hapon ang kuan ang sa kanang katong music. So mula siya no, sa ato ang mga contestants sa beat sa radio drama, so good luck ninyong tanan. Alright, pop solo, kaning pop solo di kani pagian kay moment siyang pagian ang tani kay di kani siya detalyeho na to no, kay ang kanigong pop solo kuan naman siya kung muna kayo OPM lang dyan. So OPM music, Bisaya, Tagalog, English, basta OPM. OPM gani sa mga wala nakabalo is original Filipino music. Dapat the composer, it should be the composer ang importante. So it is being composed by a Filipino jud no, so na naman gud pwede man gud ang uban nga maka kuanta nga kanang Filipino ang nagkaanta foreigner ang nagkanta, pero ang original jud ng compose is Filipino. So kana makonsider gyud po ng OPM na to, kay it, when we talk about OPM ng music, it has to be the composer, not the interpreter, ang Pilipino. So, kana siya. So, pwede English, pwede Bisaya, pwede Tagalog. Pwede mo mag-areglo, no? So, there are mga arrangement nga para mas manindot niyo, para ninyo mas naa siya impact kung giusap ninyo. So, it has to be published pod nga song, no? Kaya ka mas nindot man makaingon tang judge nga, may katong, nakay point of reference ba? But wala man ingon din nga, it has to be original. No? So published magibutang day, so dapat published nga OPM song. So dapat it has to be published on air or kanayin ana protected siya ba. So kana singing shall be accompanied by -1 music only or kanang karaoke music radyo no? So walay katong live nga duyog, so it has to be -1 radyo. Delivery pieces 3-7 minutes onya kana ang ato ang criteria for judging. Tone quality ninyo is 45%, musicianship 45%, deportment 10%. So mo lang gihapon in case of batay katong mga deductions, mao lang gihapon na siya. Ang contest nato is October 8, a Thursday, 3 PM. So mo na siya ha. Ang Wednesday ang radio drama sa buntag, radio drama sa Huybis ang OPM pop solo. So sayop ko ganina kay nagtuo kong Martes no, so it's Wednesday actually ang radio drama. Ang OPM pop solo vocal duet kay 8 Huybis. Okay, for the vocal duet same gihapon OPM, pwede magpares lalaki lalaki, babae babae, babae lalaki, as long as they belong to the same department, unya official nga student sila. Unya pwede nga mga kanta nga original. For example, naabot ta sa national level ano na yung mga Bisaya na iwaray nga mga kanta aloud na siya. No, but hopefully kung para sayon lang sa tong kinabuhi, Bisaya, Tagalog or English lang nga OPM songs. No, pwede gyapon ninyo i-arreglo inyong music para mas lindot paminaon or ganahan mo nga unique inyo nga naidating. So kanya minus one radio gyapon nga dayog ang atong giallow. Of course, kung may problema technical just like with the pop solo pod, kung may technical problema nga ang cause is ang ato ang technical team, so you are allowed to perform again. Bale, back to zero yung scoring para kanabang dili man ninyo at fault, dili man kamo ang at fault. So 3 to 7 minutes gyapon ang kanta mo, may siya kasagaran no 4 minutes man na siya. Unya ang ato ang criteria for judging na atay tone quality 25 nya dako kay ta gibutang diri sa blending harmony 40%, musicianship of 25%, department of 10%. Same lang gihapon with the rest. Alright, katong mga deduction, katong mga in case of batay, katong mga protesta, so mo na siya. Alas 3 sa hapon na siya, tangi, Huwebes, sa ato ang covered court. Alright, unsa pa may lain dire. Kaning Mr. and Miss Intramurals, naaman din yun, atuloy ni apilon kadali, no? Kay apil mo siya sa cultural. So, ang one pair lang kada department, so natay 7 ka units, so one pair, so natay 14 kabuok tanan ato ang atangan. Appeal nila sa parade, first day day na sila magawas si Mr. and Miss Intramurals. Costumes of the mag-shoulder by the department ni sila. Nya mo perform din sila kaning duha ka candidates mo kanang pair ninyo kada department. Mo appeal din sila during the dance palabas for their sports demo. So mo demo ni sila with the dance palabas dito appeal ni sila. So criteria na to ani top 4 di ayong pangitaon. Onya introduction 30%, beauty 30%, confidence stage presence 30%, and overall appeal of 10%. Nya introduction ha, i-follow naman sila gibutang dali no name, age and the department which you are representing. Name, age and the department. Special awards na atay mga awards na to Mr. and Miss Intramurals 2026. Natay first runner up, second runner up, third runner up, kay upat naman to top 4. Natay mga minor awards, best in production, sports demonstration and sportswear. Nimulang gihapon, naalang gihapon tayo mga deduction violation. Mga ini-exceed na sa limit sa introduction na punan na yung daghan siya ipang puno. Authorized, unauthorized costumes ng mga props, ug uban pa. O wala diha, during the dance palabas, wala niya appeal. Pagparid, wala niya appeal. So kana, mga violation na siya. Okay, what else? Mulang gihapon, ranking method tayo. So kana siya. So muna siya, good luck sa ato pong mga Mr. and Miss Intramurals. Finally natay dance sports no sa dance sport og ay napad dito street dance sa dance sports na atay tulo ka categories ang Latin modern standard ang atong unahon so duha ni siya unahon na to kay tulo ka tumang third kind no so ang ato ang Latin og ang Latin na to same gihapon by pair male or female jud ni siya dapat no kay kanang lain man sa ato siya third kind tong usa. So one regular pair kaning male and female nya one pair for third kind nga category. Okay, natay nagya pa tay Latin ang third kind no. Nay cha cha cha, rumba, jive para ni siya sa Latin nya sa katong modern standard naa ang waltz, tango and quick step. So muna siya tulo-tulo ka category per asa kaning tulo-tulo ka music genre di ay no per category. So again sa Latin na atay cha cha cha, rumba and jive. Unya sa modern standard na ay waltz, tango and quick step. Unya dapat uy kan i-follow ni importante no. 60% jud ang standard ng mga basic nga movement. Natan kung cha cha cha na amo basic jud ana. So dapat mo perform jud mo ana. Nya 40% ang free interpretation. So pwede tong katong maraming mga twist diha ang ipangbuhat. But it has to be 40% lang siya sa inyong performance. Dapat na-add si basic. Kaya nitabo ang gugunoan ni sa una mo. Na-freestyle na halos tanan. No? Nawala na ang basic sa katong mga genre dyan. So kana importante na. Bantayin na. Okay, so competition will be by hit. So hit 1 na ay regular couple sa Latin. Hit 2 ang regular couple for the modern standard niya. Hit 3, 4. The third kind, yeah, balik-balik na siya. So Latin na pod, kanang kuha na pod, modern standard na pod, hinana siya. And then, no lifting ha for regular couples. Ang regular couples, wala lifting. Sa third kind, bahala mo diyan, mag-inasahay mo, no? Okay, so only first and second level lifting ra ang allowed sa third level, third kind couples. So, pwede makalift ka namin siya. No, katong ipatong na dyan yung babaw na dyan kayo. Kaya delikado naman gano'n na siya. So, di-disallow na siya. Ng mga climbing, the basketball court, kaya naman yung mainginan na over na. So, di siya pwede ha. So, ang organizers, ang tournament manager mo ay mag-provide sa music. Mula ng Japon, ang ato ang criteria for judging will be footwork, timing, 30% timing and coordination, 30% style and movement, 40% and total of 100%. Mula ng Japon, the rest nga mga deductions, mga in case of atay o protest. Last, street dance na to. So, same 10 members din siya sa team. Minimum 10, maximum 16. Same department. Niya, 5 minutes na yun. Appeal na si entrance o si exit. So, 5 minutes na performance. O niya, pwede mo makamix-mix, no? Mga mashup o uban pa sa inyong music. MP3 format lang. I-submit lang sa tournament manager. O niya, 4 to 5 minutes. Niya, walay. Dapat ang inyong music, ha? Walay katong mga obscene nga mga lyrics o mga explicit nga ka. Dili po may paminahon nga mga lyrics sa inyong mga songs. So, ayan na siya. Nya opi ang ato aling focus deron sa ato ang inyong performance will be Pinoy viral, no, no, nga viral nga mga kanta karon pareha ng mga unsa nang mga digi digi dong, no, kana mga ingon ana og uban pa. So muna siya ato ang theme, so pwede mo mag mash up ana og mix. So kana Pinoy viral refers to content that spreads rapidly across digital platforms like mga trends sa TikTok, mga ingon ana, no. So muna siya inyuhang ang routine ninyo. So free dance art styles must be performed. Kamo na ibahala, basta kanang street dance na to siya. So use of body oil, mga paints, mga substances nga makakuan sa stage, makaslide, nanoon diha. Ayaw na siya ha. Likayan ta na siya. Removing outer costume pieces is allowed only if kanang maghubo, sanay mag-remove mo sa inyong costume para na po ikaduha. Basta nga dili makita ang mga dili angay makita. O kana siya. Alright, so again, ato gihapong kinahanglan ang pag-adhere sa atong decency standards all the time. Unya, pwede gihapon maka-accessories like mga kalo, caps, gloves, scarves, jewelry, and others. Unya, pero kanang matang, ginyang tangtangon yan, namusikan costume, pwede na siya as long as kung lang gihapon to ninyong adherence to decency na to, no, nga policy, kana siya. So, mo gihapon, minus ta, mga deduction, mga kuan. Ang ato ang criteria ani for judging is choreography, 30%. Execution, power, intensity, and clarity of movement, 20%. Content, creativity, and artistry, 20%. Entertainment value, 15%. So, kana siya. So, those are the events na to sa ato ang mga cultural, no? Sa ato lang, i-mention diri ang mga tournament managers para inyong duulon. Para namin mga pangutana. Ang atong dance palabas, ang atong tournament manager, sila si Sir Emmanuel Gagliardi o si Bernard John Roger Olivo, o kanang gila na tong Ron Jovich, kana siya katong ato ang disconnect na. Sa folk dance, si Sir Emmanuel Gagliardi lang gihapon. Radio drama, pop solo o vocal duet, ako ang inyuhang ubos ng igsoon, Sir Yogi Mendoza, pangitaan lang ko. Radio drama, pop solo o vocal duet. Ang atong Mr. and Miss Intramural si Sir Emmanuel Gagliardi. Dance sports si Sir Jehad Montesilio and si Ma'am Elda May Notarte. Ang street dance si Sir Bernard Olivo and Miss G Caniete. So muna sila ang ato ang mga tournament manager. So good luck sa tanan ato mga estudyante nga mo apela. Let's enjoy and the show unya kana no, may the best team teams win. Alright. So wala tayong oras dili sa ato ang BT Radio sa itong Airwaves Bulletin. Until next week, October 5. So na ni tayo, hopefully ma-invite na to atong mga friends coming from the Polytechnic Bulletin, no, kay medyo na wala sa kasagaran next week na ako yung mga event po nga doon. But anyway, ato silang gisabot nga ato silang maka-assist sila to dali sa Airwaves Bulletin on BT Radio para mag-update sa mga sko, sa mga nakadaog sa itong mga intramurals, mga update sa uban na to ang mga results. Alright! So sa ngalan na lang sa kinatubok ang pwersa sa City Tumulang Campus, headed by our Campus Director Dr. Maria Carla Makita, Assistant Campus Director Dr. Melena G. Toralba, ang ato ang Dean of Instruction Dr. Rowena Abakita, ng kalailaing deans and chairperson faculty sa mga departments na to. ato ang non-teaching personnel administration. Of course, ang atong BT Radio Station Manager, Engineer Fernando Mangubat Jr., ang Program Chief, Engineer Naomi Bahaw, DJ Ransom Technical Partner Diri. This is Yogi Mendoza. Until next week, thank God it's Friday. Enjoy the rest of the weekend, everyone. God bless. Bye-bye and stay safe.
3: 8.1 BT Radio.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyo po, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignore mo, gawa akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi di ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang, pero nang pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Ya, kilab, nami kaon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Nangaon na to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may bata sila, nga lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
9: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakaf, lupot mo.
1: Ukal ang bagpog na problema, afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf!
3: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Mao nang ang discarte nako. Discarting bisdat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Set Living Testimonies.
11: Ang Set Panyawad Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, Purima ko, ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
12: Pag-inom na ko ang Panyawad, okay, pagpabipin na ko, oy, 120 burisi man ako, oy, ang produce ko sa pin, sigurado na kung sa si Mubitik, magbaba nila iya. Jaime Verano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nilang elegant city.
11: Set Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
10: Living Testimonies.

0: makapanyawan. New normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon nagitayin saktong depensa nga kahibalo, batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing, nagmugna niining tulumanon nga maghatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas palig-on. SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas palig-on. SED Panyawan Products gamiton. Ug karon ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga kaisunan, may adlaw ka ninyong tanan. Welcome sa atong pagpanag-uban, Mr. Panyawan. Alang na po ni atong tulumanon karon sa mayong panglawas. Atong ganito sa mayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tuyog tumong nato karon, mga kaisunan, mao ka ng paghatag ka ninyo sa lugan pang kusog, lugan pang enerhiya, o usab kusgan nga atong immune system. Gumikan kay kining atong immune system, mga kaisunan, mo kanay pinakalabing importante karon nga atong matagaag pagtagan. Gumikan kay importante gayon, mga kaisunan, nga ato gayon nga mapabiling himsog kaning atong lawas. Bueno, mga kaisunan, sa katong mga maupay pagpaminaw karon, pakusgin na kanagin yung mga radyo karon, gumikan kay Anianas Mr. Panyawan aron sa paghatag kaninyo sa dugang pang mga kahibalo o kaalam aron ikaw mahilikay sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ilabilagid karon ng nga doon na kita sa new normal. Diindaghan mga gipanghatag ang atuang pangagamhanan nga pagkasundo na to aron mahilikay kita aning global pandemic karon nga COVID-19. Alang sa katong mga isuna na ito, ha? Timan ikanunay nga importante ngayon nga doon na kita'y social distancing. Kung panalitan mo, gawas manggali kita. Ayaw pagduol-duol, mga kaisunan. Bisan pag sa imuhang mga katapad, no, mga kaisunan. Palingkamuti ngayon, mga kaisunan, nga mag-observe ka mo sa ginatawag na itong social distancing. Kaya importante kayo. Gumikan kay wa kita masayon kung kinsay mga tao nga adunay mga balatian susama sa COVID-19. Gumikan kay adunay mga tao, mga kaisunan, nga ginatawag nga asymptomatic or kanang mga walay gipak kita nga simptomas sa COVID apan na carrier na dahil sila sa ilahang mga virus. Delikado manggod, mga igalag kapanyawan, nga kita matapta ni ini nga matang sa virus, mga igalag isuon. Gumikan kay ang punteriya ni ini kanira bag yung atong respiratory system. Mao na nga dunay mga tao, mga kaisunan, kung maigo manggali COVID-19, no, maglisod sa pagginhawa. Gumikan kay ang unang yun nga tirahon sa atuang COVID-19, mao kining atong mga baga. Diha magpondo, mga kaisunan, sulod sa 14 dias mag-incubate na siya hangtod magpadaghan. Inigdaghan, mga kaisunan, diha na dayon nga maglisod ka og recover. Gumikan kay magkaangkon ka og ginatawag nga pulmonya. Apan adunay mga tao nga taas og kusog ang ilahang immune system nga maka-recover. Gumikan kay aduna sila'y mga healthy lifestyle siguro, mga kaisunan, o baka, mga kaisunan, aduna lagi sila'y taas nga ginatawag nato nga immune system. Mo nang karong mga panahuna, kinahanglan nga magma-uptikon kita, magmaningkamot kita, mga kaisunan, nga kining atong immune system dili gid mo kubo. Gamit karon sa SED Panyawan Herbal Capsule. Adunay duha ka variety, red ug green. Kining green, mga kaisunan, aduna kini ginatawag nga garlic ug banaba. Ug usab kining atong red, adunay mangosteen ug usab luyang dilaw. Back to back, mga kaisunan, lindot kayo mga klase sa panagkombinasyon nga makahatag gayud og insaktong tabang kanato. Ilabi na gayud, mga kaisunan, kining panyawan nga mo'y nakapamatud-an, mga kaisunan, nga makapakusog sa immune system sa tao. Gumikan kay kung kini atong pagatumaron, mga kaisunan, mutaas ang atuang level sa atuang ginatawag nga resistensya batok sa mga bisan unsang matang sa mga posibleng manulod sa atong lawas susama sa mga viruses. Karon, mga kaigsuonan, paningkamuti gayud, mga igsuon, nga makapakusog ka sa imong immune system, ha. Timani kanunay nga kinahanglan nga magpasingot kita gamit ang ehersisyo o usab aduna kitay proper diet, aduna kitay proper sleep, aduna kitay water sa atong lawas, mga kaigsuonan, ug dili kalimtan kung mahimo aduna kay SED Panyawan kada adlaw aron mahilikay ka sa bisan unsang matang sa mga problemang panglawas. Bakit to ang tulumanong lawas paligunon, Sed Banyawan Products ang gamiton? Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Sed Marketing Products sama sa Sed Banyawan Herbal Capsule ug Sed Banyawan Liniment Oil. At ang inang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samang takna ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Kimani, bawal magkasakit. Lawas paligunon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang sobrang pagtaas sa itong sugar level sa lawas, delikado mamahimong diabetes, hinungdan kini sa mga cardiovascular diseases, pagkabuta o baka kidney failure. Si Ma'am Esther Dinpas Bahayas, adunay pagsaka sa iyang blood sugar level.
1: Atong niaging tuig, gitsik sa doktor ang akong dugo, abot na o 422 ang akong sugar. Na ay nakaingon sa ako nga mag-testing ko o panyawan kapsul, nakainom ko o kaduha sa isa kaadlaw. Antod karon akong gimintin, nibalik na o normal lang ako ang blood sugar. Esther Dimpas Bahayas, 57, Propnoy B, Marcelina, Bayugan City.
0: May gani nagtumar si Ma'am Esther sa Sed Panyawan Capsule Plus. Ug natabangan, diabetes nga suliran, isang panyawan. Glama sa Sed Marketing.
2: Ang Sed Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
3: Hoy!
4: Ako?
3: Oh, ikaw! Giunsa ba nimo pagulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver? So, di natin kadaan! Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo!
4: Oh! Ikaw di akong daiban, ma'am? Kun mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo.
3: Unsa? Nganong kisundan ko ni mo dihi?
4: Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang naaden ko nga makariskyo ni mo.
3: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
4: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing na dili mailog sa uban.
3: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Talbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang higayon. Uy, saba niya ka sa bahis.
2: Okay rin na, Mama. Huwag ka magito, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Aban wa ako'y nadawat na sukli.
1: Nga napingon anak magka-unfair ang kinabuhi. Nga nung tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: ikaw na lang unta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadagdaan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nagurda Tayad. Soundman June Buanis. Kining tanan hatod kanato sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: Kini si Max Urban. Ang Seed Marketing naggama og panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kini matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, mao'y pili ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Makahadlok ang kasinatian ni Manong Glenn Celion. 13 katuig na nag-agwanta. Adunay nag-ung-ung nga daw bato siyang kinatao.
2: Dagan man yung nakaibawa na sa akong sakit. Itabangan ko sa mga amigo na para sa operasyon. Pero huwag madayon. Manong, di ka na po, 13 katuig. Huwag ginahin mo. Pag inyong napanyawan, mauna to siya. Igawas to siya. Pag-gawahan na sir, akong mena siya bitaga sir, akong amigo, akong ipakita ba.
1: Pagmatuod sa tinuod niya kayuhan sa Seed Panyawan.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagda kanato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni ilamitan niyang bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: ya, Salim. Kisah dia nak... Oh.
1: Ma, Charmin.
0: Hei, Salim. Nganong kipasod ni mo siya? Nganong ni aka?
1: Ay, nalagkasuko na ko, Gun. Ay, importanteng matabangan ti ka. Naun siya mga.
0: Nahibaw ka? Yaya Sally, gitawgan ba ni mo nitaw, Hana? Ha?
2: Day?
1: Ang imong amahan ang nagtawag na ko.
0: Unsa?
1: Be?
0: Si Daddy?
1: Talahan to ang imong tail.
0: Ayaw ko kunyete.
1: Ay, lagod pag binalita, Gun. Kisapan ko na ilaay magkatabang ni mo ron.
0: Oh, Yaya Sally.
2: Day, gira ko distansya ninyo, Day. Kay niluhan kong naunsa na imong tail, oy. Basig na na'y fracture.
0: Unsa?
1: Posible.
0: Ayaw ko kadloka ninyo.
1: Tinood bita na. Kaya di kagod magkalagaw. Huwag pa mo tawag si Sir Mike kaya sili. Kung nakontak ba niya ang ilang doktor? Kinahanglan ba natong dadaon sa ospital?
0: Di lagi ko mo atro ko ospital. Ang sabang mo? Ibaho na gano'n siya sa panahon, Ron.
1: Okay, okay. Kung di ka gusto mo atro sa ospital, ang importante nga makita kang doktor.
2: I'm waiting here sa telepon, bita, Don Sandro. Kung mo-call bagit si Mike.
1: Oh, ang akong cellphone. Si daddy niyo.
0: Oh.
1: Hello, sir.
3: Oh, hain ka naman ha, Sandro.
1: Di ano ko sa inyo, sir.
3: Oh, mayo, mayo. O niya, unsa man nakita na ba mo sa akong anak?
1: Yes, sir.
3: Di unsa naman sitwasyon niya?
1: Mas mayo tingali ka mo yung magsulti sa mong anak, sir. Kay nagpingit mo sa kasakit yan, TL.
3: Oh, sige, sige. Magsulti ko niya.
1: Oh, daddy niyo.
0: Dad.
3: Iha, kumusta ang ibong pamati?
0: Sakit kita akong tiil, Dad. Di na ko malakaw.
3: Okay, gikasulti ko lang atong doktor, ha? Kinahanglan nga makita niya kung unsa ni kahimtang nilang imong tiil.
0: Di ko mo ato ko ospital, Daddy.
3: No! Dili ka na ospital, iha. Sa iyang klinika ka lang mismo.
0: Dad.
3: Baby, sorry, ha? Ngawak ko diha karon. Magsulti na unya ta sa laing higayon bahin sa imong kahimtang. Sa pagkakaroon, pagpadaan ni Sandro sa ospital. Sa doktor.
0: Dad.
3: Wata laing masangpit higayon na nga makadrive ni mo ngadto sa klinika sa itong doktor. Si Sandro lang, iha.
0: Dad.
3: Sige na. Ayaw na kamo paglangay. Aron madali ka ng imong tiil.
0: Bye, Dad.
1: O siya sulting dati nila?
0: Adto ta sa klinika sa mong doktor.
1: Okay, sige na. Dito na maglangay. Andamon ko ang sakiran. Ang yawi palihog sa sakiran?
0: Yeah, palihog ko ko sa yawi sa sakiran sa kumbagya.
2: Tuan na si Sandro. Gicheck na ang sakiran ng atong gamiton. He is checking na the car.
0: Naunsa ka na yung nagtiila, Yaya.
2: Awasan kas kahubog ni Musa.
0: Naunsa mo to eh. Lipong mo ko.
2: Taral, because you're drunk. Pero, what is the feeling man nga ni Aziz Sandro? Gikilig ka ba?
0: Sakit akong tiil, Yaya. Muna akong gibati.
2: Unsa?
1: Oh, dire na. Okay na siya kiran. Dire.
0: Agapa ko, Yaya.
1: Di ka kayang agad ko ni Yaya Sili.
2: Yes, it's true. You carry here na lang, Sandro.
0: Sa Yaya?
2: Your book at, oy, para sa lang Sandro ba?
0: Oh.
1: Wala problema. Dali.
0: Naanasag ka na, ha? Naanasag ka na, alsa-alsa ni mo na ako, ha?
2: Uy, nga na di ay ne. Sa ato pa di ay, naalsa ka na ni aning Sandro. Hala no, kano sa mo na may tabo, ha?
1: Di na tabag langay, tala.
0: Mulak ka ura ko pa doon sa sakinan.
2: Oops. Oh.
1: Oops.
4: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
5: Kung ang usa ka tawo hinay og immune system, dali ra kataptag ubo, sipon, hilanat og trangkaso, ilabi na karon nga gikabalak-an sa tanan ang baguhay pa lamang nga nakapagan nga virus, ang 2019 novel coronavirus. Apan, andam diha ang Zed Marketing. Sila adunay produktong herbal nga napamatud-an nga makapakusog sa imong immune system ug makigbatok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Mao kana ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus Immune System Booster. Mao kana ang mga naka-Zed Panyawan luwas sa balatian. Tatak sa tinuod nga kayuhan. Tatak Zed Panyawan. Ginama sa Zed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang Zed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Mga kaigsoonan, may adlaw ka rin yo. Welcome na po ni atong tulumanon sa maayong panglawas, Mr. Panyawan, alang sa toong paghatag o giya. Pahulma ko sa animong dalunggan kay bubuan ko ng impormasyon. Kay balo ba kayo galaga, Panyawan, kung ikaw aduna kay hubak, maayo nga magtumar ka sa Zed Panyawan Herbal Capsule. Kinigumikan kay limpiyuhan niya ang airways sa atuang mga dughan. Apila niini mga igalaga, Panyawan, ang pagtangtang sa mga bisag-unsang matang sa mga mikrobyo nga naasay muhang mga baga. Hinungdan nga kalang imong baga nagaproduce og mucus og plema. Karon mga igalaga, Panyawan, pinaagi sa itong Zed Panyawan Herbal Capsule Plus kining atong mga air sacs sa ato ang mga lungs, mga kaisulan pagalimpiyuhan o usap mga kapanyawan, mas makahatag kini nga ang kanang imong paginhawa mas limpyo o mas haruhay. Timan ilamang mga igala kapanyawan, tumaron ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus 3 times every day, buntag, udto o gabi, 30 minutos before ka mukaon sa imong meal. Aron katabangan ka nga kanang imong dughan magmalimpiyuhon, nga dili na mubalik kanang imong hubak. Timan ay mga kaisulan nga ang asthma o sa allergic reaction sa ato ang mga lawas, mga kaigsoonan. Pinaagi sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus, katabangan ka nga dili matrigger ang imuhang asthma, mga kaigsoonan. Mao kanay gahom sa ato ang panyawan. Timan ilamang, mga kaigsoonan, nga kung ikaw mapalit og panyawan nga produkto katong yung tinuod nga makatambang sa atong lawas, adunay tatak nga Zed Marketing. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod kanato sa Zed Marketing, ang tigama sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa Zed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Ay, ay!
0: Ay, ngano ka?
6: Sakit kaya kong bat ang anak. Isun ko pang ihi.
0: Ha? Talatay! Ato na si doktor!
7: Kumusta naman imong tatay, Mari?
8: Kikuyawan ko, Mari, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na kaning ako manghut. Naibaw pa sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kog Panyawan Herbal Capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mari. Okay na si tatay.
7: Epektibo gid ang Panyawan Herbal Capsule, Mari. Milagroso ra ang kapsula.
8: Salamat sa Zed Marketing. Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
5: Ang usa sa matawag na killer disease sa Pilipinas mao ang high blood pressure. Si Ma'am Josie Estravas nagtumar sa Zed Panyawan Capsule. Ulian.
9: Aduhin ako kaya nagamit aning panyawan, sir. Sa dihang na-admit ko sa hospital, muradili na magigit kaya sa ako ang ginawaan bitaw ang tambal ng resita nga daghan kaayo. Niyong kumatry daw kong panyawan ng capsule, 5 kastab ako ang nahurot ato. Pag ato na ko sa center, monitor ako ang BP kahe blood, mangod ko, sir. Kuan gisya, ni baba gisya, ni balik gisya, normal.
5: Ang pait ng sangkap sa Zed Panyawan na pamatunan na sa taas na nga panahon nga makatabang gayon sa pag-alim sa high blood pressure, mao ka nang tumar na sa Zed Panyawan, balatian, wagtang! Zed Panyawan Capsule, ginama sa Zed Marketing.
2: Magani ka na sa ganday kang Sandro sa imong pagkabarag diha. Iyong career na lang, Sandro. Alsa ka pa doon sa sakyanan, go!
0: Ayagot, anitiila, uy!
1: Hindi rin naman, ayaw lang pag reklamo. Alsa ka lang, tiga.
2: Palsa na lang, palsa. Oh, kana, kana. Okay.
1: Sunod na mo, yaya si.
2: Yes, yes, of course! Ay, why na him si Dick Charman? Oh no, oh yes! Kaangayan ba nila? Parison ba yaka sila? Agay! I can't imagine sa feeling ni Day Charman karon. Human ko na iba nga ni angkon siya nga she loves Sandro.
1: Dayasili, pagdali.
2: Ah, kayog man day ko na. Yes, I'm coming.

0: Ha? Nilakaw si Idong Sandro?
1: Oo, oh, Guya.
0: Sinlan nga nung amang taon ko ni mo pukawan. Inyo pukawa, taon mo unsang taon itong ako nga gaon ganina. Nagbutor mo ka to?
1: Ay, unsang pagmata ni mo, ngas kang lubot mo, Guya, at naghagok.
0: Oh. Ha?
1: Talagak na talagak. Tao, talagak niyang laway ni mo.
0: Oh, bida. Mayo, mas hindi ka mantay, rupita niya.
1: Ay, nagdali sa si Sandro. Kay na disgrasya lagi ko na si Charmin. Nahagbong sagdan.
0: Unsa? Unsa na ko pag-apas mo na ni si kong agawon mo mong isakyan to eh.
1: Ay, ayaw ka balaking imong agawon, Gulyat. Dako na siya. Nahigugma naman gani.
0: Oh, irumita niya.

0: Killer. Thank you. Everything is fine.
1: Pasalamat ang war fracture ang imong tiil. Apan may bindahi gyud di aron dili magsigi katandog.
0: Oh, that's hard to move the chairman, sa. Your doctor told us nga dili na ang isigyan og touch kay mabunog.
2: Gigutom ko, Yaya.
0: No problem. Let's go, Sandro. Let's hop at the drive-thru.
1: Okay, tara. Iningon naman itong doktor nga pwede rin takapahuli kung manughatag niya ni Rishita.
0: Okay, go. Carry na po niya ni the chairman, Sandro. Chairman ba ya?
2: Yayo, Sally.
0: Ay, waay. Sige na, Sandro. Let's go na. I'll go ahead. I will open the car door. I'll go ahead, ha? Alsa, ha?
1: Kunya. Alsa ho natin ka, ha?
2: Sandro.

0: Bidang nga nun, kayong tayo nga asam ka taon to, akong agaan taon na nabitan niya, bruha taon.
1: Ah, Tauge!
0: Si Tauge, kaubas bonggos.
1: Oo. Oh. Ha?
0: Tauge ko ko'y silpon ni Ray, gipukaw ta ko ni Mor, mukyuga to na ko ni Sandro, ang kasunta ko rin sa motor, o baka ha, ako may gadaas motor, kay purbida nagmotor pag ito.
1: Ay, gusto ka yung mahibaog, asan na ron ang imong agaon gulyat?
0: Ay, ola, ge, panusawam na kung ako'y sakyanan. Tublang ako sa kina, no? At talagang kong taxi dito. Ako rin paigo, no? Ang akong kwarta, paigo ka rin splitty taon.
1: Ikaw rin datong way kwarta.
0: Ay, bugal-bugal, ay, nabitan niya, ay. Nabi taon ko sa kabalaka rin taon, kung hain na taon itong akong agaon.
1: Ay, gusto lagi kang makakita sa mga...
0: Ay, oo, lagi, oh. Pero saon, man?
1: Katog!
0: Usa?
1: Balik ko, katog.
0: Ay, binuang naman sa nangyay mo.
1: Mm.
0: Oh, katog ko, ane, ha? Nga, niyam gusto nga ka balaka, kung asa ron to, kung amo taon ka ron, balaka kung mayo, patiang yung kung sinahan na to, maldita kayo.
1: Ay, nang kang balik lagi ta katog, aron makita mo ang kahintang ni Sandro.
0: Usa om lagi na ako pagkakita taon kung makatog, makakob eh.
1: Ay, mayo kay ko anak Gulyat, kay nakita man ako ang mga panghitabo. Apan dili ko ni ma-share ni mo, kung dili ka matog.
0: Unsa?

0: Okay. Order mo ka mong pagkaon.
1: It's me. Ako lang ang order because I know the chairman's favorite foods. And I love ordering. how about you, Sandro? Masa may ganani mong order ng food?
0: Bisagun sa lang, yayam. Mukaon ako.
1: Okay, very good. Open the car's window, Sandro. The crew is waiting for our order. miss, two orders for value me.
0: Sandro?
1: Oh. Oh, is that your classmate, the chairman? What's happening, Sandro?
0: Parang taglayang drive-thru, yayasin.
1: What? But why?
2: Sige, ito po. Anong kusa rin mapapadagan, Sandro?
1: You were sleeping, Mandi, the chairman? I saw your classmate, and she's calling Sandro!
2: Ha? Nakailan siya ni mo, Sandro?
3: Ang haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
4: Sed Panyawan Liniment.
3: Ang haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
5: Sed Panyawan Liniment.
3: Ang haplas sa mga millennials, mga athlete.
4: Sed Panyawan Liniment.
3: O madalagang Pilipina.
5: Sed Panyawan Liniment.
3: Ang haplas sa masang Pilipino.
5: Sed Panyawan Liniment.
3: Ang numero unong haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. Sed Panyawan Liniment. Sed Panyawan Liniment. Gikama sa Seed Pharma. Hinung dumi sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: pangutana kabarin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597 Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
4: tulo pod ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Mga ka DTX og ka MyTC, ako si Jin.

0: maoy gapakusog sa atong mangbukog o magapataas sa atong bone density.
1: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa atong body composition. Mm. Matunaw ang atong fats o mailisan kini og maskulo. Mm. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tawo.
0: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
1: Oo.
0: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
1: Mm.
0: Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Ah, maulagi.
0: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant.
1: Mm.
0: Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 o may TC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles.
0: Mm.
1: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga nakay oxidative stress.
0: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palakit lawas.
0: Palakit lawas, no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom og gikaon.
0: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
1: Correct.
0: Yes, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa mong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapaligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
0: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
1: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
0: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty kada adlaw.
1: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Si Jean Pauline Rosso.
0: Ako na usap si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Das bang imo blood sugar? Ato na kay diabetes? Mag-DTX 500 ka! DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto!
5: Mabalik sa pinabulong ng butikis sa yung lugar.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
2: Kuntian ba ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manyak. Ingnan ko gupirahan.
1: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
2: Naginom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mabalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa
1: panyawan
2: coffee o kanimang
1: kapsul
2: ninyo.
1: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi o tinuod, hatod ka na to sa said marketing. Tatak! Magaling!

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrica, 74, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gawa at lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, ikasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka ginako ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Dami kayo kung kuan, kukutuhawan. Nga, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nasuwasan ko. Namati ka rin, magmibasa sila. Ngalain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o gisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema, afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: The home of real music.
11: 98.1
12: BT Radio.

0: Vitron. Subok na.
1: Marami sa Vitron kuya. Kung gagaw si Jono, tumuntay ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may pagpalitan namin ng Vitron, okay? Dago kuno kaya nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins per year sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. One week lang kuya, nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mungkot siya ato. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
7: Tinood yun ang Seth Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ko siya sa Liniment ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
7: Mo sige na kaplas antod na hantod na uga na lang juice set.
8: Eriko, kabasa ng gani, population 43.
6: Seth Liniment Oil, napamatudan.
4: Living testimonies.
9: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa inggihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka paranaw,
10: ug pagpamilod sa mga tiin.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-Detex 500.
11: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar levels.
11: Di kaya ang diabetes.
10: Mag-Detex 500.
11: Karun dayon.
10: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong
11: lugar. Detex 500.
9: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
12: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
13: Ano sige man jud balik-balik sa to ang lulumas yung tiki-tiki sir, palit sir.
14: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang isali jud ko ini lulumas yung tiki-tiki kay mo gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinimong horan nga bisakitan jud sa kena nang gabi sa pagkatinuod la. Mo ra gyud kung di painom pagtapos sa pagsuka na uli ang jud yang sakit sa tiyan o kaloy sa Dios na uli ang jud siya. Kung ang duha na ko kaapo, gisakitan sa tiyan gilantan. Siyempre, naama ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang jud silang duha pon duha na ko kaapo. O nga po salamat ko jud sa Ginoo nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
13: Taga-asa man ka sir?
14: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
13: Ay, daghang salamat sir.
14: Thank you. Salamat, sir.
0: BT Radio 98.1 FM.
5: 98.1 FM.
15: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
18: Kargado!
19: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
17: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubab!

Yes, ang saya-saya time check guys, 48 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. Welcome sa itong program BT Musikahan Musika Checkahan. And my name is DJ Ryan. Sa tala 5 sa kapon nun, grabing late guys. Pasensya ka ayo no, kaya nag-set up sa ito ang Facebook, nga sa ito ang official Facebook page, DYPS BT Radio, but dili ta kasulod. I don't know kung naon sa. O mo lang, tabang-tabang ito. Uy, sa'yo hang mana, ah. Mana Health, Beauty, and Wellness. Shout out to Mana Tuburain. Shout out ni Ma'am Genesal Talido Tikay. And as no, again, sa ito ang mga listeners and viewers na nagkuha sa ito ang Facebook Live sa DYPSB to Radio 98.1 FM. Basta karon tiyo, tiyo, akong i-try, ha? Try and try until... Mana? Until we did it. Or unsa ba? Lahi mo tagsumpay. Pero pa lang tag-share sa itong live. Karoon lang ga, no? Niya wala tayong background music, ha? Kay Pastilan. Dali kayo ka ma-detect si Uncle Mark, no? Uncle Mark, ha? Pero ay niya. Dayo lang ito ang niya topic na karoon sa caption. Palang lang tagbasa diha. And palang lang po tag-comment. I-comment niyo mga tubag dito sa comment section. Kaya tanong ba sa akin, on-air? Sa itong program, BT Musikahan, Musika Checkahan. Siyempre, kauban gihapon si Riz Ranz. Shoutout niya diha karoon ni ano ni Agnes Rosana. Ang mga topic na siya topic guys. At doon ni Salones po na. Ayaw na sa aray kay Kwan, kanang naapay nagpadala, no? Naapay naguna ni mo padala. So, come on, pasingganahan mo diyan, naapay mo yung topic ka. Kanaon na ay Kwan, na ay mga kaagi, nga di makalimtan. Na. Tungod ni ex, unsa ba? Inyuhang pag uyab-uyab. Marabel! Di na. Di mag-lit-late. Kaya aron ang ato ay nga mga song request. Ani. Ubintahan ni rin kay gamay kitag Kwan. Gamay na rin mag-request, no? And it was not a masalamatan ang napuloy sa itong program. Karoon ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids. Edad 1 hantod 12 anyos karoon halos adaw-adaw na yun nga kauban sa itong mga anak ang cellphone, tablet o computer. Importante yun nga itong hatagad o pagdagad ang ilang mga mata. Ayong kabalaka, kainian na ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids. Na kinilutin na siya santin, DHA, zinc o vitamin E, C, and E. O malunggay extractini. Mga importanteng sustansya para sa mga timan sa mga mata o pagsuporta sa maayong pananaw. Labi na ka sa mga bata nga sige og basa nagtuon naggamit og digital devices ang lutein og zeaxanthin na makatabang og pagtiman sa ilhang mga mata. Nausab ang DHA, zinc og uban pang vitamin A, C and E para sa dugang suporta sa adlaw nga pagtiman sa mga mata og maayong pananaw. Og syempre adunay malunggay extract og antioxidant para sa dugang nutrition. Mas maayo gyud nga sayo pa lang atoan ang hatagan og maayong pagtiman ang mga mata sa ang sa atong mga anak, mga ginikanan, kung nangita mo dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw nga nutrisyon para sa ilang mga mata, ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids ang gamiton. Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Hey, shoutout niya ni Kuano, boss, request kong song Boss Die With a Smile by Bruno Mars and Lady Gaga. Dili pwede ikay mo kanta, boss. Kantahe ito niya, boss me. Boss, lot. Wala pa lang, nagkanta niya, boss, lot. Agad sa katumang nakalili na niya, palihog kog kuan, palihog kog ng asaytawag ani. Palihog kog share sa itong Facebook Live. Aro mas malingaw si DJ Ranz kay tagasara ko malingaw. Hindi ko malingaw kuan, nagamay rin kayo mananaw. Ito wala pa nakafollow, wala nagfollow, ha? Oh, alam din magpalo-paluhan. Uy, sa mga nag-birthday di akron, happy, happy birthday! And belated happy birthday ni Ma'am Vanessa. Vanessa de la Cruz di akron sa... Happy birthday! Hagboaya Tuburan. Itag pa dyan tani. Sayang, ngayon pa dyan ko ka, uy. Tungo dyan, napo mo yung birthday. Napo mo yung kanang kuhan niya sa ito gani, napo mo yung occasion niya. Oh. Uy, walay mo chat o sa aha kay hindi na ko mabasa, okay? Gamit akong cellphone sa live.
Okay, nagluko pa nga to ang page, no? Karon si Kondi Odio, datong suwanya, no? Good afternoon, pariyan din isa nans, guwapo na mino. Kano mo karon din sa balay, naglanog-lanog among radio, mainitong hapon. Thank you sa pagbasa, pariyan din isa nans, guwapo. God bless you always, pariyan din. Oh. These runs, guapo. Okay, guapo gina. Mocha Athena. Oh, okay, sent you a friend request there. Alright, first song for this afternoon. Standby mo ha, ay magbiyari ha. Kaya ka po si these runs of 98.1 Beta Radio.

Pals, what a life. Ang nakabati, maoy bulanghan. Ang nakabati, bitaw, katong nagadungog, nagpaminaw ra sa radio kay, ako nag-background sa kong live karon kay Basin Mablack na punta. Oo, then, anyways, no, sa katong ganahan diha, magpadala sa ilahang Juan Kaagi. Ay, Kaagi. Ikaw diha, ma'am, sinasalo sa may Kaagi na mo diha, hindi malimta. Ipadala diri atong sauan din sa atong program, no? Atong chikahan diri. Atong imarites, kumbaga. Marites, yun sa t-shirts. Hindi mo magtanga, marites. O, ito, ipadala na diri sa ako ang official account, Raniel Santiago. DJ Utang Song Nimog Hapon. Nana, nagi ko dekoy utang. Sige, standby na, ma'am Kuan, ha? Evangeline, kay mangbayad sa ko sa utang. Nagana ba na kong utang, ano eh? Lain na ito, masalamatan, guys, ang nagpalayo sa atong program. Ang naghatag o kaanyag sa atong kahaponon, naghatag o kaanyag sa atong ang tibuok panagway, sana all. Ito ang ako ang kuan diha, ang ako ang ato ang sito kani. Ang ato ang model na adya nagtan-aw. Pero ang kung gusto mong ganahan mo og kanang pampagwapa, pampaputi, pampakini sa inyong kutis. O kana gani mag pink pink sana all. Pink pink nga puti-puti. Mura mong artista. Ang sa pag-ihwat, ato na ang itong Mana Health Beauty and Wellness Tuboran. Bisitahan nga ito, no, sa Sickle Floor Area Sigado Arcade, Barangay Tuboran, Cebu. Ato ang mga product na dito, no, kompleto na, pangpaslim na apod, no. Ang reverse slim ang 6 inches na anada sa itong Mana Health Beauty and Wellness, pangpaslim. And also, ato ang Diabetico Insulin Coffee, Reverse Collagen Coffee, No Secret Underarm Whitening Cream, and Sun White Protect Face Sunblock Tinted, Niacinamide Soap with Arbutin, and also ito ang Sulfur Soap, Mana Toothpaste na adiha sa ito ang Mana, then Reverse Collagen Soap, Double Power Age Control, Immaculate BTF Serum, Glutasoft Whitening with Vitamin C, Glutasoft Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E for Dark Spot and Melasma Treatment, Kojic Serum, Vitamin E with Kojic Acid, Gluta Lotion and Kojic Lotion, Mana Powder Detergent, and also ito ang Glutafairy Apple Cider Vinegar, and also atong minatonin para sa mga dili katulog or dili katarong og tulog. Then Maxiderm Age Defying and Virusol for Disinfectant Spray, then vitamins for kids. Oh, para nimo birds, abos. Pero sa ato ang mga kabataan, no, na atay vitamins for kids, ang Height Q Physical Growth and Brain Development, Vitamin C and Multivines. Then ang mga humot nga sense, no, inyohang dadaon sa inyohang trabahuan o opisina, sa inyohang date, no? Nabili ko sa itong mga student nga naakaroon sa playground, nag-practice, o. Oh, dapat may panglaban. Panglaban sa amoy. No, nga itong mga humot nga scents na adiha karon sa, kuano, sa Mana. No, ang Vanna Valor Rujo Fuego Chola Princess and Chola Bubbly. Again, available na sa itong Mana Health Beauty and Wellness Laboran. Bisitahan lang og duula si Ma'am Genesel Talido Tikang. Nana siya always diha. Hindi na siya mo hamsin. Pero shout out mo na madam. Nga ito ang model. No, naitig kuhan niya, no? Endorser sa ito ang mga sabon diha. Pampahumot. Pampaputi. Pampakinis. Ito ang mga kutis. Muna, si Ma'am Genesel Talido Tikag. And also, shout out na lang ni Ma'am Berili Montesilo Gachalian. And also, ni Sir Ignacio Andalog Jamante. And si Ma'am Gina Flor Montesilo Jamante. Mayong hapon sa tanan diha. Nayan, oy Ma'am Joanna Gomez, sila Ma'am. Kumusta naman ka Ma'am? Sana oil, hayahay na kakinabuhi. Sige na lang, nagsuroy-suroy. Mukhang sa karang nagtrabaho. Kumusta naman si para lang sa'yo ang kili-kili ko. Ay, kumusta si Kelly? Ito, sige lang na silag, kuhaan, no? Sige lang na silag, biyahe. Paspasa sa oras. Ay, may alas 4 yung punta mo, break sa ko, ha? Ay, magbiha, mabalik pa ang BT Musika, Musika, Chikahan, kawan nga po si Riz Rans of 98.1 BT Radio.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ngayong hakunay,
2: may nga pang suni mo, sir.
1: Kasi yan itong pangalan?
2: Kung pangalan, yun ba palang ita.
1: Nila naman atong edad ay?
2: Tintay ko ato to.
1: Usa man imuhang ikasulti sa atong atong doktor ng lulumasyong tiki-tiki.
2: Ako ikasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnone mo. Gaway akong lawas kaysa unang panahon. Malitong kong galit. Ito sa paon ko, maglayan akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung ignon. Ipat ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasa paon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdadali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kung tuto, langsika yung kapitik-pitik. Kanya, kasa paon ko. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon.
1: Tapos naulian ka?
2: Nalibang ba dyan ko? Kalibang ginako, so ko kalibang kukubon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong kuto-kuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuway dyan ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, silag, nami kaon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasuwasan ko.
1: Kung sa man imong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
2: Ah, maayo gud ano mati karon ug may bata sila, nga lain lang kutukuto nya maralag malipong, nya ilang kabuhi ko no. Gusto kay pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay imnon. Imnon mo na. Lipo jud kam kaon. Ang akong tayla babuntag, lipo kong kaon. Giinom jud ko anak, lipo kong kaon yun sa iyong mata. Mo ni akong ginainom.
1: Sige, grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
2: Oo, lami
1: yung kipikibo. Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong kikitiki at atong mga produkto.
2: Mm-hmm.
1: Mausab, kinsa atong pangalan?
2: Erlinda Palabrica, si Bintay S-Tintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: Okay, nagkasalamat.
2: Nagkasalamat, sir.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

se lleva a tomar a las 4. Otsona saca Japonon. Saca con como na paminao sa DYPSB to Radio 98.1 FM. And this is your DJ. Ang DJ nga dali guwapo pero macho. Ako gapon si Riz Rance. Ato pa tala 5 ha. Napatay gamay nga mga minutos, no? Para sa pag-play sa inyo ha, mga song request. Para sa inyo mga kinaham di ha. Sa kinaboy. Uy, musta imong kasan, Ma'am Diana? Kanos ang kasal? Pizza Jess, di ay, Pizza Jess. So, ato ta ha, magpanunta nga to. Wala siguro mo na itigil ang kasal. Uy, simba ko. Ayaw taon. Pero, kumusta? Ako na pasala to ang mga greetings dari kay Murag Medyo. Kung ano da? Taas-taas na. Hindi, Rans, maragandang hapon. Di ko katulog. Oy, basta dili ko i-comfort na patulog-tulog ra. Mauni ka ng kuan sa mga babae gani. Oh, mauni lahat mga batasan na. Sagaran yun sa mga babae. DJ Utang Sony mo gahapon. Na you belong with me. Dayon, Boss Jarek De La Cruz. Boss Ihong Hong ko in name mercy. Balaod, Kudit Ahiday. Sa mani, oy. Kumusta mo mong kuan? Mercy Balaon kuan? Sir Jirek. Masa yung mga request, Ma'am Diana? Kuan ka tong wala ka bang? Masa yung sumpay na katong ikakasal ka na. Sito na magkakukul. Basta magkuan, mag-sorry, mag-yaw-yaw ka din. Baka nang magsigit na nagkaras kung tutunin. Samot yung kabate. Shout out again ni Ma'am Joanna Gomez na nakaroon sa ato ay ko ano sa ato live nag 10 out niya. Asa naman siya karon? Dayon si Agnes Rosiana request ko song DJ. You are the reason. Okay, standby niya Agnes. Then si ko ay Jersey Lopez, no? Siguro para ni sa tong topic siguro. Required should siguro, no? Kay mama po ni katawa lang siya. Mama ni mama bye. Rewards! One of us, no? May hapon ni Sarah, shout out ko sa kong UN manager, Malaro na minaroon dia sa punta, request ko song kung sakali by Michael Pangilinan, salamat sa kubasa ni Sarah, you're welcome. Then, kanang hapon na maupay pagmata na ako, tagay pa more. Diana. Dayan, request ko song ng ay kalimti, okay? Standby diha. Then, Antonieta Gomez, sa Rizalans, kumusta? Akong tubag, dili required para nako kay ako man good mulakaw man ko. Mangita man ko uga asa na ay sumba. Or away ni video na abidjukihan kay magkanta-kanta man ko kauban sa kuha ng mga friend. Oh, dira, stop na money, kuhan. Money, soul bad, no? Money, soul bad sa mga babae, unta. Hindi kay... matug asa ba ay mas maayo mo matug mo kaysa mag na unsay may tabo ka ta. Yeah, mulag na aga mo magkuhan walay inom asa ba sure ka walay inom musta naman ka idol classmate na ho, nga tisoy nagkatisoy naman ka ay hoy maglagot yung kuhan nga. Jimar Vlog Brigoli. Shout out to Jimar, no? Ato ning kuan ang vlogger mo po ni. Ato ning i-kuan po. Promote, ha? Nga din siya i-play ang Pating Time. Pating Time, siguro? Ikan diyan, Alin. Pariente, guwapo. Condolence ko sa ako ang Roberto Titing Parilla. Namatay siya September 25. Ang haya niya na adili sa Barangay 2. Lubong niya karong October 10. Alas 11 sa buntag. Okay? Okay. Again, napanawagan ha sa katong mga kaliwatan niya ni Roberto Titing Parilla. Namatay siya atong September 25. Ang haya kay naa sa Barangay 2 niya ang lubong karong October 10, 2026. Gikan ka na ni Board sa Parilla. DJ, nagtanaw ako ni Madri sa Saudi Arabia. Uy, ubay na sila. Silingan Ramong Diana Lindy ha, Ma'am Antonieta.
Oh, hai-hai mau di-hug me, hai. Clap your hands. Kanta-kanta ako ah, mga friends. Minum sila pero ako kanta-kanta. Mas maayo po di-hug. Pero bantay ko. DJ, okay na ka ni ibutang na ko si James Limbuya o Ninong? Okay naman ka ayo? Wala man ang problema siguro. Ang problema niya o kuhain na. Musugot ba yung banana? Eh ma'am, pagkata na yung banana. Ang imam pangasaw o nun, o musugot ba? Mara tambag na ko. Bao. Ryan! Panay, that's the most song request kay Frank. Balain na rin sila ba? Shoutout ni Sir G.R. Bastatas Malirong and also ni Ma'am Nazal Bacantador Malirong. Kung sakali, kung sakali, Dayanolin, shoutout mo dia. Kung sakali man.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alex Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo itang hapla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, lipalit ko, nauli. Anang akong kabuhin niya, ayo na kaya akong mga lawan. Salamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit yung kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
2: Una pa niyo pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Tanong sa kabuan to, nagawas lagi itong bato.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Living Testimonies.

0: keeps me going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine. 90s, 80s,
1: and now. The home of real music.
2: 98.1 BT Radio.
3: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng daya piri. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado ay recommended sa mga eksperto.
4: Babalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasong sa Sanyo Group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignore mo, gawa at mulawas, kaysa unang panahon, malipong kong galit, ikasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignore, ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayos kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Ang lain lang kutukuto niya, marilang malipong. Yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
5: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gusto mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika!
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
5: BT Radio 98.1 FM.
2: 98.1 FM.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
11: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Uba

Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pag-mayrakop na po.

lang, saya-saya. Time check guys, alas 4. Eh, media na sa kahaponon. Grabe, break na sa time. Paso, eh. Pero salamat kaayo, shoutout ni Agnes and Ma'am Diana Lynn. O, alam sa imuha request, no? Palihog lang og open sa inyohang Chrome. Dayon search ka nga to og radio.garden. Dayon search ang DYPS BT Radio 98.1 FM. Or BT Radio 98.1 FM. No, mabati na diha. Unsa katinawa nga tuntingog. No, sa katuning kuanha na sa laing nasod, gawa sa Facebook, mabatian ninyo na sa Google Play Store, no, mag-upload po mo app, nabutay app, ha, application sa BT Radio. Add mo sa kuan, radio.garden sa Chrome. No, mabatian na diha, o nga ito ang tingog, no, nga tinaw ka ay murag, kuan. Sama ka tinaw na ako, eh. Mag-post ako after reading. Ah, ikaw, surprise din eh, surprise. Pero walay kabit-kabit, ha? Joke na naman. Okay, kasagaran naman sa itong kuhaan, no, kanang topic kay kabit-kabit, basig, timba ko ng tao, no? Buutan kayo na, kuhaan din siya, pinangga kayo na ako na sa nga tanan, sa kabutan, ana, lami, nabi. Hey, lamdambe. Dayon, don't let Monte Calvo may hapon din sa Rans Palihog Go Play Remember Me by Renz Verano. Thank you, don't let Monte Calvo. Then, si Kuan, di na musagot pa rin. Di ko po akong kabiton si Ma'am Diana Lynn. Di ka na musagot pa rin. Okay, kaslunan na naman ah. Ayaw sa nag, Kuan, pa linaw-linaw. Tunduan pag joke na to eh. Aga na shoutout ni Sir Andrew Parilla na akaroon sa Barangay Science Tuburan, Cebu. Required ba ko no iyang ipamata na si Monio Jason Meomnida. Ang iyang kwan? Ang iyang partner? Osaka Koreana? Sana all kaayo. Pero shoutout ni Agnes, bisan di pa manlo o DJ. Ah, okay, manani. Salamat kayo mga Agnes, no? Para hindi sa itong mga song request. DJ, tinaw kayo kag tingog diri. Wawa, nabatiyan na kyo. Ano si Kwan, si Ragtila Cruz? Ikaw, Ragi, iyaha. Ingon siya. Nang ingon si Kwan, ano? Mercy Lo? Mercy Lo! Tagbaw kita si Musilingan, di Mercy Lo ba? Pasaka. Uy, panahin tayo sa itong song request. Shoutout ni Ma'am Diana Lynn. Alam song request, ma'am. Ikaw pa rin. Oh, parting time de. Ikaw pa rin ang hanap ko. Pero nasulti ito na ako. I don't know. Pero panahin tayo sa song request. No, shoutout mo na, ma'am. Shoutout ni Wilson Aquilia. Shoutout mo, sir. May nga po. Parting time. By Rockstar. Good afternoon, Ma'am Diana Lynn. And congrats, no? Happy na mong wedding day.

0: 89.1 Radio.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupalulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Ogre Liampo. Nagiribay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Vitron, subok na!
6: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Matke, Caguay, Surigao del Toro. Ang ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko, ngayon kay ang ako apo dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya, gamay na siya mukaon.
7: Okay.
6: Abtik na siya, mulihok. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
5: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500
11: aduna kini mo Mordica Charantia Compound.
10: Gikan sa palya,
11: nga nagahatag og proteksyon
10: batok sa liver failure.
11: Ang pingyang imo atay.
10: Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
11: DTX 500
10: mapalit sa mga butika.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
13: Ang sige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
14: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang asan duha nako kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diri. Ang akong anak nga kinamangguran na bisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kung ipainom pagtapos yung pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre naama ko yung lulumas yung maya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duha kung duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
15: Taga-asa man ka sir?
14: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
15: Ay, daga kay salamat sir.
14: Thank you. Salamat, sir.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
18: Kugihan ba?
7: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok o sa labing-labing.
19: Kargado!
7: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
20: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubab!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: Undiscarding bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang undiscarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
11: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
12: 90s, 80s, and now.
13: The home of real music.
14: 98.1 DT Radio.
15: Your music, your request.

0: 98.1 BT Radio. Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Welcome to God, taga Ipil. Akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kuwan niyang kuto-kuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o tuntaon, mga 5 minuto, siya lah. Nito ka kung kuwan niya plas o salamat niyo kung dako. Kaling herbal oil, ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika.
5: Gusto ka ba o glitzon manok o glyampo ng abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon kong alilumayas kunti yan ba? Nagdadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Niya, kilag, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niyo marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Ay, labadas akong ulo, oy. Nganong sige man kong kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
9: Permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot?
10: Ayaw pagkumpiyansa.
9: Basin vertigo na pagtumar sa Vertigo Capsule. Suplemento na makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o parmasya.
11: Vertigo Capsule. Iwas vertigo? For sure. Mag-Vertigure.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
15: Kargado!
10: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
16: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga pagpok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batong na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: DT Radio. Yes, about standard time, 54 minutes past the hour of 4 o'clock in the afternoon. And wala tayong oras, no? Salamat na lang kayo sa pagpaminaw. Saka itong mga request nga wala ma-play, I'm sorry si kayo, no? Labi na gikatonggi paapas ni Ma'am Diana Lynn. Ato nang tiwason sa kuan mama kay kuan raba ni mo wedding day raba ni mo. Ato na itingob tingob. Oh, dayon ko no. Si kuan karong October 10. Hapit na sud. Iya ko na himuon og ninong si. Himo ko nang ninong si kuan. James niya sa so, man tani nga. Ako ilan nga kanang pangutan asa siya imo ang bayan na og okay ra. Kaya si Mano, tingin ka ay, joke na mama ay. Required ka ayo, gika ni Ma'am Nika, Fenty Blanca, sana man yung imong pangalan. Fenty Blanca Cruz. Shout out ni mo na Ma'am Nika. Diin man ka na yung apelido ha man. Pero shoutout mo dahan, no? Wala tayong oras, eh. Salamat na lang kaayo, no? Hanton, sunod Lunes po, niya. At ang program nga, kung ano, the Friday Dance Mix, karong 6 to 9 p.m. At dumungad to pamawi, no? Ay, wala si James. Si Buddy lang sa dalo. Ang wala problema kay Kompleto Ricardos mo niya. Yahang ka ng tukar. Yahang yaw yaw, yahang sayo. Oh, sayo po na po yun, katong dayang dayang nga kuha niya. Ay, nako, salamat kayo. Bye-bye, amping mutanan. Ako na ibili ng song. Ipangayo ni Board sa College Perilla. And, syempre, si Agnes Rosiana.

0: All about, mga langga, this is again yours truly, Mommy Pucci.
1: O kiniusab si Mr. Miguel, kuyugimin ninyo mga palangga atuan ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
0: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti natabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang may mahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients: ang kamunggay, mangustin, grapes og alingatong. Kay bao na mamujud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin og kamunggay. Karon, ato na pud ning paghisgutan kung unsa diay ni ang alingatong.
1: Sa akong nahibaw-an, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa atong kidney.
0: Yes, tinuod, Mr. Miguel, tungod kay mutabang ni siya og limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo og agianan sa ihi nga maoy maka-prevent sa kidney failure. Pero kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong?
1: Unsa pa juday ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
0: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang pud ay ni siya sa pag-manage nato sa ato ang blood sugar og blood pressure.
1: Ngano man, Mami Pucci, unsa may naaana niya?
0: Ang alingatong, aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo-neutralize og free radicals. Og kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos og chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases, and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long-lasting ni siya nga health conditions.
1: Definitely, Mami Pucci, kaysa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna sa ang mga factors nga magkasakit ta.
0: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jod nga naatay ginatumar para sa tong lawas. Mas nindot jod nga naatay gina-invest sa ato ang health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus-a pa man ta managang? Kana bang naigo na ta?
1: Dili ta maghulat, mga langga, nga mo fail or mo give up na tong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito, pa-opera diri, pa-opera dito, kay mas madak-an ta sa gasto. Naara jud ni nga permihon ra nato pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Maka-save pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
0: Mao nang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili, mga palangga, ha? Pwede ni siya sa mga bata og sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
1: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
0: Wala na tayo igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
1: O kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
2: Health is Wealth!
3: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawang. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Good afternoon. It's now 5:15 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasong siya sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imno nimo, gaway akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung imno. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kong nalilumais kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kina ko ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto hawan. Niya, ilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kapag problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang batog nga problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pinoy Rock Rocka.
10: ETZ Radio.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon. Ipag ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gikaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Niya, ilang nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
0: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ang masigil mo dito balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo dito akong anak. Ito, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig dito ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako kaya testimony karon di siya. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan niyo siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na ulian niyo rin ang sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian niyo siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian niyo silang luhapon luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Ay, thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay ra kap, lapot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May ra kap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: Ang discarding bisnat, ana.
1: Rexidol Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidol Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidol Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexidol Forte!
6: Paspas-paspas sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 98.1 BT Radio.
8: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
9: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
10: Let's get ridiculous!
9: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
11: Yes! Welcome na sa itong programa ang Hudya ka sa kahanginan, mga hanginon. Ubalik ko ninyo. Ay, sa ito mga nanay, mga tatay, kumusta manintahan mo di, ha? Ah, kumusta? Ako ay pailaila na po sa inyo niya, mga kaudyaka, nga tuang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? O niya. Oh, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time, magpa-udyaka. Daghanin ninyo kusinog joke, be, kay masyemasyur, taba. Lain ra ba ko kuan mga kaudyaka mapingis. Bitaw. Oh, pwede kayo ipadangat ang inyong pa joke time. Okay, at yung programa manggod kay gahatag man siya lingaw mo bitaw na ni joke time, pero daka depende ninyo kay na may uban di gyud malingaw ani programa habis unsa on atong tumbling ani. Dawato na lang gyud natong kamatuoran mga kaudyaka nga di tanan malingaw nato. Ah, bisan unsa on atong moingon ta nga giunsa man ako siya, wala ako siya unsa ha, wa gyapon malingaw. Ba? Amo na siya nga depende na ninyo. Ay mo kahadlok send sa inyo hang pa joke tay mga kaudyaka. Oh, pwede man ninyo i-send ang inyong pa joke tay mo ginyong paudyaka, inyo hang pa pa mensahe sa inyo mga hinigugma. Sa 0997-765-9923 mo na ibutang sa inyuhang sa inyuhang mga kuan mga kaudyaka, sa inyuhang kung sa tawagan na inyong mga dingding. Okay, usahay magod mga kaudyaka kung cellphone ninyo inyuhang butangan sa numero daw makuha na inyong cellphone. O kanang iluga na sa inyong text mate niya, makuha imong cellphone, maapil among number o kuan madamay. Muna siya nga ang inyong numero, ang atong numero sa Jagas, ipilit sa inyong dingding para way makalisod pong bisan ang dingding ninyo kwaon pa sa inyong silingan. I-text ang 0997-765-9923 ay mong kabalaka. Kung bati inyong joke, mas bati yung ko. Ako na'y bahalag pailin-ilin na na'y yung mga joke nga way kama, way tublok, o niya di yun, o sa'yo masabdan. Ha? Yaw-yaw na po da. O balik ko ninyo. Be, pakitahin daw ko, be. Mabalik na si Lady Anton.

Babaagin ni Wise. Shoutout ya kanin nyo ha. Bimension tara mo taon-taon. Ingon man ang mga naapod sa... sa ito ang text hotline na 0997-765-9923. Okay, natin yung mga produkto ha. Natin yung mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Dako, nagtabang para sa inyo ha. Labi na itong nalipong natay Verticure Capsule. Kay wata ka balo mga kaudyaka nga naraday kay Vertigo. Kanang pag-verticure capsule. Kaya ang verticure capsule gituyo aron makatabang sa mga tao nag-antos o vertigo. O sa man ang vertigo? Karami tong kalit nga pagkalipong. Ulay po ng kalit nga pagkalipong tungod kay pag-abri ni mo siyong bitaka wang kaya makita. Lahi po na mga nga pagkalipong mga nanay, mga tatay ha. Pero paminaw ni mo ba nagtuyok ang kalibutan? Depende na sa sitwasyon. Kaya na may usahay, dili ikaw ang katuyok, ang kalibutan may mutuyok ni mo. Uy, gamit mong verticure capsule, mga kaigalaan, ha? Kaya digyod lalim. Digyod lalim, ang kalit ka lang kalipong-lipong. Digyod lalim, mga kaudyaka, nga, ibis aya pa ka nakasugod o trabaho, football ka na, kaya nalipong ka. Di man ko doon, nalipong man ko kayo. Unsa man po niya mong kauban sa trabaho nga. Di man ko pangaligo. Lipong mo ko siyang baho. Aside sa lipong sa baho, nanapoy kay Vertigo. Na, dako kay nagtabang ang Verticure Capsule. Kabalo ba mo? Ang nanan is Nature's Gift Marketing Corporation. Tag 18 per capsule. Ati man na, yung tao na yung kaugalingon diya. Uy! Tama yung mga tao, mga kaudyaka bang. Ayara mo ati man. Pag kuha na, hindi na yun kaya. Baka na bitong ilang unahuna nga. Sa ospital, naging siya padulong, pero... ang uban, di, mahadlok ka nagpa-check up mga kaudyaka, ba? Kaya pa man, kaya. Kaya mukat naman di ay. Di lalim, ati mano na ito atong kagalingon. Panahon, slipong-lipong, magpa-check up. Nanay, tatay, ha? Kaning mga nanay, mga tatay, usay, gahion, magunigulo, eh. Delikado man ako mga kaudyaka. Shoutout to Andy Santesas, RG Blando. Kaning verticure capsule. Magpatabang nis pagligons, balansi, batoks, vertigo. Unsa man day ikuha nani. Naman ko yung mga listahan sa mga ingredients dere. Kaya ba sinagtuo mo ba mga kaudyaka? Buot-buot rami, himo-himo rami dere yun niya. Wata kabalog, unsa yung ibutang ale. Dahil akong tabang ning verticure capsule mga kaudyaka. Labi na gyud. Kana bitong maayo ang balanse sa imuhang panlawas. Shoutout Antonia, gimingaw ko ni mo. Marjo Kabang, ay gin mo papatakag kamingaw na ako ha, kay wala ba gyud tambal. Diya Salong sa Buanga del Norte, shoutout niya kaninyo. Micaela Habagat, Diris Quezon, siyang Bana Ronald Taneo. Shoutout niya kaninyo ha. Gamit mo sa kitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Katubit ang gusto nga mo. Munindot ang ilang pananaw. Hayag ang pananaw. Unya, kung namagaling gabon-gabon inyong pananaw mga kaudyaka. Unya, sige katulang inyong mga mata. Halap-halap ang inyong mga mata. Gamit mo sa kitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Labi na inyong mga mamagpapa, inyong mga lulog-lula. Ligaluhin ninyo og Nature's Gift Vision Pro Capsule mga kaigalaan ha. Antonia. Tudloan ako niya mong silingan nga di mag-inarte, Antonia. Ino nako, ikaw kung mag-inarte ka, dauna dapat guwapa ka. Ikaduha dapat nakay kwarta. Ikatulo ko no dapat way utang. Hoy, lisod gay na buhaton. Hoy, lisod gyud gay na. Another time memo smart syrup. Usag yapon ning kanang produkto sa Nature's Gift ang kaning Memo Smart Syrup. Kaning mga ginikanan kung inyong anak dali ra bitaw makalimot labi na ni mga bata, bata pa unta malimtano na kayo. O say mga say ngalan si mong papa. Ha si Kuan si Angkol magto Angkol. O say Angkol imong papa. Ingon pa ni mama nga, ihilaw ra ko no, kuno si uncle ko no akong papa. Kanaunsa na ipamimo smart syrup na inyong anak ha? Kanang lison mo po ko sa klase? Di man pwede nga sa klase, ra po ninyo ipavitamins. Ay, shoutout niya ganin niyo ha? Malo si Aton Mariel Rapada. Ay, sa, wama na ikaw yung time, uy.
Pataka ra mo kung pang play dire stinger wa pa man ko joke time. Sindi in taon ko ninyo oi. Way mo sin sa akong programa na unsaon na lang ni oi, perting mingawaan ni gyud.

0: Talk time. Usa ka adlaw ni ani kani nga joke gikan ni Brian sa Zamboanga City.
1: Hey, hey, hey!
0: Usa ka no ka adlaw ni ana mga kaudyaka. Ang anak nag-eskwela na sa ilang tulunghaan. Serte na niyang singuta sa ilang gihimo sa eskwelahan. Gikapoy in town siya pag-uli. O sa diyang sa pag-uli nila mga kahudyaka. Tugan in town sa siyang amahan. Tay! Tambling-tambling, biyami sa akong dito sa among PE sa school ganina, kapoy kayo. Oh, Jo! Ingon ko ba? Tambling-tambling, misa mo ang PE ganina. Kapoy kayo, oy! Daube, usa may naitabog, nagtambling-tambling ka dito. Hala! Nagtambling-tambling! Hala! Ningon ba ako sa imo dahil nga ayaw pag tambling-tambling na ka kay makita yung tao ni mong pante? Kaulaw po ni mo, oy! Nagsayal man dahil ka, oh! Kita yung mong pante ba niyo? Na naunsa man yung tao ning bataa nga. Nagsabaw ang takagpiin ninyo kay gipakasones na ka? Kaulaw ning bataan eh. Tay! Huwag siya man! Wala man makita akong pante! Ay maayo kayo makita imong pante ng ano man ang ulam kag purol? Wala man ako makita akong pante kay bisan nagsayal ko kay gisulod man ako sa akong bag, akong pante para di makita!
2: Hoy!
0: Hoy! Naugsa ka man!

0: na naunsa maning bataa nga nung isolod maning
1: hello
0: para di makita ang bante. Naunsa maning tao ning bataa wa maning naoryen si iyang amahan oy. Alang tay masako mang kabenga makita akong pante mo nang napag-isipan ko na ilagay na lang sa loob ng bag. Malaya akong nakapagtakas

Shoutout, nagpamarimari ka niya, ha? O siya, may problema ni mo, pari. Ala ka niya. Oy, dalia raman dahil sa uras mga kisa maninggay hilaka diri. Oy, tataabot. O siya, may problema ni mo, tataabot. Ay, kanibitong gitawag nga Memo Smart Syrup. Tabang ganis inyo mga anak. Labi na itong mga anak ninyo nag-edad og 1 to 12 years old. Tabang kaniha, dapat nga inyohang tagaan o proteksyon yung anak. Labi na gyud sa ilahang panghuna-huna. Luoy kay ang bata nga way huna-huna. Oh, ang Memo Smart Syrup para sa abtik, ang bata nga abtik og bright ang future. Oh, mas maayo ilang performance eskwela. Oh, extra support sa inyong anak. Kanusa pa man nato suportahan natong anak? Aya nang didto na ta nga nagtungkod na ta. O, dapat karon nga mga panahon, mga kaudyaka, proteksyonan na nato atong anak. Kinsa ra maaman din na mo-reflect ng unsay kuan sa inyong anak, mga kaudyaka. Mo-reflect ba na sa ato, mga ginikanan? Musumbalik sa ato ang tanan. Dahil ang batang bright, garbo in towns, ginikanan. Oh. Tinawad ba na mga ginikanan? Productos Nature's Gift Marketing Corporation ng Memo Smart Syrup, ha? Tagpila man na Antonia, palitan na ko kong anak, be. Mahinay ka, maginin ako ang silingan. Sige nga, kapang kuhan sa kong anak ba. Ang Memo Smart Syrup, 200 per botilya. Oh, mahurot na si mong anak, usa ka bulan baka, usa ka bulag tunga. Depende na sa inyong pagpainom. Oh, dropper masiguro yung gamit ani kay syrup man, kung dili, 1 tablespoon. O, biyana, basa sa ninyong indikasyon na, di kayo mangutana na po mo sa ako unsaon pagpainom. O, una, abrihan yun yung butilya, lisod ba po unsaon pagpainom. Ha? Ay mo kabalaka, kaya kung i-mention sa inyo, mga kaudyaka, ang kuan. O, naman tay gitawag nga numero sa Kanabitaw ni Church Gift Marketing Corporation. Pwede man ninyo i-kontakon po ninyo nga numero. Kung kanang gaduwa-duha ka ba, kay layo ang parmasya sa inyo, ha? O, niya i-sure ni mo na abay available. I-text lang niyo. Oh, kani siya, kaning akong iyatang nga numero. Oh, muna siya yung numero sa kanang Nature's Gift Marketing Corporation. Kana bitaw gusto mo mangita bitaw kay mangita mo available ba gyud sa inyuhang mga lugar? Kadi man ko kasuwito gud sa inyong mga lugar. 0917-177-4630. Katuning nangita og mangutana about sa Nature's Gift, ha? Dili ni siya mong hotline, lahi man tong hotline. O, baliko na to, kay hinay kay mo type. Hinay mo type, oy. 0917-177-4630. Oy, patukar sa tagsunata, ha, kay... Oh, ipaminaw na ako akong programa, mga milabayang adlaw. Sumuha po dahil sa akong tingog, ba? Nakaanag ko sa akong kagulingon. Hoy, undangi, Antonia B, shout out. Unsa man eh, oy, lain man eh, kay sige na kagyaw-yaw, butang, sunata po. Oh, kanang maminaw ko sa akong recorded ba? Makaanag ko, boring man ito ang programa na ako day. Okay, sirbi na kong yaw-yaw ba? Sana po nang nice sounds, oy. Sige, patukar ta, ha? Basta ikiay ninyo, ha? Hindi mo kiay, batig na wong tibok tuig 2026.

0: bang bang. Ah, Sorge ko skini ayan na to ba? Huyaw kayo kayo gini ayan, piko yung mga tuhod, ay. Nataro magandang ninyong pagkiyay, mga kaudyaka, ha? Basin ba yung naglaguto na na inyong mga bukog diha, ha? Unyay inyo, hangwa ni subay ang inyong mga ugat? Delikado ba yan na? May gani, kay naatay nerve flex capsule. Kaning nerve flex capsule, mga kaigala, nagya po ni sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para asa man Anton niya? Oh, sa ngalan nga nerves, unsa man ay ng nerves, mga kaudyaka, para sa inyong mga ugat, sa inyong lawas. Pagpalig-on ka na, bitaw nang hinambog ka itong mangat-kat mugboke, dunya. Oh, ikaw ang dahilan ng dugay sila mutong-tong dito sa kinatumyan kay sige ka gara-gara eh. Nanakit naman ay mong tohon. Shoutout kay Nanay Ingat Castro, ikaw ni John Mark Zamzon. Shoutout niya kanimo, ha. Neryo tumanding, shoutout niya kaninyo. Kaning Nerveflex capsule, karang paminaw, bito nimo nga bindo ng imong tohod. Mora, i-check mo na nimo ang imong lawas. Kina-check ba ninyo yung lawas, mga kaudyaka? Paminaw, ha? Kung ikaw sige panuhuton, o niya ka paminod, o niya dali na kakapuyon, pag Nerveflex capsule. Nagpila man na. Ay sus, nag 18 pesos raw eh.
1: Makaloka.
0: Makahulbot, magani ka diyag pang... pang pa-daot sa imong baga. kisa may pwede mo inom sa Nerveflex capsule? Kato bitaw mga tao nga permi kapoy sa trabaho, katong mga di tapulan ba? Katong mga tao nga sige lagpaminhod, sama sa iyahang ngabil nga di kaingon. Katong naay muscle cramps, agoy ka ni. Nakatry na rabako. Ikapila, naging ko natulog, mga kaudyaka. Nakamata ko kay gikraman akong bangtak nga murang lamok. Mabay, agay, pertig yung sakita, wey. Na imong bangtak, bitaw. Muna na akong gingon na itong niyangi nga. Ang imong bangtak, bitaw, dire sa likod, mubalin sa tubangan. Nakatry na mo, ana. Na, pertig sakita. Kato mga tao nga kulang sa tulog, pwede mo mag Nerveflex capsule. Basta kay ang Nerveflex capsule, pangligon sa inyong kaugatan. Dili, kaugatan ha, basilahin yung pagdungog ha. Pagpaligon sa inyong kaugatan. Dili tong babaeng kuan kayo kanang kiat kayo niya. Lahi na itong spelling. Kaning Verticure capsule. Tag 18 pesos ang Nerveflex capsule, tag 18 ra gyapon. Nagsabot gani silang duha kay kabalo man ko nga imong gibate kay vertigo og pagmoy poys lawas. Pareho ra gyud silang price, mga kaudyaka. Loreto Villanueva, shout out diha. Shout out Antonia. Maari nang makuha ng pre and licol. Oy, nabuing TA man dinhi akong giba. Putay memo, smart capsule. Katawa-katawa lang mo dyan. Kalimot na mo sa mga importante nga mga date sa inyong kinabuhi, ha? kaning memo, smart capsule. Ang atong utok, mga hamtong og edad ba? Okay. Sakto ba na ang term hamtong? Meaning, na nakasasaktong edad? Kung panitan, anagon gyapon. Kita man gud usay din ato ga dili na to makuan mga kodyaka murag din nato pagtagaag pagtaga natong panguna-una ba labi nag partikala na ta nga trabaho ra ta nakapokus murag ang atoa ba nga unsay muna ibawan mura na di man puna mao kailangan ba nato atong utok mga kodyaka na ay bitamina kanang protective og alerto bitaw kay usahay ma mental block ta oy tungod sa stress. Ma mental block ka tungod sa kakapoy. Kundi sa atong lifestyle, mga kaudyaka, dali ra ta malimot. Naputay gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee kani kato bitaw nangitag kape, mga kaudyaka, nga mura na siya gi-convert bitaw sa usa ka pamahaw nimo. Mutapulan kag pamahaw ba labi nang kanang trabaho nimo sayo kay kamo mataw niya didto na ka nagkuha na ka nag unsay tawag anang unsa may mga kana bitaw mga trabaho nga sayo kaayo? Halos din nakakapamahaw. Dugay kakapamahaw. Magbalo na lang kag Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kanang way gana di nimo gana ang di nimo feel ang kabuntagon mamahaw ka mga pira ka may pa. May pag Nature's Gift Purple Corn Coffee kay naa ni siya ilamig lasa healthy ug taas pagin kay antioxidants, mga kaudyaka. the best kay ni siya, pwede pwede na ni siya i-convert sa pamahaw. Oh, inana na siya gikan na kana pagi makaprotekta pagi siya imong lawas gikan sa mga free radicals. Na inana kanindot ang kaning kaping kaning gitawag nga nature's gift, purple corn coffee. Anyways, basta muna itong mga producers Nature's Gift Marketing Corporation na mangita na po taglahin tukar unsa may inyong gusto nga tukar kani o kani para ni sa inyo kay gusto ko kaya ang mga nanay mga tatay mo balik rako.

0: agrabe na taingon bitako gilisin na yung kape na kurata na pa. Kini nga oras kinang programa gyatod kanato Verticure capsule, Memo Smart syrup, Memo Smart capsule, Nature's Gift Vision Pro capsule, Nerflex capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan.
1: 98.1 PT Radio.

lang sa BSHM3E sa CRMC Bugog. Naglanog-lanog ang BT Radio sa Sitio Pine Tree. Purok manggihatagon barangay Punta San Remil, Cebu. Na request ko, hawak mo ang beat. Blukis o gabunuts nga USB. Anya ni Gina Mi Banyus, shoutout DJ. Sa Molly og anya ni Simara Bunda Bunda Free, shoutout DJ Master J. That's my nakaruas ayang motor dos my barangay Kugun. Ayaw na gasi kaya basing mauwan na po ni Ron. Maldo Mine, mayong gabi ni Jericho's Cook Song, Ang Balay ni Mayang. Atong tanawan kung dapat tayo remix ng song, ani ha? Thanks the DJ Silent Listeners, this is my Mag-Agta Lusong Tuburan, Cebu. Uy, mayong gabi niyo, that's my Mag-Agta. Yapon sa may Bulwang Lusong Shooties. Kaya sa may Makupa, mayong gabi sa mga suwi ni Pamela daw. Lalabas niyo kanana yung pagpamina sa BD Radio. Request ko DJ og Mapa Ulala. Karon daw tao da. Ato na i-play. Oras alas 6 sa DC size da. That time check is brought to you by Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Shout out ay dia sa my Sitio Timbakola to mga sugid bami.

DYPS 98.1 BD Radio, Friday Dance Mix. Hello sa tawag nga mga Facebook Live viewers. Huwag sa tawag mga kasulitig pamanaw sila mga tayo sa tarisan panimalayro. Mayong gabi o mayong pagpanihapon sa mga nangaon na diha. Shout out ni Nunoy Kihano Malahos. Good evening DJ, shout out. That's my sundon magasawi. Ano yan ni Gina Mi Banyus. Shout out DJ sa kong mamang si Bilaya. O di ba pa Rinato Garcia. That's my Sitio Ipilia. Na request kong ikaw. Sama ni nga ikaw katong kayeng. Ato ni ma-play nga to sa

Speed Time Drive na itong mga love song na ito, pang chill music. At ito ka-playan na ron kayo, mga disco lang ta ha. Mga pangbatanon sa taron mga oras niya. Niyang taon-taon, yung ataong retro special retro hits. 90s. Arlene Dalorigas, good evening DJ, shout out sa mga Tomarcy family, Jorge family, Budia family. Okay, sa tanan na lang, Minas Video Radio. Yung request ko song, Big Boom, Kaboom, Kaboom. Ano tatawad ha? Doon sa Gerardo, shoutout ko Diaz, may barangay Himama bro, GR Kulungan of the Master from Compostela, Cebu. Anya ni John Kinit, Iray Angel Rian. Good evening, Giovanni. Happy Friday. Shout out sa my Sandayaw, Gihul nga Negros Oriental. Sa ko ang Mama Tarsila o sa duhan ako kanak. Aka maguwang day Manoy Leoning Dodong Joseph og sa one and hope na natag sunata. Amo gini niya ka ko ano bati og kitar gi usa kay hope na natag sunata og basa nato greetings. Asa na dapit ato? Dodong Joseph og sa ko ang anak Inday Tintin. Sa kumpare sa Ricky Rabanes from Anjali Lakadman from Naga, Cebu. Oy, Bro Gian sa G. Lance Arellano. Mga gabi ni mo na pre, why gigs ron? Amurag ting gigs ba ron kay Birnes man? Jovelin Gako Bustria, good evening DJ. Shoutout sa Bustria, pamilis may panhiko na matugan. Lapin na ni Papa Joy Bustria, Mama Revelin. O sa kumanghod is Kristen Claire. Akong pinanggang anak, John Carl Puntiras. Boards Parilia, asa din si Cap James Limbuhia. Ato si Laha Boards niya, kanang mahal making gasolina ron niya. Nagnihit ang budget ba? Alay-layo po na ba ito ilaha? Bong ako lang sa usara mong kumbate sa programa The Friday Dance Mix. Maribel Labrador, hello, good evening DJ Van. Shout out lang ko sa kuwang banang sa Rini Boy. Sa kuwang anak sa Kwerston, nagsalanan lang na minaw ron. Sa programa ni Watching from Sitio Tugas, Barangay Bagunbun, San Carlos, Sete Negros, Occidental. Alright, may gabi inyo dyan. Oras, alas 6:32 na.

DYP is 90.1 BD Radio for you, that's Rex. Shout out og mayo nga pagbinaw sa itong mga sugunig pagbinaw diha mayo gabi. Shout out tinunor kay Hano Malahos. Dave ng DJ, shout out. Alang ko sa kong nga pari sa si Josephine Hundus. O sa kong kanaka si Jerome Hundus, ang ping kanunay DJ kay Katalang Trace by Sitio Sudlun, Barangay Bagas, Sawi. O niya ni Ruel Brigoli. What up, boss? Shout out diha ko sa kong nga Papa George Brigoli, kanaros may amatugan. Boss, taking sa Tingasin, mayong pagpaminaw das may Talik Bandoles Calatrava. Watching na, Mr. DJ. Jel Cavaliero, good evening, DJ Buddy, shout out. Lagos ako ang kauban si Jerome Rivaldi. Wellston Cavaliero, Ando Juanan Nilio, Jipoy, Mandipul. Lynn Pahis, DJ Buddy, shout out ko sa kong second born son, si RR. Kanya ni Jinami Banyus, shout out ko sa may barangay Namo DJ. Mudayo bakha ang Ilisunyo Idol. Oras, alas 6:45 na.

DYPS, 90.1 Mini Radio. Friday Dance Mix. Shout out to the mga Facebook Live viewers. Hello sa tawang 17 Live. Share na to. Thank you sa pag-share sa Facebook Live, ha. Shout out to Lynn Pahes. Di siya ba na ipagkita ko sa kuwang kaliwa dyan sa may busay. Magatubang si Ati Rinelda Dabuni.

sa Hirunda, regasad ko DJ. Ako mama Bernadette, huwag akong Papa Bunoy. Watching live this my Bacolod City. Uy! Ayong gabi da sa my Bacolod City. Ito mga sweet paminaw dia.

O hits mabanta. Ito mga 90s, usa ka oras. A minute before 7 o'clock, let's take a break. Alis ang programang The Party Does Mix sa DYPS BD Radio. Abas DJ Body Live on the Mix.

0: TYPS 90.1 BD Radio. Kadohang oras ng programa ng Party Dance Mix Retro Special Retro Heads.
1: Wow!
0: Hello sa mga Facebook Live viewers. So shout out ni Maria Lee Herbay Bayo. Shout out idol from Sagay Mag-Alwa. Anya ni Ram Ram Mayong Gabi DJ. Shout out kung sa taga Sityo Kabugan Barangay Himamaog sa tanan ng mga Yanos family karon nga nagpabinaw ni mo diha. Anya ni Marivic Tabares Heronda. Shout out DJ ni Drismar Tinibyangan Libri family Sobrador family Chavez family Heronda family Tabares family thank you sa pagbasa DJ. Anya ni Nita Baldirosa Evangeline Faria mayong pagpaminaw das may barangay dos Renski Bella Fuerte dol. Shout out sa taga Purok Kabiguhan Barangay Bago Don Salvador Yali ni Papa Junior Mama Hinina o sa kong mga isuon na Tuto Maymay Juju Angelo Janjan o sa Kua Magmanggon nga si Jovin Sala City Katursina. Sa programang The Friday Dance Mix, Retro Special Retro Hits.

0: Nardi Dance Mix.
1: Retro Hits
2: 90.1 BT Radio.
3: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, Dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gikaon kung nga dilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, silag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Namati na ako ang ginhawa. Afford pa. Munang, pag may rakof, lapot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. May rakof na.
2: May rakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Thank God it's Friday! 90s, 80s, and now...
10: The home of real music.
9: 98.1
11: BT Radio.

DYPS 90.1 BD Radio, the Party Dance Mix. Let's go, mga Facebook Live viewers, shout out. Rel Baclor, mga ka-BDJ, shout out lang ko sa kong mga amigo silang Kenneth Atan, Jorinil Nantio, the jury, the

0: Lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano may sige mo balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki, sir? Palit, sir.
2: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. To, hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig dyan ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon di siya. Ang akong anak na kinamanguran na bisakitan dyan siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kong dipainom. Pagtapos siya pagsuta, naulian dyan yung sakit siya yung diyan. O kaloy sa Diyos, naulian dyan siya. Kung ang duhan ako kaabo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian dyan silang duha kong duhan ako kaabo. O nagpasalamat ko dyan sa Ginoo nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat, sir.
2: Thank you, salamat, sir.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tignautok, ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado, sa tabang sa Maxvit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit, kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Boom, boom.

0: Craggy Dance Mix.
1: Retro Hits.
2: 98.1 BT Radio.
3: Og ania ang natabangan.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ko ang ginhawa, afford pa. O nang pagmayar ko, lapot mo.
1: Ukal ang batog na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Thank God it's Friday! 90s, 80s, and now...
9: The home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

RPS 90.1 Mini Radio, the Party Dance Mix. Retro Special Retro Hits. First shout out to the mga Facebook Live viewers. Hello sa tuwang 9:13 live active viewers. Shout out din ni Christian Agabon, ni Daniel. Shout out din DJ Bus Junard og Ma'am Biting, nagpa-service karong maabot October 19, 20, and 21. Pero sa may purok, sa Guksuk, Barangay Cadiz, Biho, Digros Occidental, full seat up ni sa Lights and Sounds. Like 20-21, na ako ani adto puhon na mamista na lang kung kapit. Alright, mayroon nga pagpaminaw diha sa may kuhan ha. Sityo 0.3, purok manggihatagon, Barangay Punta, sana mo yun itong mga sugitig paminaw diha. Mayong gabi. Anya ni Gerardine Muring, shoutout DJ sa kong anak nga Bugoy. Shoutout ato ang mga gasolinahan ron, kumusta man ang presyo nato diha? Ato mga pump boy o mga pump girl, kumusta ang presyo? Ato mga tindahan nga naka-tune in, nagpatapok sa customer. Ipagosgan ang monitor sa BTU Radio. Oras, alas City, 46 na. Let's take a short break.

0: Reggae Dance Mix.
1: Retro Hits.
2: 98.1 BT Radio.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon kong nalilumayas kunti yan ba. Nagdali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Nga, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangao na itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubo

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Thank God it's Friday! 90s, 80s, and now...
9: The home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: PS 90.1 BD Radio. Final hours of programa Fire Jazz Mix. Ikaduhang live po dato. Kay na Black Man. Kamusta man atong audio da sa tong live? Okay ra ba? Shout out na Christian Nagamon ni Daniel Gerson Barasan. Mayong pagbaminas sa programa Fire Jazz Mix. Kanong takay itong greetings niya saon man nga gi-block man na itong live. Lagi na click kayo sa cellphone na itong gamiton. Kaya nagka-problema nga itong para live this BT Radio. Mao nga matik atong cellphone na sa itong gamiton para makabasa itong mga greetings sa itong mga ka-BT Radio. Alright, sa so mga nag-request ng Budots para inyuhan na ni Budots Trending.
1: The song so far, episode.

KPS 90.1 with the Radio Fire Dance Mix. Budots, budots. Shout out to Michelle Ortega Rico de Smaita Punta Boylan. Neil Montañez Cañete, shout out doll watching from Liti. Shout out po sa kong mga kamiguhan na ko das may Junmer Lights and Sounds. Pili Mon Solier, mayong gabi. Kanya ni John Del Maragaytay, may pagtanaw sa Facebook Live. Adam Ana Mural, may pagpaminaw das may maghanay.

question na kamon ni Danyo at magilihog tukar nga Chichi Manyak. Wait rap, di takarap kay wapata sa diskuhan question. Wapata sa FM. Chichi Manyak og Christmas in your hearts. Bitaw no kay happy to ba di ang Pasko? Diskuhan niya na mo ha, there is BT Radio.

Yes, so 9.1 BD Radio. Para tayo igong oras ng Abraham and Fari Dance Mix sa sunod Birnes sa Putbuhon from 6 to 9pm. Tari lang sa inyong paboritong istasyon na DYPS sa 98.1 BD Radio. Kaba si DJ Buddy and DJ James. Nakaroon absent na sa si DJ James. Anya, isa na pag nga inyong mga radyo niya kung nagpaminaw mo sa mga radyo niya ato mga screening paminaw da sa mga katong online sa tong radiogarden.com hi ninyo diha atong tigpaminawan sa bedtime drive pamatay mo sa nga programa atong pang chill nga music 9 to 12 midnight. Alright, ato na ko sa ngalan na sa itong station manager General Fernando Banguba Jr. sa itong program producer Engineer Ma'am Nami S. Jendy Bahaw. Kung sa'y ato na ko bang alas 12 pa man ta kutub dire. Ang programa rin bubabay kita pabilin pa ta dire. Alright, thank you sa mga nag-share sa itong Facebook Live. Katuwang mga sugi ng pabinaw sa ilang mga tesatag sa panimalaron. Salamat sa inyong pagpaminaw po. Bye-bye, okay. Happy Fridays dong mga Kabiti Radio.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Itong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasong Sesayang Club, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa demo sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, dami kayo kong kuan, kukutuhawan. Niya, ilang nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: Undiscarding bisdat, ana.
1: Rexinoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexinoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexinoforte!
4: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexinoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o granat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexio Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexio Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o granat.
1: Rexio Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige man ka balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
2: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul hasta duha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung hindi pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duha kong duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat sir.
2: Thank you. Salamat, sir.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo

0: Well, yun ang akong pagpuproblema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-Mayrgov, lupot mo.
1: Ukal ang batong na problema. Afford pa. Mayrgov na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produktong Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay ignore mo. Kaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit. Ito sa kaon ko, maglayan akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa tema sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung ignore. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gikaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutuputo. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya, marilang malipong. Yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayar ko, lupod mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol.

0: BTV Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan. Puto-puto, hawat. Niya, silag, nami kaon. Kaon Diyo po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
4: Dog Dreads Vinegar.
3: Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa'y manggihuat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaul, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
7: Rexilo 40!
8: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
7: Rexilo 40!
8: Naapay kauban nga pamaul, labat sa ulo, ug hilana.
7: Rexilo 40!
8: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexilo 40!
9: Mas paspas ba na sa upat?
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtog problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Mahimang no, gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod, ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
10: Start your day on a fantastic note.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugan napasok sa hit gun iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikita diya nga akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
2: Ang pasok kon burns makahatag o sulabihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gi siya ka gulgul kasagaran mapasok ka mungulgul gi siya muburot. Kumbagit siya. Ako dahi si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
2: Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Marketing.
1: Living Testimonies.
4: Taday Loy sa Lichon of Lichon Valley Oga Liampo. Naginibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lipton Manok, Lipton Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTH 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH 500.
7: Mabalit sa mga butika.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Taburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, puto hawan. Niya, ilang nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, bumibasa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilang malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa panahon karon, naandan na. Pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Be strong. Subok na.
7: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Mapasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayo nakatabang sa amua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
6: Betron, subok na. A product of RSD Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: Ang discarding bisdag, ana.
10: Rexino Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho, hasol ka ayaw mabugahat.
10: Rexino Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
10: Rexino Forte!
9: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
10: Rexino Forte.
9: Mas paspas banat sa upat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubab!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, napod mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab Quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mugan Sibugay, sir. Isulay na kong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matigong sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumaan akong panghapla, sir. Tinghayayak, please ko kayong pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa Himso Gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerve.

0: Ang akong anak na kinamangkuran na isakitan siya sa tiyanan ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung hindi pa inong pagtapos sa pagsuta na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan gilantan, siyempre, na ama ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang duhapon duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining ng dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
0: Taga-Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat, sir.
0: Ay, thank you. Sir.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
6: Ubang!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Mati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayar ko, lapot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexilocorte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexilocorte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexilocorte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilocorte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay Pahid. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, dipumju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, ilang, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilang malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Papaminog sa kamot ni ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
5: Basin bayad mabatal noon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Vitron! Subok na!
8: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan sa Rangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinuod jud nga. Dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop. Palihog, pamalit na mo. Kay positibo jud siya kayo sa bata.
7: Vitron! Subok na!
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kung

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
7: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
10: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug not
11: and discarding bisdak ana.
12: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabughat.
13: Rexino Forte.
12: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilana.
13: Rexino Forte.
12: Mao nang and discarding nako. Discarding bisdak nato.
13: Rexino Forte.
14: Mas paspas balat sa upat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Start your day on a fantastic

0: Set Celebrity Kajak Soap ug Set Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
2: 4.5 billion pesos para sa crop insurance at 46.356 billion pesos para sa national irrigation.